0: No doubt.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 9:01.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga kwalipikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga ging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumupag probarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.

0: Produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
1: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
1: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
1: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng pakwan o iba pang angkop na pananim.
1: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: AC.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pag sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata,
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500!
7: DTX 500!
6: Ito'y gawa
7: sa pinag-along ang paraya
6: at the sugar,
7: sugarcane extra,
6: na may pinakamataas ng ORAC value,
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide, kutis sulit ang glow up. AC.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500, 3 weeks lang. Unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Kamusta po ang ating mga tagapaginig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahahalagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Dr. Farlan Sindak. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito?
5: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang Carcinos or Carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon.

0: sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugared sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
1: Yes.
0: Kaya wala pang DTX at may tesi noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
1: Yes, Dok Far, wala pa. Pero meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Dok Far.
0: Yes, Sir.
1: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellula natin ay nagtataglay ng DNA na siyang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong cellula. Bakit nga ba, Dok Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong cellula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at MITC sa ating DNA, Dok Far?
0: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
1: Malamang.
0: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at MITC kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
1: Tama. Exactly, Dok Far.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na cellula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
0: Tama.
1: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX 500 na po tayo at MITC upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
0: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at MITC na epektibo ibang preventive measure sa pag-develop ng cancer.
1: Tama, Dok Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, no, kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at MITC para kumpleto ang depensa, ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Dok Far, isa gana din sa antioxidant, di ba?
0: Yes, Sir Ted.
1: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
0: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag out natin.
1: Naku, dapat lang. Oo, namiss ko ng kape. Kapos na naman tayo sa oras, Dok Far, at yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
0: At ako naman si Dok Far Lansindak na nagsasabing
1: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
2: DTX 500.
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa malusog na tayo.
6: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 11:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahan la ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng

0: birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSVSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSVSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSVSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSVSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung restrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butiga.
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi na babad sa tubig gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-vibes!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Tapos sabi ko, ups, ups, ups, dyan na lang kayo. Kasi, taken ako.
2: Taken kanina.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: Radio! The vibes!
3: Ang lupet!
2: Mga kababayan, alam niyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
3: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1 at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

0: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado tunay na tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating balado dunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga mga numero 0969-226. 9623 yung ating mga mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating baladundunan, mga kaibigan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Wala pa dito ang
0: presyo. Sino po ito? Ano pong pangalan, nanay? Nanay, medyo malabo po kayo. Malabo. Ano nga po yun? Gigi? Okay, Gigi Miranda. Okay po. Taga Negros. Okay po. Saan po sa Negros, nanay? Negros Occidental, Oriental? Okay, Negros Occidental. Okay, saan po dyan sa Negros Occidental, nanay?
1: Sa Escalante.
0: Escalante. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Nakainom na. Dalawang buwan. Nahanap naman yung 25-in-1. Wala talaga.
0: Ah, yung 25-in-1 ang wala? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo sa Escalante?
1: Oo.
0: Lahat na po ng mga lugar dyan, nalibot nyo na po. Sa, dyan po sa T2JK Pharmacy, Roy Anthony Pharmacy, and Easy Lumanog Pharmacy, napuntahan nyo na po yun, nanay?
1: Wala talaga.
0: Wala talaga ng 25-in-1, apo. Okay, wala ng 25-in-1. Okay. Nanay, ano po natin ha? Try natin libutin yung mga lugar po dyan sa inyo. Kasi pwede po kasing meron na po sa iba. Baka po ay hindi pa lang po kayo nakakapunta po doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika. At baka po nandoon po yung ating po namang, nandoon po yung ating... Ano po yun?
1: 14-in-1 lang ang mayroon. 41.
0: 14-in-1 lang ang mayroon. Sige
1: po. Tapos, hindi daw nag-order sila tapos.
0: Opo. Tama po. Sige po. Sige po, nanay. Mahayaan po ninyo at sige po. At sisimulan po natin yung... kumbaga sasabihin po natin sa ating po naman mga delivery para po ay malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1.
1: At yung sabon, wala.
0: Tsaka sabon, okay po, tsaka sabon. Opo. Okay, sige po nanay, noted po yan, nanay Gigi. At sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries na malagyan na po dyan sa inyo ng ating po naman 25-in-1 at tsaka yung ating sabon. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Gigi. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numero po, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon, at itawag nyo na yan.

0969-226-9623. Yung ating po naman numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kwentuhang kalusugan po tayo mga kaibigan.

tawag po ngayon dito po naman sa ating programa para adi po namang pag-usapan ang inyo po namang mga kwento, ang inyo po namang mga katanungan. Dito po naman sa ating palatuntunan po, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po ay makapag... magpaabot po naman ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan sa ating po naman palatudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan mga kaibigan. Tawag po kayo 0969-226-9623 yung ating po naman numero.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang
0: kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ingrid Miranda po.
0: Sino po?
1: Ingrid Miranda.
0: Ah, yung taga Negros. Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, again, yung wala po dyan sa inyo ay yung 25-in-1 tsaka yung sabon. Okay po. Sige po. Ha? Yung 25. Nanay, ano po yung ano? Pero yung ating 14-in-1 plus 1, naka-inom na po kayo noon.
1: Oo, higit dalawang buwan na.
0: Oh, ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagbabawas po, pagtulog.
0: Mm-mm.
1: Kapag yung pag-iiri, ano na, nagawang bisik na kagabi.
0: Opo, yung pagbabawas po ninyo, okay na?
1: Oo. Opo.
0: Mm-mm. Dati po nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung ano, kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Hindi araw-araw.
0: Opo. Pero nung kayo po uminom na ng ating ng ating po namang rice coffee, ay naging araw-araw na po yung pagbabawas po ninyo.
1: Minsan dalawang beses.
0: Opo. Opo. Opo. Mm-mm. Sige po.
1: Wala.
0: Opo.
1: Nilibot na namin yung apat na pharmacy.
0: Sige po. Noted po 'yun, nanay, at sabi ko nga po, sasabihin po natin sa atin po namang ano, sa atin po namang mga deliveries para maipaabot natin, maibahagi po natin. Masabihan natin yung ating mga deliveries. Ha? Okay po.
1: Okay po. Salamat.
0: Sige po. Maraming salamat po. God bless po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Siyempre po mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong, ano po yung mga nagsasabi po na yan daw po mga nakakausap po natin. Kinakausap na ni Kuya Boy kasi dati pa. Kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee nang kayo po yung makapagsabi kung ano po talaga ang maidudulot po na kagandahan ng ating po namang produkto.

ano po ang maitutulong po ng ating po namang produkto sa inyo. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Nasa sa inyo po yan. At kung wala po kayong paniniwala doon, nasa sa inyo po yan, mga kaibigan. Ano po? Ha?

Tawag niyo na po. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.

0: Ito pa, isang katanungan po naman dito po naman sa ating programa. Kuya Boy, may rayuma po ako. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. Makakatulong po at marami na po sa ating mga kababayan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw lang, sabi nga po natin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, hindi po naman ito instant, hindi po ito magic. So kailangan po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee, araw-arawin natin yung pag-iinom po nito at doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po naman sa ating produkto kung araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 and 1+1. At marami na po tayong testimonya tungkol po sa arthritis ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Isa po yung malawak na termino sa pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot po ng pananakit, paninigas, yung pamamaga, tsaka yung hindi kayo makagalaw dahil nga po sa pananakit. Nakaka-apekto po ito sa, sabi po sa pag-aaral, na sa milyong-milyong tao sa buong mundo at maaaring maranasan po ng sino man, anuman daw po yung edad. Bagamat daw po sa mas karniwan, ito po ay tumatama sa mga matatanda. Pero mahigit po, meron pong mahigit na 100 uri ang arthritis base po sa mga na dadaanan po nating nababasa. Ngunit po yung osteoarthritis at yung rheumatoid arthritis po ang pinakalaganap na uri ng arthritis po, mga kaibigan. Nagkakaiba-iba po yung sintomas ng arthritis, depende po sa uri at kondisyon. Ano po, base po yan sa mga pag-aaral. Ngayon po man, karamihan daw po sa mga kaso ay may mga karaniwang sintomas na may kinalaman po sa kasukasuan at nakapaligid po ng mga tissue. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Tiona Palentino po, nung tumawag po ng isang gabi.
0: Sino po? Ano pong pangalan?
1: Lorna Tolentino po.
0: Lorna Tolentino?
1: Chona po.
0: Ah, Chona. Akala ko Lorna Tolentino.
1: Nung isang gabi, tinuwa ko tama.
0: Okay. Nanay Chona, sige po. Tagalipa, Batangas. Tama po.
1: Apo, Latag Lipa.
0: Sige. Okay, sige po. Nanay Chona, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Apo, tagal na po, 3 years nang mahigit po.
0: Nanay Chona, balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo?
1: Yung naitulong sa akin, eh, ako yung nakakadumi ng ayos. Kahit hindi araw-araw, nakakadumi ako ng marami. Mm-mm.
0: Tama.
1: Tapos, malakas ang katawan ko. Bagat may naramdaman ako sa baga, pero malakas ang katawan ko pag nakainom ng rice. Okay.
0: Okay. So, ibig sabihin po, malaki na po yung... Malaki po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Opo, malaki na po natutulong, pero yung ubo ko, parang medyo partulit. Pero parang Kuya Boy, yung aking ubo, yung gang nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Oo.
1: Ganun po yun, Kuya
0: okay.
1: Boy.
0: So, dapat po talaga tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya Boy, opo, na nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Yes.
1: Saka Kuya Boy, yung
0: hello po, nanay.
1: Nahirapan po yung kapitbahay ko, yung dibdib, na kasikipan dibdib.
0: Aha.
1: Tapos yun, nagpadala sa ospital, pero bumalik din naman nung hapon kasi wala naman daw nakitaan.
0: Mm-hmm.
1: E ngayon, hindi rin siya makablog, kasikipan dibdib niya, yun, nasakit niya. Pinainom ko ng rescope, sabi ko, minum ka ng rescope. Ngayon, tumunta sa akin, nanghiram ng 2 piraso. Nung makainom daw siya ng rescope, nakatulog na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nasakit ang kanyang tiyan, yung taas, parang matigas. Lumambot na rin kasi kakadumi na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nung hindi para siya nainom ng rescope, may maintenance siya sa high blood, hindi nagnonormal ang kanyang high blood. Nung makainom na siya ng rescope, nagnonormal na rin. Kaya tuwan po siya makainom.
0: So malaki, malaki na po talagang tulong yung adi po namang rice coffee sa kanila
1: boy,
0: din.
1: Opo, Kuya Boy. Malaki po tulong, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At
1: pinapalain ko muna sa Panginoon Diyos. Una sa Panginoon Diyos, kasangkapan niya ang mga bagay-bagay na rice coffee.
0: Tama.
1: Tapos kayo, Kuya Boy, pasalamat ako kay kinasangkapan ng Panginoon Diyos para mamarami kayo matulungan.
0: Salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: Opo.
0: At kung hindi rin po naman sa inyo na nakikinig po sa ating programa at sa tuloy-tuloy po na pag... iinom ng ating rice coffee kung hindi po ninyo tinangkilig ito.
1: Tete Pedinwan, Kuya Boy, nabilan ako Tete Pedinwan, masarap, malakas ako, lumalakas pa ako.
0: Apo, apo. Salamat po.
1: Kuya Boy, ang tiyahin ko ay nasa Purview. Minsan, pabalik-balik sa hospital. Hindi naman araw-araw, hindi naman bunbon. Sa napunta na hospital. Senior na rin yun eh, pero siya ay ano yung nag-opisina sa bahay na lang. Yung broker.
0: Apo.
1: Mga sa custom. Hindi na rin niya kaya magbiyahin, napapago daw siya. Ngayon sa bahay na lang daw siya. Eh, sabi ko, minum ka ng rescope. Nung makanan po, Kuya Boy, ng rescope, lumakas daw siya.
0: Very good po. Very good
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko magtuloy-tuloy lang.
0: Dapat lang. Dapat
1: ang
0: lang
1: problema ko lang, Kuya Boy, nga, sa pang ano, yung resport, yung sabon.
0: Yung sabon. Apo.
1: Wala pa po dito sa lipa. Lahat naman wala po, Kuya Boy. Wala pa.
0: Apo. Yung sabon na lang yung wala po dyan sa inyo.
1: Opo. Oh, yung resport in one perfume glow soap.
0: Apo. Yung glow soap. Glow
1: opo,
0: soap.
1: Doon po ko nabili isa lagi sa Jod Pharmacy at saka Billy Pharmacy.
0: Ah, doon po kayo nabili na ng ating opo, rice coffee. Okay.
1: Sa Billy Pharmacy, Kuya Boy, Billy Pharmacy, mura doon po yung 254 lang po. Sa iba naman, 230. Sa iba naman, mas mahal, 244. Malaking tubo.
0: malaki yung tubo. Doon, hanapin po ninyo, nanay, yung pinakamura.
1: Doon na nga po ko sa Billy Pharmacy, mas mura po doon, 254 lang.
0: Sige po, nanay. Okay. Sige po, noted po yun, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Actually, nasabi na po natin sa ating po naman mga deliveries. Pero ang sabi po nila sa akin, nanay, available daw po sa mga butika dyan. Hindi lang po sa isang butika. Baka po daw, nanay, nasa mga ibang mga butika po yung ating sabon. Kaya po kailangan po natin, nanay, na hanapin. O, ipagtanong-tanong po natin sa mga butikang nandyan sa inyo.
1: Ay, sabihin nyo rin po, Kuya Boy, sa mga deliveries, ay deliveryin ka mo yung Jude Pharmacy at saka Billy Pharmacy. Kasi, kaya ko doon nabili. Kasi, mas malapit ako sa sinasakyan ko. Sa iba kasi malalayo na. Nakakapagod na maghanap.
0: Tama.
1: Dalan po ninyo yung Billy Pharmacy at saka Jude Pharmacy.
0: Sige po, nanay.
1: Dahil sinabi ko na sa mga pharmacy. Ayan yung tatago kay Kuya Boy para magdala dyan. Sabi ko sa pharmacy.
0: Sige po. Basta po, nanay, ang gagawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, nanay, sa ibang mga butika dyan para okay, malaman po natin. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Maraming salamat po, nanay.
1: Anong kulay po yung Kuya Boy?
0: Ang kulay po ng packaging po ng ating sabon, kulay white, na meron pong orange po, nanay. Ang pakasulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, orange-red. Ganon po yung kulay.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po. Salamat, Kuya.
0: Thank you very much po, nanay. Ipagtanong-tanong po natin kasi ang alam ko po meron po dyan sa inyo na ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Okay po, Kuya.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Okay.
1: Tawag na lang po ako pag nakabili ng
0: rin. Yes po, nanay. Please. Okay po. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Ang ibigan si Nanay Chona ng Batangas. Wala tayong oras. Hanggang sa muli, ipagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: FM Radio! Good vibes!
5: Ang lupet!
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Subok na
6: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: mensahe. Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.

0: ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at mag-disinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso. DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: ang send, heart, and vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: and polycotton. Samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng hintilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet!

You're still listening to your number one favorite Ka-Vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Marta Cloben. Philippine Standard Time. It is 21 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan. Walang iba kundi si DJ Papi Abicado playing you your favorite music playlist. September 7, 2026 mga Ka-Vibes. And of course, ito na babasahin na ni Papi Abby ang ating unsent story of the day. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung valid ba itong nararamdaman ko kasi technically, wala namang naging kami. Nagkakilala lang kami sa tamang timing pero maling sitwasyon. Araw-araw kaming magkausap. Good morning, good night, updates, random calls, mga bagay na akala ko normal lang sa dalawang taong unti-unti nagkakagustuhan. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang naging distant. Hindi naman siya naging ng ghost, sumasagot pa rin siya, pero ramdam mo yung pagbabago. Mas maikli na yung replies, wala nang nangungumusta. Wala na yung excitement na dati kong inihintay araw-araw. Doon ko lang na-realize na baka ako lang pala ang naglalagay ng meaning sa lahat. Ang masakit, wala akong karapatang magalit kasi hindi naman niya ako pinangakuan. Hindi naman niya sinabing magiging kami. Ako lang talaga yung umasa. Ngayon, ang hirap mag-move on sa isang bagay na hindi naman talaga nagsimula. Papi Abicado, paano ba mag-let go sa taong hindi mo naman naging iyo, pero parang siya pa rin ang pinakamahirap kalimutan? Ay, nagmamahal, Roland. Palapakan natin sa Roland, no? Ay, ito yung mga umuuso ngayon, mga situationship. But anyway, for Roland, no? Nako, been there, done that. Kaya naman, kung kayo ay may advice para kay ating unsent story sender, isend na yan sa ating Facebook page, that's 100.7 FM Marta Cloben. And of course, we'll be reading all your messages later on sa aking pagbabalik. But for now, here's Miley Cyrus with the song, When I Look At You. Dito lamang yan sa yung number one favorite, 100.7 FM Marta Cloben, ang lupit.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. Itong Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May ba-

This is still your number one favorite 104.7 FM Marta Cloban, ang yung number one favorite ka-vibe sa Sound Trip. 10 minutes before 3 in the afternoon, and of course, it's still your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado for the program Unsent Heart and Vibes. Balik tayo sa ating Unsent Story Sender, no? Na si Roland, na may ka-situationship, di ba? Parang, ang hirap-hirap i-let go, pero yung tao, parang nawala na din naman ng parang bala sa kanya. Di ba? Roland, minsan, ang pinakamahirap talagang i-let go ay hindi ang relasyon na natapos, kundi ang relasyong hindi ang relasyong hindi naman nabigyan ng pagkakataong magsimula. Masakit ang almost, for sure, di ba? Dahil puno ito ng mga what-ifs, what if ganito, what if ganyan, di ba? But reality-wise, di ba, yung mga what if na yan, hindi naman mangyayari eh, because it's just almost, di ba? What if sinabi ko to? What if mas naghintay pa ako? What if pareho pala kaming nararamdaman? Pero ang totoo, hindi natin pwedeng mahalin ang isang posibilidad habang pinapabayaan nating masaktan ang sarili natin sa realidad. Tama, JP? Hindi mo kasalanang umasa, di ba? Kapag may oras, effort, at consistency ang isang tao, natural lang na isipin nating may patutunguhan yung whatever it is that we have. Right? Pero tandaan mo rin na hindi lahat ng mabubuting connection ay nauuwi sa pagmamahalan. Minsan, hanggang doon lang talaga. Hanggang doon lang ang kabanata ng kwento. At kung totoong para sa iyo ang isang tao, I believe na hindi mo kailangang hulaan kung ano ang nararamdaman niya. Hindi kay iwan sa mga mixed signals at tanong na ikaw lang ang sumasagot. Diba? But for Roland, kagaya ng ginawa ni JP dati, hayaan mong masaktan ka. Umiyak ka kung kailangan mo, diba? Pero huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang kabanata na siya na mismo ang tumigil magsulat. Diba? Napaka-poetic nun. Darating ang araw, Roland, na hindi mo na siya maalala dahil sa sakit, kundi dahil naging paalala siya na karapat-dapat kang ibigin, karapat-dapat kang piliin ng buo. Hindi lang kapag convenient, hindi lang kapag bored, at hindi lang kapag may oras. Diba? And to all our listeners out there sa ating mga ka-vibes, no, tandaan natin na hindi mo kailangang ipaglaban ang taong hindi ka naman pinipiling ipaglaban. Diba? Gone are the days that we keep begging for people. Gone are the days that we keep fighting for love that in the very first place, wala namang dapat digmaan na dapat ipaglaban. Diba? Sometimes, minsan, kinakailangan natin alamin natin muna, diba? Kung may laban ba bago tayo makipaglaban. Maraming salamat sa ating Unsent Story Sender na si Roland. And of course, sa lahat ng ating mga listeners na nagbigay ng kinsahe para sa ating Unsent Story Sender. Maraming salamat. We'll be seeing you tomorrow. Same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. Always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Monday. And of course, I'll leave you with a song from One Direction. It's Little Things. Only here sa inyong number one favorite, 104.7 FM Marta Cloban, ang Lupet. Papi Abicado, peace out.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
9: FM Radio, the vibes
10: ang lupet.
11: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
12: Ang

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Oh my god. Ang dami kong rashes at pimples.
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan.
5: DTX 500.
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at pagaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits.
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakita.

0: Pakinggan, sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
1: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: May TC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Dignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning May TC, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa May TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa May TC. Pitibo, jud kaayo.
3: May TC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC.
5: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
4: DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
3: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
3: DTX 500.
5: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: kasabay. Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupa!

0: Silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang
8: The Secret of Health.
7: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
9: At ako naman si Dr. Remel Ito Uy.
7: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc. Matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
9: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng pananakit at pamamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyonan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
10: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Diba, Doc?
9: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasalala

0: dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santon Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
2: Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santon Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagpuan, 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
2: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: The time now on FMR. It's 5:02.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag glow up.
8: May

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Western Summer. Alguera Lady Mayor Kerwin Espinosa, ginadmirar nga iya security personnel, an armado nga sibilyan nga nakita ha border checkpoint han bungto. Lady Representative Martin Romualdez, nanawagan na ombudsman hinpatas nga investigasyon. Tulukadlaw nga bar examination yan nga tuig, umarangkada na. Siguridad, mas ginpahugtan.
1: Arangkada! Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
2: Hulga naliwat, usang babaeng armado hingkutsilyo ang sumulod high schoolahan Hanpalo National High School nga nagresulta hinkahadlok ng pagkauhurok o pagrigumok han mga estudyante. Aton hibaruan ang report kan Dunker Criquez.
1: Arangkada!
3: Naundang ang klase kaninhan aga Hapalo National High School. Mahuman makitaan ang 18 anyos nga babae sa Kuban Campus nga may dadaradara nga kutsilyo nga diri estudyantehan na sabi nga eskwelahan. Sumalahan officer in charge Hapalo Municipal Police Station nga ugsa pa man mga dutuhan na sabi nga eskwelahan ang suspect. Inuna na ini nga nakitaan ha usang barangay Hapalo.
4: So sir, naka-receive po ang atong PNP tikang from 911 nga may ada usang babae nga nagdadara-dara inin isaw. Dito ini nagtika nga sitso Ilawod, barangay St. Michael, Palo, Leyte. So din niya ato na no area. Din niya, continuous niya kumadto yung usang eskwilahan. PNHS, Palo National High School.
3: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Relente nga dayon naman nga naaresto ang suspect nga nakuha iya posisyon na ang usa nga kutsilyo nga iniingindara nga tuha Palo Municipal Police Station na.
4: So nag-uber na bakod inihiya nga bata nga bagan legal aids na gan inihiya. Nag-uber na bakod nga may darang nga kutsilyo. So naalarmahan mga estudyante nga teacher din pagkaresiba na atong mga kapulis ang pulis din niya palulite ang 911 diretso nagresponde na atong kapulisan.
3: Paginhimo naman nga assessment han Palo Municipal Police Station na innabaruan nga may da problema ha panunahuna ang suspect among nga iniina pagdadadun nga to ospital.
4: So para na atong interview kanina na atong aniya bugto nga lalaki baga magurang ini iya nga may ada kuno ini nga bata diperin sa ulo. So ang atong bubuhato ng PNP, Kapalo, igre-refer na mo nga dito asisto para niya medical attention.
3: Waray naman may nasamaran hanasabing eskwelahan hama o nga panitabo. Hapagpanginano naman han PRTV News Team, Hapalo National High School, in temporaryo nga ginpapanguli, laanay ang mga kabataan nga naghangyohin kadugangan nga kapulisan nga magbabantay ha era eskwelahan. Ginpatapod naman han Palo Municipal Police Station nga mas papahurugutun panira itong ira pagbabantay hangatran nga eskwelahan habungtuhan Palo Leyte. Dunker Criquez, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
2: Dakophan ng otoridad ang pirah ng mga illegal lotto operators sa sinirangan Visayas. Kataliwan hanggin dumarang operasyon han National Bureau of Investigation. Ang katukiban hinang report, hakon pagtuto.
1: Arangkada!
5: Nasikmithan mga otoridad ang pirah ng mga illegal lotto operators sa sinirangan Visayas. Kataliwan hanggin dumarang operasyon han National Bureau of Investigation. Gumawa sa investigasyon nga nasabi nga mga lotto operator indiri nga yan rehistrado ha Philippine Charity Sweepstakes Office.
6: Sinabi nila no, since August ho nakatanggap ang NBI ng complaint, inactional nila agad. So tuloy-tuloy po yan. Sabi ko nga kanina, hindi pwede namin i-divulge yung full details ng operations kasi meron pang mga follow-up. Then sa follow-up na yan, malay niyo, may present na namin yung mga boss, yung kung sino yung mga nasa likod. So hopefully, dahil masisipag po yung ating FCC, baka 2 weeks after or even a week after, meron na namang accomplishment sila.
5: Napamatud-an nga diri illegal ang gintatayan han mga bettors ngan an masaklap nga kun magdaugman ang tinayan indiri ini babayaran han PCSO dara nga diri an mga ini lehitimo nga lotto outlets. Sumala naman kan agent Jermo Ace Tadio san NBIA nga nagamit paghihapon han mga imitation nga diri rehistrado nga mga gadgets an nasabi nga mga operator.
7: Ang nahuli po natin ay anim. Ngayon, lima lang po ang ating ginasuhan. Bakit lima lang po? Kasi ang isa doon ay minor. No? So, itong kasong ito, kung titingnan nyo, parang ordinaryo pero hindi siya ordinaryo. May mga biktima dito. No? Isa na dito, itong minor, akala nila parang nagbabantay lang siya, pero illegal numbers means na pala ang ginagawa. Minsan, itong mga unauthorized na o unregistered na mga gumagamit nito, ito rin siguro ang ginagamit pang pundo sa mga ibang krimen o paglaunder ng money. No? So, ipanatupad natin yung bilin ng ating mabuting director na sugpuin itong mga illegal o gumagawa ng mga illegal na activities.
5: Yan na, gin-inquest na ang mga nadakop ng mga suspetsyado ng nakatalaan o matubang hinkaangayan ng mga kaso. Nagpapabilin itong ginbubuhat ng investigasyon han NBI durante han illegal ng operasyon han mga nasabi ng loto operator. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Samtang 17 nga mga balay ang nagbawhan na hitabo nga sunog hamaslog Eastern Samar mahitungod han ginaligar overused nga clip fund. Pamatayan naton ang report kan Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
8: Bandala sa istrayntahan gabi han September 5 han maglaraban kalayo ha barangay 2 sa Maslong Eastern Samar tigda nga nagsarangan kalayo ha makabalayan nga kadakanin hinimulan kahoy ng light material naging usag gihapon nga rason na madagmit nga pag-alaponan kalayo an makusog nga hangin nga nan mamaramara nga kondisyon ha palibot daran epekto han El Nino dai naman nga nagresponde ang BFP Maslog PNP MDRRMO nga mga residente samtang gindugangan pahan mga personnel iton BFP TAF. Ha initial nga report, 17 nga mga kabablayan ang naugbawhan sunog. Ngan ginbabanabana nga por lo menos 5 milyones pesos ang iginbilin nga danyo san mao nga insidente. Duha nga residente nagangkunin kasamdan halawas, pero ada na naman inihataluwas nga kahimtang.
9: May ano po tayo, may 17 total, 17 na mga bahay. Yung siyam po doon is totally burned. Yung walo naman po ay partially burned. 24 years old na lalaki and 86 years old na babae.
8: Hapag gaya na, humagos man gunin pero anay ka oras antes mapoy-poy ang kalayo pero gindeklara liwat nga fire out. Pagkapasado alas 12 han maagahon.
9: Based po sa initial investigation po namin, nagsimula yung sunog sa overheated na electric fan po. Yung ano po ma'am, yung clickpan daw po, clickpan.
8: Nagburublig naman ang LGU Maslog, sugan man ang DSWD. Agod panginanoon nga maihatag itong mga pangunang nga panginanglan ng mga biktima. Ngayon na intemporaryo laan nga nagkanakasiro ng evacuation center. Nganan iba naman ang ato era mga relatives. Samtang ginbubuhat ang clearing operations. Nagpatapod naman ang LGU Maslog. Hinpaghatagin bulig ang mga apektado nga pamilya. Ngan sugan man nga apektado hatun sunog. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Ginadmitar ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa nga iya security personnel ang usang armado nga sibilyan nga nakita ha border checkpoint hanbungto. Aditong detalye ng report.
1: Arangkada!
5: Hausang interview ginpahayag mismo ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa din ginadmitar hininga security personnel niya an usa nga armado nga sibilyan nga nakita dito ha nag-viral nga video social media. Ini samtang nagdudumarahin border checkpoint sa barangay Binulho Albuera Ligde tida ha naglabay nga adlaw.
10: Mga Intel PNP yun na station ng Albuera. Yung sa nag-viral, totoo, may isang tao ako na nakasama doon at yung nakasama doon na isang tao ko ay ginawa lang niya ang trabaho niya bilang security ko.
5: Pero depensa ni Espinosa nga ginbuhat la daw had iya mga tao kaupod ang kapulisan ang kaangayan pitad labi na mahuman ini nga mayda nakitaan nga pick up nga gintatahapan itong gios sini nga ginkukonsiderar nga hulga kontra han alkalde darahini nangarohin bulig hi Espinosa ha mga intel han Albuera Municipal Police Station nga ginlanat ang gintatahapan nga sarakyan. Sumalapakan Espinosa nga didahan ginlanat han maotoridad ngan han iya security personnel na observe serberan nga nagpaspas ang panalaga ng maong sarakyan.
10: Sumama siya kasi siya ang nakamata parang naka-discovery ba na iba ang galaw ng pick-up na yon. During SGLG namin, nabataan kasi yung pick-up na yon na suspicious ang galaw ng pick-up. So, hindi ordinaryong movement niya. So, nung nabataan ng mga sabi ng driver, nung nabataan ng mga intel personnel, nung palapit sila sa pickup, biglang gumarurot going to Ormoc. So, hindi yun nag-coordinate siguro kasi bigla ang pangyayari.
5: Sanglithan makornir nahan otoridad ang sarakyan na gintatahapan, gininspeksyon dayon han mapersonalis opod han mga tauhan ni Kerwin ang sabi nga sarakyan. Pero negatibo ang tahap ngan hawaray ibang rason, ginbuliwan naman dayon han maotoridad ang driver ngan sakay han sabi nga sarakyan. Doon han alkalde ngan armasan iya security personnel inrehistrado o kumpleto inihin mga papeles. Manunumduman kahuman lahan insidente nga mahireport ha PNP indayon gintanggal ang hepe han alpuera PS kaupod ang iba pa nga duty personnel tungod na naging kapabayaan hinihaira responsibilidad. Yan na ginimbestigaran gihapon han NBI ang maong insidente nga ni nakipagsumpayan na Director Jeremy Loto kan Mayor Espinosa agud pag-istoryahan ang nasabi nga panhitabo labi na hanagin partisipasyon hini. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Haibang notisya lokal, danawagan niya na itong kampo ni Lady Representative Martin Romualdez, haombudisman nga naging or maging patas ngan taga ni Rahini gayon na mabaton itong bagong aligasyon kung may adaman. Ato ni Baruanin ng report kan Don Leandro Chu.
1: Arangkada!
11: Nananawagan itong kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez sa ombudsman nga maging patas ng taga ni Rahini gayon nga mabaton itong bagong aligasyon kung maiadaman. Sumala habugado ini ni Atty. Ade Fajardo. Aluyuin niya ng spekulasyon nga posibleng pressure yan ay DPWH sa Secretary Manuel Bunoan ngayong doon ni Romualdez. Mamanig drop and plunder ng graft cases kabalyon pagiging state witness. Dere daw harayo nga magkaadain balyo ulo nga senaryo labi na hiton pag ininsisteron hinahan OMB nga Dabi Romualdez bisan paman aada pala hapangunan nga investigasyon ang istaduan kaso. Kinanglano daw gyapon mong pasabutan ng OMB tungod nga kung may adawan bagong aligasyon dere na inisakupan na una nga mga pleadings. Ana kalabay ng investigasyon waring ngarani ni Bunoan ni Romualdez sa mao nga isyo kundi nga rin na waray may bisan usang evidence sa ito nagduduon na kongresista. Una na gintawag ni Fardo nga buwaon ngan usa mga most guilty Bunoan kung gamiton nga state witness ako digdoon itong Dabi ha flood control mess. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Samtang 3 days bar examination inang atuig umarangkada na. Samtang siguridad mas ginpaugtan pa pamatian natun ining report.
1: Arangkada!
5: Alas 4 palahan aga didan Domingo, mahugot na nga nakabantay hagawas ngan sa kubhan Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation ang mga kapulisan ngan Philippine Coast Guard samtang gindilibot ang bugos ng eskwelahan upod in canine dog. Usa-usa naman nga ginkikita ngan giniinspeksyon han security personnel ang mga baghan examinis antis makasakub hayra mga designated room. Ang maungapitad in kaparte hanigin papadulot nga hingpit nga seguridad para han himyang nga pagdumara han 3 days bar examination. Pero diri lamang good ang autoridad ang sagipo ngan seryoso hapag pasilitarhan pa si orden kundi sugad man ang iba-ibang law schools nga nagre-representar kasangkayan kag anak nga nagsusuportahan mga barristers. Nagsiserbi naman o nagserbi naman inspirasyon ha mga takers ang suportahan ilang mga hinigugma tungudhan irahulos nga presensya.
12: Siyempre like other yung kagaya kong mga law student, siyempre nag-review, nag-enroll sa review center. But of course, and of course, aside from review, syempre prayers ng family, support, and dyan din.
13: Prayer.
14: Tapos early kami early nagmata, kami mga 3 a.m. kay 4 a.m. kasi an call time, kay may damang kasi service. Yes. So early talaga. Tapos
13: may bar ops na nag-help pa mong pag-transporte kanya.
14: Pakadiha, eskwilahan.
13: Deborah.
14: Okay na lang.
13: Laban
14: na. Okay na lang, laban kaya lang. Adi naman. Dagadada siguro, ito nga 6 months na review, may dagad man. Yes.
13: Manifesting.
14: Manifesting.
13: Manifesting.
14: Yes. Kaya, of course.
5: Hadato sa Supreme Court, ada 13,441 ang kabugusan ng ihapan mga admitted examinees nationwide tikang ha 15 nga local testing centers ha NCR, Luzon, Visayas ngan Mindanao. Mababaruan tikang ha 11,425 nga bar examinees hadto na kalabay nga tuig, 5,594 ang mga nakapasarhan na sabing eksaminasyon. Usag gihapon ang DeVerev School nga ginhingadnan ni ranked 4th nationwide ha 2025 bar examinations na may 80.19% ang passing rate. Yan ang Miyerkules ang ikaduha kaadlawan eksaminasyon ngan katapusan ng adlaw sunod naman nga Domingo. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Waray problema Hadurelco hapagkarawat hinkadugangan nga supply hin kuryente sanglit apilan nira ha publiko nga intindihon ang sitwasyon hapagkakaada hin manual load dropping. Sylvia Abadingo, ha-report.
1: Arangkada.
15: Naapila ang Durelco mga miyembro tag-konsumo nga halabaon na ani ang pasensya. Yan na nga na-experensyahan nga dani pagkakaanin pag-isang yellow and red alert status resulta in pagpatumanin manual load dropping. Pero pagdoon ang Durelco, nga waray haira itong problema kundi ang dampermian kooperatiba hapag karawatan supply and kuryente pagkanto mga balay-balay kundi yan na naatubang good ng dakong ayat ang generation.
16: Yun yan na ang nagkakamayada kita mga yellow alert and red alert. Ini nga sitwasyon is actually a problem of a generation plant. Ano may na mga generation nga nagpaparong nga nagpre-preventive maintenance. Kung kulang ang supply tapos dako ang demand tungod nga hataas na ang demand sa province of Leyte, labi na Leyte and summer. So nagkakamayada kita kakulangan in supply. Tika nga mga generation plant nga natigda pagparong in nga or nagkakamayada preventive maintenance. So kung kulang ang supply tapos dako ang demand, manipis na laan ang kuryente. So nagkakamayada kita pag parong in rotational power interruption.
15: Seringan Duralco, ang nasabi nga panitabo hindi rila prangki sa Duralco kundi harus bugus nga Leyte ngan Samar ngan bisan ang Region 6 ngan 7. Visayas grid good ang pinakadako ang kulang. Hapang explicar ni Garcia, pwede kumuhain suro kin kuryente ha Luzon tungod nga may da panira 1,900 megawatts nga sobra.
16: Rodiri kaya padalaganon han mga linya naton ng GCP. Tungod nga gurugoti ang linya, ganda ko ang demand nga gigsusupply supposedly, tikang Luzon nga diha Visayas. O, an high voltage interconnection. Ini nga limitations amo in nagkakakausahan aton pagparong din niya aton kapit.
15: Pagdoon ang Duralco nga waray problema ang kooperatiba kundi andam hirap ang karawatin kuryente bisan diin nga rehiyon o isla mapaminda naman ini o Luzon. Pero ang problema diri akus ang bultahi ang mga wire nga ginagamit ang NGCP para unta makagsuplahin Durdaco nga demand hin kuryente. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Ginpirmahan na didahan Biyernes ni Presidente Bongbo Marcos Jr. ang balod nun na nag-aamyendar han RA 12325 o Quality Tertiary Education Act. Kung ano ini, adito ang pagtutok ni Don Liando Chu.
1: Arangkada.
11: Gipirmahan na din ang Biyernes ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balod noon na nag-amyendar han RA 12325 o Quality Tertiary Education Act. Ginpangamayamayan na niyang tingog party list ngan panuyo mapawarwalawagan coverage o mapadurdamu itong makakatagamtamin libre pero di kalidad ng edukasyon. So wala ka tingog party list Representative Judas Sidre, Hailaruman enactment. Mauupod na ang tatagan ng prioridad ang mga miyembro ng 4Ps na exempted na din free college at tungod ito nera existing government benefits. So maraliwat ka Presidente Marcos, sisiguruhon ang programa nga maabot ang tanahan nga nanginginang lanting ang hakablast ng mga disadvantaged families kalagibit mga 4Ps beneficiaries.
17: This act reflects what our bagong Pilipinas should always be, a country where every young Filipino, especially the most disadvantaged, has an equal chance at a quality tertiary education.
11: Hailaruman balaod, ang masasaring nga slot, inigagad doon naman hamaya na hamubo nga inkaman pamilya o kaganak. Kung sa namin ni Baton, hana ang hingalaya na doon EDCOM to inquiry. Kung di nasabtaan nga mga benepisaryo, tingang kablas ng pamilya, inagamubo tika nga 74% na doon tuwing 2018, nga dahat 30% nala, ha doon tuwing 2022, tungkol di magandro dila ang rason. Sunod naman nga tuwing, ginalauman ang hulos ng implementasyon han mao nga programa. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
2: Gindumara ina ang adlaw, ani ka 32 katuig ng National Crime Prevention Week. Gindiin, ginpangunahan inihan Police Regional Office Aid. Ang katukipan ng report ni Dunkirk Riquez.
1: Arangkada!
3: Gindumara kaninahan aga ang culminating activity o ang pagtatapos sa hanpagtigaman han ika 32 sa anyos nga National Crime Prevention Week nga may datema nga strengthening civilian on-site and collective action for safer communities dito sa Police Regional Office 8 hapungunahan napokom. Presente gihapon na nasabing aktibidad ang magadradilain nga ahensya ng gobyerno sugad na lang PFP 8, PDEA 8, DICT, PIA ngan iba pa kalakip ang perang tikang pribadong sektor. Ang nasabing aktibidad ang gintagaan hin pagkilala ang mga police provincial offices ng city police offices nga nag-implementar hin mga epektibong programa para maibanan itong kriminalidad ha komunidad. Pero ang mga nagpakakarawat hin pagkilala amo adton Samar Police Provincial Office, Eastern Samar Police Provincial Office, Leyte Police Provincial Office, Ormoc City Police Office ng Tacloban City Police Office. Natagan gihapon hin pagkilala ang lokal nga panggobyernuhan han nabalbiliran hairagin hatag nga suporta implementasyon han programa han biliran Police Provincial Office. Panawagan nala han tigyakan han Police Regional Office 8 nga tuha publiko nga maging responsable ha pagpuypuy hiton kriminalidad. May tungod nga diri la ini obligasyon hiton gobyerno kundi pati nagihapon han publiko.
18: Yes sir, very parahan mga namamatay na ano, very important it crime prevention. Para ha aton own safety and safety hit nga tanan nga na safety gihapon it bugos ng Eastern Visayas. So, ini nga aton celebration, reminder ini ha aton nga magbinobligay kita para maging mahimyang it aton lugar nga maging safe and secure kita personally.
3: Dunkirk Riquez, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
2: Ngan amag to ang naging kabugusan han aton mga notisya, iyan ang oras para han kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon yung may download ang FM radio app of Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search La ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para ang pinakabago ng notisya. Nanhangaran ang bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon, ngan mo pa yung oras sa atong natanaan.

0: O, patayin nyo na yung mga ilaw. Patayin nyo na yung mga ilaw. Kasi magkakaroon na tayo ng medyo suspenseful developments.
1: Okay, okay,
0: diba? Okay. Kailangan medyo madilim ang pangapaligid para naaangkop dun sa mga pangyayaring na binabalita kanina pa.
1: Partner.
0: Yes.
1: Iverum est mo yan.
0: Hindi. Hindi ba? Pwede. Hindi kailangan masaya daw yung bed, music bed. Ay, grabe.
1: Iverum est po.
0: Yeah, wala, wala. Ayaw na ng mga suspenseful music bed.
1: Medyo, ano na.
0: Kailangan
1: medyo,
0: medyo
1: light. Oo.
0: Yeah, grabe. Kaya kahit ganun po ibabalita natin, upbeat pa rin ang music mo. Ay, grabe ka, partner, ha? So, kamusta po kayo mga pamilya today on Monday dahil po pagpapatuloy po ang impeachment trial ni Vice Presidente Rosario Duterte sa pagpresenta po ng taga-Philippine Statistics Authority si Marisa Grande. Siya po ang pinagtestigo po ng prosecution patungkol po dun sa mga record ng mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipt para sa confidential funds ng DepEd at saka ng OVP sa ilalim po ng panunungkulan ni Vice Presidente Duterte. So kanina po, no, sumentro yung pagtatanong ng prosecution sa kung meron nga po bang mga record, no? Yung mga pangalan. Iba-iba yung mga pangalan at syempre kapila na doon yung Mary Grace Piatos and so forth and so on. Lumalabas, ayon po sa inupong witness, si Ma'am Grande, na wala nga daw birth, death, or marriage record. Uh-huh. No? Karamihan doon sa mga record na ay mga pangalan. Pero hindi lahat ng pangalan ay na-check nila. Wait, why is there somebody moving behind? Is this Biohazard Man?
1: No. Biohazard.
0: It's not Biohazard Man. It's some kind of...
1: Wala pa tayo nicknames.
0: Wala pa. Don't worry, mga kapamilya. Tayo po ay makakapagbigay ng panibagong titulo. Kung sino man yung mga gumagalaw sa likod ko. Anyway, nasan ako?
1: Ayun nga, mga pangalan na ibinigay. Walang death certificate, marriage certificate, birth certificate.
0: Hindi lang yan. Bukod po doon ay kinumpirma po nitong si Marisa Grande na hindi po lahat ng pangalan sa acknowledgement receipt ay kanila pong nasuri dahil hindi daw nila mabasa yung pangalan ng iba.
1: Nako, hindi naintindihan yung mga pagkakasulat.
0: At saka yung dahil pirma po, siguro pirma na whatever, hindi naman nila makita kung ano ba pangalan ito. So hindi daw nila na-check lahat. At yun din naman, kinlaro po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kung bakit hindi lahat ay sinuri ng Philippine Statistics Authority.
1: At partner, bigyan naman natin sila ng leeway dun sa 1,000 mahigit for the OVP na listahan, 600 plus doon sa DepEd na listahan. Ang dami nun. Iisa-isahin nila yan, di ba? Babanggain.
0: Totoo. Pero yun nga po, no? Dahil po sa lumabas na wala nga daw po record sa PSA, ay hindi po nila matiyak kung totoong tao nga ba itong mga nakasulat sa acknowledgement receipt. Kasi nga po, alias po ang supposed to be ang mga nakasulat doon. Kaya natural, kung alias yun, wala ka nga naman tunay na pangalan na binigay.
1: And let's give a point din doon. Let's give the defense's stand din naman dyan sa argumento na yan. Nung sinabi nila na etong mga kinumpirma ay kung nasa database lamang.
0: Database.
1: Hindi naman ito sinasabi kung ang taong ito ay nag-exist ba talaga o hindi. Dahil lang nakikita lamang ay yung nasa records ng PSA. Yun naman yung sinasabi ng defense.
0: Kasi kuminsan, yung mga iba, wala nga naman daw pagkakataon na iparehistro yung pagkapanganakan.
1: Late registration, yung ganyan, diba?
0: At baka hindi rin na-rehistro yung pagkamatay. Mm-hmm. Diba? Pero, lumilitaw na ilan po doon sa alias ay pinanganak noong 2022 lang.
1: Kaya nga, baby-baby pa, partner, siya, meron nang nakulimbat.
0: Sila, hindi naman sinabi na nakulimbat.
1: Hindi naman. Let's strike that from the record.
0: Yes, parang ang sinasabi po, paano nagkaroon ng minor de edad dun sa acknowledgement receipt?
1: Literal na minor de edad.
0: At ano nga po daw ang kinalaman nila sa pagtanggap ng confidential alright. So bago po tayo magpatuloy po sa ating mga makakapanayam today dahil ang mga nakapila po sa atin, si Attorney Howie Calleja ng Isang Bayan Coalition. At mamaya po ano si Attorney Jose Roy, tama ba, partner?
1: Tama.
0: Na naging defense lawyer po ng impeachment trial naman ni Noy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Bago po tayo magpatuloy mga kapamilya, tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrololololo! Ito na, partner. DILG kinumpirma na meron ng warrant of arrest na inilabas para kay dating Speaker, ngayon late na Representative Martin Romualdez, dating ako Bicol Party's Representative Zaldico. Narito ang balita kumpirmado sigurado, hati ni Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, Rica kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na as of 5 p.m. may warrant of arrest na laban kay late Representative Martin Romualdez, dating ako Bicol Representative Zaldico at dalawang kapwa akusado. Sa ngayon, inaantay nilang umano ni Remulla ang kopya ng warrant of arrest. Kaugnay pa rin ito sa kasong plunder na isinampan ng ombudsman ngayong araw sa Sandigan Bayan. Sa mga oras na ito, naka-standby pa rin dito sa Sandigan Bayan ang mga tauhan ng PNP-CIDG. May mugshot backdrop at inmate uniform na rin dito kung sakaling may sumuko sa mga akusado. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Giagi, kung susuko si Romualdez at ko at ang dalawang akusado dito sa Sandigan Bayan ay dito na sila sa ilalim sa booking procedures. Kung sa krami naman ay nakahanda rin doon na ang PNP-CIDG. Kung hindi naman sumuko, ay isisilbi nila ang warrant of arrest sa kinaroroonan ng mga akusado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
0: At siyempre, yun nga po, no? Isa pa sa mga binabantayan po natin dito sa DZMM Teleradyo ay yung pagsasampa nga po ng kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at dalawang iba pa. Kabilang din yung kumpanya daw na foreign exchange company partner. Dahil ang ibinibintang nga po dito sa kay dating Speaker ay yung pera nga daw na nanggaling umano, no? Sa mga flood control funds ay ipinampalit daw to foreign currency at ito daw ay pinambili umano na mga bahay
1: na, pag
0: abroad.
1: Ganun ba, pag kino-convert ng currency, do we still consider that na laundering?
0: I don't know. Technically,
1: hindi ako sure dyan eh, sa part na yan.
0: Maybe there is some technicality involving yung pagpapalit ng illegally acquired funds.
1: Pero kasi ano lang naman, no? Value lang naman yung pinalitan yan. Hindi naman... Anyway,
0: well,
1: tatanungan na lang natin.
0: Yung nature mismo ng currency, di ba? Kung baga, if it's peso denominated or foreign currency, baka isang bagay yun na pasok, no? Sa money laundering. Anyway, so mga kapamilya, ngayon nga po na ikadalawampu't dalawang araw
1: na
0: impeachment trial ni Vice Presidente Duterte, tayo po ay nandoon pa rin sa issue ng confidential funds. Wala pa naman pong kasiguruhan kung bibitawan nila yung bribery complaint.
1: No? Pero binaliktad nila yung schedule eh. Uunahin na nila ngayon yung
0: Unexplained wealth.
1: Unexplained wealth.
0: Kung sakaling after po natalakayin yung unexplained wealth, ay kung itutuloy pa rin nila sa
1: bribery.
0: Yung article of impeachment of bribery. Oras po natin, 5:43.
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, GMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Mga balitang kumpirma
2: on FMR. It's 5:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa manusog na tayo,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Pero sa akin, maganda rin ito on the part ng kay Presidente dahil nakikita na wala siyang sinasanto, whether kaibigan, kamag-anak, talagang he proceeds with the course of law. Wala siyang kinakampihan. At kumbaga ito eh, kasama dun sa kanyang pangako last year na mahiya naman kayo. At yung itong last tone niya na sinabi niya, siya ay presidente ng buong bayan, hindi ng pamilya o hindi ng mga kaibigan, etc. So, I think this is good for the accountability at yung laban ng korupsyon ng ating gobyerno.
9: Hindi po ba kayo nung nag-recant yung witness po, no? Tungkol nga po dito sa kaso laban kay former Speaker Romualdez. Ako, napaisip po talaga ako ng Attorney Howie, no? What's gonna happen now? Kasi yun yung talagang naging basehan ng ombudsman noong una, no? Yun yung talaga kanilang tinitignan. Ngayon talaga nakita pa rin natin, nagagamitin pa rin naman yung statement nung nag-recant na witness. Nagulat po ba kayo na nagtuloy pa rin yung kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez?
8: Hindi naman nakagulat-gulat ito, Rita, dahil parang 18 ata, di ba, yung mga testigo, pero parang 5 or 6 yung nag-recant. So, as I said, it muddles the issue. But it depends kung ano yung sinabi ng other na natira, no? Kung ito ba may laman o may substansya, kasi probable cause pa lang naman ito. Pero we also have to remember, probable cause, merong presumption of innocence pa rin naman yung mga akusado. So, hindi naman ito sinasabing convicted na o guilty. So, ang tanong ko lang, what is the weight of evidence of the other 18 or other 10 or whatever compared dun sa mga nag-recant? Kasi nga, sabi ko nga, medyo nakagulo na yung kaso at marami na nag-recant. So, ang tanong ko dito, ano ba ang mas matibay na ebidensya? Which I think, it is up to now to the court to determine whether there's probable cause or judicial determination of probable cause to see kung tutuloy yung kaso o hindi.
10: Hindi, kasi nailabas na nga po yung warrant, no? Naiulat po sa ating kanina. Yung Sandigan Bayan 3rd Division, na siya pong may hawak ng kaso, ay nagpalabas na ng mga warrant para kay dating Speaker Romualdez, kay dating Congressman Zalicot, dalawang iba pa. So, ang ibig sabihin po ba nito, Attorney Howie, wala na hong bang puwang para po doon sa apat na maghain ng motion para ipawalang bisa yung arrest warrant?
8: Pwede hong ipakwas yung warrant. Pwede rin magpa-reconsideration sila sa ombudsman. Pwede rin din pong ipakwas yung information later on. Depende po. Alam ko, magagaling naman. I'm sure may magagaling na abogado naman sina Speaker Martin. So I'm more than sure that they can find the remedies accordingly. Pero as I said, depende ito, it would boil down na Tony sa ano, sa ebidensya, sino ba ang mas matibay na testigo, kasi sino ba yung testigo ang paniniwalaan.
10: Sure.
8: I think doon tayo, no?
10: Yeah.
8: Kasi maraming mga nagsasabi ng ganito, marami rin ang umaatras dun sa kanilang sinabi. So at the end of the day, sino ba sa kanilang mga testigo ang dapat paniwalaan at doon sa testigo ang hindi paniniwalaan. So I think that's why kailangan i-go through natin ito with the course of trial.
9: Sinabi po ng kampo ni dating speaker, no, before nagkaroon po ng kaso and warrant against him na sundan yung ebidensya, no? Sila naman po ay haharap sa due process, sundan ang ebidensya, bigyan ng kaukulang pag-iimbestiga nga po dito. Pero sa tingin niyo po ba, attorney, at kayo naman po ay sigurado akong binantayan ng isang bayan itong mga nangyari nga po
8: na mga akusasyon
9: sa kanya.
8: Dito.
9: Opo, no? Opa. Nakitaan niyo po ba ng sapat na ebidensya para nga po talagang madamay ang dating House Speaker?
8: Well, Rica, kung may tumuturo, talagang doon sa 18 at doon sa kay Saldico, kaso nga yung kay Saldico, hindi naman notarized yan, hindi naman under oath, so hindi natin magagamit. So ang tanong ko lang is yun nga, sino ba doon sa 18 compared sa doon sa mga nagrecant ang paniniwalaan natin? Kung ako bilang abogado sa aking eksperyensya, sa totoo lang, parang sa, kung ako ang tatanungin mo, parang sa akin malabnao yung kaso kasi nga sa dami ng gulo na nangyari at sa dami ng umatras na testimonya na nangyari. But as I said, I haven't seen the whole record, so baka naman merong ibang dokumento, ibang testimonya na hawak din yung ombudsman para palakasin yung kaso. So I'm looking forward for that. At sabi ko nga, nakabantay kami bilang mga NGO, people's organization. Kasi ang amin lang naman motto, lahat ng sangkot dapat managot. So whether they are friends, foe, ally, relatives, or kamag-anak, sa akin, walang, it's not about the personality, but it's about the evidence. Saan tumutungo ang ebidensya at doon po tayo titingin. Wala tayong kikilingan, but let us see where the evidence goes at managot ang dapat managot.
10: So tingin nyo ba, Attorney Howie, tama ho bang bansagan na big fish si dating Speaker Romualdez? Kasi may ilan po ata na tila diskumpiyado na hindi pa talaga itong si dating Speaker Romualdez ang masasabing utak, no, doon sa malawakang pagkulimbat ng flood control funds.
8: Sa akin, big fish ito. Bakit hindi mo sasabihin big fish ito, Tony? Tawag dito, siya kumbaga kamag-anak ni Presidente. Siya dating Speaker. At maraming tao ang nagsasabi na kumbaga nasaan si Speaker. Pero kung meron pa silang ibang naiisip, ang tanong ko lang, as I said a while ago, let us see where the evidence leads. Mahirap magbintang. Katulad nga nito, even na merong akusasyon at merong kaso laban kay Speaker. Ang sabi ko, of course, he will be accorded the presumption of innocence. Pero between you and Tony, kikilitiin ko yung inyong imagination.
10: Surely.
8: Yung Vice President, hindi nag-mugshot, papayag ba tayo na dito wala ring mugshot? O may VIP? O pwede bang gano'n? So tingnan natin, kung hindi nila i-mugshot ito, di baka. Or tingnan natin, kung i-mugshot nila ito, di obvious na merong special treatment para kay Vice President, di ba?
10: Ano sinabi, parang bilang kurtesiya sa kasalukuyang hawak niyang tanggapan, kaya hindi na daw tinuloy yung normal booking process, Attorney Howie.
8: Well, ang tanong ko lang doon, bakit yung ibang senador? At ito nga, speaker. Kung ito, dating speaker, so lumalabas, he is the third highest, fourth highest. Kasi
10: sa line of succession.
8: Pangatlo si Senate President, pang-apat ito. So, where do we draw the line? From the second highest, third highest, fourth highest, fifth highest? Where do we draw the line between implementing our rules? Pero, di ba, Tony and Rica, ang batas, dapat patas sa lahat. Walang mas mataas, walang mayaman, walang mahirap, because the law is equal to all. So dapat patas-patas ang interpretasyon natin at ang implementasyon natin.
9: Meron pa pong kinakaharap na graft and bribery raps, no? Dito, same flood control issue pa rin po ito laban sa mga inakusahan nga po kasama ni House Speaker. Ito po ba ay dapat na rin pong repasuhin agad ng ombudsman sa tingin po ninyo, Attorney Howie?
8: Opo, kung ano man ang mga asunto, whether it's bribery, plunder, graft, malversation, sa akin, kung meron man, eh, mas magandang iharap na yan sa hukuman para also sa atin bilang tayo nagbabantay, matapos na, magbigyan natin, malinawan tayo, at also in favor of the accused, mahirap naman yung he will be bogged down by cases left and right. Eh mas mabuti na tapusin in one case, in let's say in one go na, sa pwede naman sabay-sabay yan, hindi naman kailangan one after the other.
9: Ngayon po, meron ng arrest warrant na inilabas, pero yung isang akusado, si Saldico, ay lost in space pa rin po hanggang ngayon. Sa tingin niyo po ba magkakaroon na ng mas may pangalan yung gobyerno ngayon?
8: Baka kumakain ng croissant sa Paris.
9: Croissant?
10: Grabe.
9: Croissant in Paris?
10: Yeah.
8: Pero sabi nila nasa Portugal. Baka naman na egg tart sa Portugal, sa Lisbon. Pwede rin.
10: pero ang ibig sabihin lang ko kasi noon, Attorney Howie, na kumot may local court na nag-issue ng arrest warrant, maaari na po din kumilos ang Interpol para damputin siya. Ganun ho ba?
8: Opo, pwede na tayo maghingi ng ating mga kooperasyon sa mga foreign counterparts natin, foreign law enforcement counterparts, para hulihin po at hanapin at hulihin at ibalik dito sa ating jurisdiction.
10: But,
8: so that is also possible.
10: But, dahil nga po kung totoong may pending petition or application for asylum, kung sa France man yun or saan, does that make him untouchable kahit na meron pong arrest warrant dito, or may arrest warrant ba din na ilabas ang Interpol?
8: Well, hindi naman untouchable, but in a sense kasi pag meron ka kasing asylum takes precedence eh, kasi lalabas may political issue. Pero pwede naman sabihin niya na this is not a political case naman, this is a case for malversation, a case for plunder, a case for graft and corruption. So pwede naman yan idaan sa diskusyon, ano. So as I said, although yung asylum trumps it kasi it's a political issue, we can argue otherwise. Na sana kung tayo ididinggi ng ating mga foreign counterparts, eh pwedeng hanapin at hulihin si Saldico, at yun na nga, harapin na niya. Sabi ko nga, it would be better for him na sagutin at linisin ang kanyang pangalan, kasi otherwise flight is a sign of guilt. So, mas makakabuti na ipaglaban niya dito para kung talagang siya not guilty, talagang bigyan natin siya ng pagkakataon, marinig yung kanyang side.
10: Hindi ho ba sometimes flight is a sign of hospitalization? Dahil yung mga lumalabas ng bansa, lagi ang kanila pong paliwanag. Eh, magpapadoktor daw sila eh. Oo, sa labas ng bansa.
8: Akala ko, Tony, flight is a sign of affluence.
10: Affluence.
8: Maleta.
10: Pwede.
8: Kasi hindi ka pwedeng magbiyahe ng walang maleta.
10: Ay, grabe oh. Talaga naman, oh,
9: naisigit pa yung maleta pa rin.
10: Sige. So anyway, Attorney Howie, tayo po ay sabay-sabay na mag-aabang kung sa loob po ng gabing ito ay maisisilbi pa ho yung arrest warrant na inilabas po na Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico, syempre, is abroad, at yung dalawang iba pa na kapwa-akusado nila sa kasong ito.
8: Opo. So, yun ang sabay-bayan natin. Sabi kong nakatutok tayo, yep, hindi lang sa kasong to, pero sa lahat ng kaso na covering yung public funds at yung mga let's gawain ng gobyerno.
10: Opo. Howie, maraming salamat.
8: Okay.
10: Thank you,
8: thank you.
10: Next time.
9: Thank you, attorney.
10: Next time pag nagkurbanta ulit ako,
9: dalawa na kayo dito.
10: Kailangan katabi kita.
8: Ayan.
10: Oh yeah.
8: Pero kailangan nandiyan ako sa tabi ni Rica, hindi sa tabi ni Tony.
9: Pwede naman po. Magkukurbata din ako.
10: The witness is showing bias.
9: Salamat sa panahon, attorney. We'll
8: thank
9: see
8: you
9: soon.
8: Thank you
10: po, Attorney Howie.
8: Salamat.
10: Attorney Howie Calleja, co-convener po ng Sambayan Coalition. Mm. Ang tumpak na oras po natin ay
9: 6:00 ng gabi.
1: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa oras po natin ng 6:03, meron pa po tayong pangalawa pong panauhin sa ating programa at tatalakayan naman po natin ay yung apong pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, kung saan po inupo ng prosecution ay yung pong National Assistant Statistician.
2: Assistant National Statistician, yeah. Si Maritza.
1: Maritza Grande.
2: Kala ko Maritza pa sasabihin.
1: Maritza. Hindi po siya Italian.
2: Oo, Maritza,
1: Maritza Grande. Oh, sige, partner, na ready na yung ating panauhin. Makakapiling po natin by Zim Zim Zim.
3: Papaya!
2: Ating former Dean of Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Attorney Jose Roy III, kasama din natin finally. Attorney, magandang gabi po. Tony at Rica po ito.
4: Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi, mga kababayan. And to everyone out there, good evening.
1: Good evening po, Attorney.
4: Thank you for having me.
1: Yes, Attorney. Thank you so much.
2: Sir.
1: At syempre, kanina, yung pong nakakakiliting, nakaka-intrigang issue na sino po ba ang tunay na tao o hindi. Sa lahat po ng mga records at least, no, sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President.
2: Ghost people pala, no? Ghost people.
1: Hindi, kasi ang pinakikita lang naman, supposedly, alias yung mga ginamit sa pagpirma sa mga acknowledgement receipt. Hindi ho ba mahirap naman na ipatunay sa Philippine Statistics Authority ang existence ng isang tao kung alias po ang pagbabatayan, Attorney?
4: Alam nyo, actually may process yan sa batas na idideklara mo kung ginagamit mo ang alias. Kasi minsan kailangan natin na siguruhin yung kung sino ka, no? Kung iba't ibang mga pangalan ang ginagamit mo, meron proseso yan para na-recognize yung paggamit ng alias. Halimbawa, yung stage name, di ba? Fernando Po.
1: Opo.
4: Di ba? Yun ang kanyang parang alias ang stage name or mga ganun ba.
1: Pero so, yung proseso po, yeah. Attorney, sorry to interrupt. Para ho siya, siyempre, dito sa mga masasabi mong confidential sources of information, gaano ka linaw po ba ang proseso na kailangan ang alias na ginamit sa isang confidential intelligence gathering information ay may katugma na totoong pangalan? Is that a very well-defined process or requirement?
4: Well, dito sa confidential funds, I think na alam na natin lahat yun. Nasiwalat na yan at nailabas na yan. Kailangan meron sikretang listahan.
1: Ayun.
4: Diba? Ng mga tao
1: yung
4: na
1: ledger.
4: Sino talaga yun. Oo. So, nasa depensa yan kung ilalabas nila yan. Eh, malinaw dun sa testimonya kanina na hindi kayang ipatunayan kung may mga tao mga ganun. In fact, ang lumabas, yung iba dun, matagal nang patay. O kaya talagang walang nakarehistrong ganung pangalan. So ito, lalong lang bumibigat ang burden ng ebidensya sa depensa.
1: Yeah.
4: Kasi doon sa issue ng ito ba yung mga tao, ma-verify ba natin na yung pera na bigay sa mga ito?
1: Uh-oh.
4: Eh apparently hindi.
1: Uh-oh.
4: Diba? Yun ang malinaw na sagot sa puntong ito.
1: Uh-oh.
4: Tignan natin kung anong gagawin ng depensa.
1: Ang aking nga po kasing na-anticipate, no, partner tsaka attorney, na kapag hinarap na ng depensa yung sarili nilang mga testigo, that will be coming soon, na sila po ang maghaharap ng listahan kung meron man na ito yung mga tunay na pangalan sa likod ng mga alias na ito, kahit na hindi nila isapubliko pero ipa-verify nila sa PSA, ito yung mga tunay na tao, pwede nyo bang sertipikahan na genuine sila? Pwede ho yan,
4: yes.
1: Di ba, Attorney? Oh.
4: Yes, dapat ganun nga mangyari. Ito yung mga alias na nakapirma dun sa mga resibo or whatever na ginamit dun sa pag-liquidate, no? Sa pag-explain dun sa paggamit ng confi funds, at ito yung tunay na pangalan.

0: ano na mga yan.
1: Kung meron. Ito,
0: inililihim natin dahil sila yung mga operatiba o kung ano man yun, intelligence officers o informants, kung whatever it is, hindi ba? Pwede naman siguro yun, kahit dyan sa impeachment proceeding, pwedeng ipakita yun na para hindi nga, di ba, meron namang recognition sa batas na talagang yung ibang aspeto niyang mga aktibidades na ganyan, talagang ginagawang lihim. Sadyang lihim yan.
2: Kailan po ba ito dapat gawin ng depensa? Kasi ngayon po, ang prosecution pa lamang ang naglalatag. Sinabi din naman po malinaw na wala namang subpoena yung mga records na ibinigay ng PSA nung ito ay nilabas sa House hearing. So kung ngayon po nila gagawin na depensa na confidential yan, may totoong tao behind that, should the verification process be done now while the defense is still not the one presenting their evidence?
0: Well, yung paglabas niyan kasi is now a matter of defense. Nasa sa depensa yan kung ilalabas nila at all, di ba? Pero hindi natin pwedeng madaliin yan. Nasa mechempo yan sila na panahon nila yon. Now, yun nga ang napapag-usapan kasama ko ng mga ibang kasama ko sa profession. Doon pa lang kasi sa unang bahagi, yung confidential funds ng OVP, di ba? Itong pinag-usapan ngayon sa DepEd lang ito eh. Yung sa OVP, tapos na tayo, di ba? Anong naging resulta noon? Malinaw na malinaw doon sa OVP funds. Dalawang tao lang ang nakakaalam tungkol dyan sa 500 million na yan. Si VP Inday at saka sila Chika. Di ba? Lahat ng tao sa gitna, sabi nila, hindi nila alam. Wala silang alam. Limitado lang daw yung nalalaman nila. And yet, tingnan mo ha, natanggap yung 500 million, yung apat na 125, na inamin nila yon, tinanggap nila in cash, inamin nila, binigay nila kay La Chica, kahit alam nilang bawal yon, dahil ito daw ang utos ni VP Sara. Tapos nung tinanong pa yung iba, sabi nila, ito lang alam ko, ganito, maliliit lang na bahagi, at ang malinaw na malinaw sinabi ni Poa na ang instruction sa kanya ni VP, alam mo, yung mga bagay na yan, hindi pwedeng isa publiko. So, sino mag-explain ng 500 million na yan? E di si VP lang at sila Chika. Kung hindi ilabas ng depensa yan, papano? Anong ibig mo sabihin? Dahil hindi nila nilabas, wala na tayong habol. Magkakaroon yan ng conclusive presumption. Kasi at this point, meron ng presumption na mali ang paggamit ng pondo. Yan ang tinatawag, Tony at Rica, na circumstantial evidence.
1: Yes.
0: Na pinagtugtong-dugtong mo itong mga bahaging to, wala tayong tatakbuhan na konklusyon. Kung hindi, si VP Sara lang at si La Chica. Ngayon, bakit natin sasabihing misuse of public funds? Mangyari, apat na beses nagsumite ito ng liquidation report na panaypeke o hindi mo maintindihan. 125 million ginastos sa loob ng 11 araw. 125 million, pare-pareho ang eksplanasyon. Ang inabot naman, 57 days, 62 days, kung ano man, 79 days.
1: Yeah.
0: Ibig mo bang sabihin, hindi pa ba malinaw na meron sistemang sinadya para itago ang pinaggamitan ng mga pondong yan? Yan ang circumstantial evidence. Napakalakas ng kaso ng prosekusyon. Kaya unfortunately, siyempre, pag nanonood tayo,
1: opa,
0: ang inoobserbahan natin kung ano yung pinakita ng mga abogado, ito ba yung naging medyo masyadong magaspang or whatever it was, di ba? Nagka-issue doon kay Attorney Tolosa na hindi maganda yung binitiwan ng salita. Hindi importante yun eh. Kailangan tignan natin ano ba talaga ang lumalabas sa ebidensya. Malinaw. Ang dalawang tao lang ang pwedeng mag-explica niyan. At hanggat hindi hinaharap yan at hindi sinasagot ng diretso, ang presumption ng misuse nandyan na.
1: Yeah,
0: no. Ang opportunity ng depensa para baliktarin yun is pag-turn na nila. So, yung sinatawag na sinasabi natin parate, burden of proof,
1: yes,
0: nabaliktad na ng prosecution. Nakita na natin to doon sa OVP. Yung sa DepEd, hindi na nagkakalayo. Ganun din ang patutunguhan natin. Mas masahol pa dito kasi nga, yung Army certifications na sila Boransing ba yun?
1: Yes, Boransing. Panopio.
0: Yes, and Panopio. Oh, malinaw na sinumite yun para kunwari, di ba? Alam naman nila na hindi naman napunta doon yung pera. Bakit yun ang sinumite sa COA? Aksidente? Hindi. Malinaw na may sistemang ginagamit. So, yung circumstantial evidence, bagamat ito hindi isang criminal case, doon sa bagay na, sa aspeto ng pagpapatunay na may problema o may nagkaroon ng katiwalian, nandyan na.
1: Okay.
0: Nandyan na. Kinukompleto na lang ng prosecution.
1: Actually, hinihintay nga natin ano, makapagpresenta ang depensa ng sarili nilang mga testigo, sarili nilang mga dokumento. No? Mabigat buho ba ang magiging epekto para sa argumento ng depensa na hindi na lang nila isa lang si Vice Presidente Duterte kahit na ito ang hamon ngayon sa korte ng mga House Prosecutors?
0: Aba Tony, tapos na ang boxing pag hindi nila nilabas yan. Ngayon pa lang, tapos na ang boxing. Oh, hindi ba? Ilang beses ka nang nabuntal ng kalaban mo, eh, kailangan sumagot ka. Either sanggain mo yan or bumuntal ka rin.
1: Mm-hmm.
0: You know what I mean? Wala na eh. Nabaliktad na yung burden of proof eh. Ngayon, wala nang anong tawag nito, presumption of regularity. Di ba? Yun ang sinasabi eh, pagpirma niya, regular lahat yan. Wala na yun. Bakit? Eh, nagka-COA findings eh. Di ba? May mga memo yung COA, may mga warning na, mali ito, kulang. Although, yung COA findings, doon pa lang sa irregularity ng dokumento.
1: Yeah.
0: Pero, pag hindi mo in-explica yan, aba eh, bakit ko naman ipipresume na naging regular ang paggastos niyan? Eh, samantalang yung sistema mo, ang ginawa mong sistema ay tinago mo lahat sa publiko, sa COA, kung ano yung katotohanan. Yung presumption ng misuse tumitindi kasi lalo na doon sa ano sa DepEd no ang sabi nga ang sinumite yung mga certification ng AFP lumalabas pala hindi pala akma yung certification doon sa dahilan so hindi na pwede na hindi na natin pwede kung sana naging ano na napatunayan na kahit may konting bahaging napunta doon sa ano ba yung programa na yon edi masasabi
1: yung wireless.
0: Natin yung wireless masasabi natin ano pala regular pala yung pinaggamitan ng pera sali-saliwa lang yung dokumento hindi maayos etc pero yung binagsakan ng pera tama kaso na negate yung ano certification hindi wala. Wala nang presumption of regularity. Wala nang,
1: okay.
0: Hindi na pwedeng sabihin na ang pirma ko dyan ay katibayan na ito ay tama at wasto ang paggamit. Yeah. Wala na yun. Yeah.
1: Actually, dahil po sa hindi pa tayo dumadating dun sa pinaka sabi nila, no, mabigat na ebidensya, which are the bank and tax records ng Vice Presidente at asawa niya, pag yun ho ang lumabas, attorney, you know, nasasabi niyo ba na kahit po na ngayon pala sa puntong ito, mukhang tapos na yung boxing? Hangga't
0: hindi pa sinasagot ito ng Vice Presidente, the burden of proof has shifted.
1: Yeah.
0: Kung ngayon natin sa sentensya to, guilty.
1: Tapos na.
0: Wala pang ebidensya yung depensa eh. Kaya hindi rin fair na tanungin kami kung ano na ba status ngayon. Eh di syempre guilty lahat ng ebidensya patungo doon, 'di ba, sa liability niya.
1: Yeah. Pero yung bank and tax records attorney, no, masasabi niyo na kahit ngayon na-establish na ho ng prosecution yung kanilang punto na may misuse nga of the funds, confidential funds, meron pang punto na bakit nawawala yung funds at hindi masabi kung kanino napunta, yun po ang ipalalabas doon sa tax and bank records.
0: Iba pa yung ill-gotten or unexplained wealth.
1: Apo.
0: Iba pa yun.
1: Yes.
0: Iba pang hiwalay pa, nasala yun.
1: Hmm.
0: Yung dito pa lang, dalawa yan, may irregular use of funds or irregular liquidation. Yan ang pinapatibay ng mga dokumento. Wala sa tamang forma. Wala sa tamang impormasyon. Pero pag hindi mo napakita na naging regular ang paggamit yan, kasi nga, wala nang presumption of regularity, misuse na yan.
1: Apo.
0: Diba? Misuse na yan kasi hindi mo mapakita na tama yung pinaggamitan eh. Kasi Tony, maaring mali-mali yung dokumento, pero yung binagsakan ng pera, yung pinuntahan niyan, tama. Tama
1: pwede.
0: Yung pinaggamitan. Yes, pwede.
1: Pwede nila patunayan yun. Oo. Ngayon.
0: Yeah, pwede. So, halimbawa, hindi natin mailabas yung secret list na sinasabi na pinapakita, tinutugma yung or binabangga yung alias doon sa tunay na tao. Let's say wala yun.
1: Okay.
0: Ngayon, kung maglabas sila ng ibang testigo, sinabi, hindi, ginamit namin yan para sa mga counter-insurgency or whatever it is. Kung may mapakita pa rin yun, o di makikita natin na ang nangyari, irregular lang yung documentation. Mali lang yung pagkagawa ng mga papeles. Pero yung pinagamitan ng pondo, tama. Eh kaso mo, naka pangalawang ikot na to eh. Dumaan na tayo sa House Committee of Justice. Hindi nilabas doon. Hindi rin nilabas dito. Hindi ba nga ito yung matagal na nating hinihintay? Ano ba talaga? Saan ba talaga napunta yan? Mm-hmm. Ayaw mo sumagot, eh paano pa?
2: Mm-hmm. Kung maglalabas attorney ng financial documents ngayon ang depensa na hindi nila naibigay nung nagkaroon ng investigasyon ang COA, is it too late for the defense to do that?
0: Well, hindi ko alam kung anong magiging dahilan nila para sa bagay na 'yan. Pwede ko lang mahugot diyan na sagot diyan. Eh yung sinabi mismo ni Yusek Poa na ang kabilin-bilinan sa kanya ng vice presidente, hindi pwedeng isa publiko 'to. Eh alam mo, kahit na alam ni Poa ang hindi tama 'yan o medyo alanganin 'yang posisyon niyan, eh siyempre utos ng boss mo 'yun eh. Hindi ba? Kayo man eh, 'di ba? Pag sinabihan kayo ng boss, ito gagawin. O di sige.
1: Ande, kuminsan di ako sumusunod, attorney. Ande.
0: Kaya naman ako nandito, Tony.
1: Ayan.
2: May abogado ka agad, ha?
1: Tama.
2: Ang bilis nun, ha?
1: Counsel for the respondent.
2: Meron, hindi ko kinakala. Split-second decision yung nakita niyo po yun, mga kapamilya. Ang bilis ng decision nilang dalawa. Oh. Pero, okay. Day 22
0: actually,
2: pa lang po
0: actually,
2: yun.
0: Actually, I'm very happy na anyayaan niyo ako kasi the last time nung inibitan niyo ako, nagkagulo-gulo. Mm. Nagkasabay-sabay. Kaya hindi ko maintindihan kung alin ba yung
1: kaninong programa.
0: Ko, yung ibang programa.
2: Yung pala yung pala yung nagdamdam kami ni Sir Tony.
1: Hindi naman, attorney.
2: Sa joke lang yan, attorney.
0: Ayos lang. Wala ng problema.
2: Hindi ba?
0: Ano lang yan? Palapalabra lang yan. Wala pa namang buto at tinatamaan. Ayos lang yan.
2: But we're actually happy na nandito ko nga po at nakuha ka namin. Kasi,
1: ngayon po, dahil po sa labas ng impeachment court, ay meron na nga pong isinampang kaso na grave threat laban sa vice-presidente. Masasabi niyo ba na kahit papaano ay... mas nagkakalaman no yung impeachment complaint laban sa vice ngayong may kaso ng sinampa sa regional trial court.
0: Okay, ito ha. As you know, alam natin lahat, parehong kaso ito eh. Pareho, pareho ang nililitis, di ba?
1: Yes.
0: Sa impeachment court, yung mga video ni VP Inday at saka doon din sa criminal court, yun din ang paksa, di ba? Pero yung dalawang proseso na yan, hiwalay at iba. Halimbawa, dito sa impeachment, wala namang kulong dyan eh. Di ba? Ang pagtatanggal lang sa opisina ang mangyayari. Doon naman sa criminal case, yun, may kulong. May imprisonment. So, ang unang problema, meron bang immunity si VP Sara? Ang posisyon ng gobyerno ng NBI na nagsasampa ng kaso, walang immunity.
1: Yes.
0: Kasi ang nakasulat sa konstitusyon,
1: only
0: ang presidente lamang ang meron.
1: Right.
0: Okay, fine. Pero, ito naman ang posisyon para sa depensa, no? Wala ngang immunity si VP Inday, pero hindi mo siya pwedeng tanggalin sa opisina sa pamamagitan ng ibang paraan maliban sa impeachment.
1: Uh-huh.
0: Yan malinaw din kasi impeachable officer siya. Parang justice na Supreme Court yan, hindi mo pwedeng sampahan ng kaso.
1: Yeah.
0: Mag-file ka ng impeachment kung gusto mo.
1: Right.
0: So, bakit mag-iiba kay VP Sara, di ba?
2: Uh-huh.
0: Gayon pa man, in-entertain nung RTC ng Quezon City. Ngayon, meron pang isa pang issue na kailangan natin maintindihan. Kagaya nga ng sinabi ko, pareho yung paksa, parehong issue, parehong ebidensya. Ha? Pero ang tinutukoy ng isa, pagtanggal sa opisina, at yung isa naman, imprisonment. Ang tinatawag dito, Tony, is a prejudicial question.
2: Mm-hmm.
0: Bakit? Come on. Hindi ba yung pagtanggal sa opisina, malaking pagkababa ang diferensya noon kesa sa kulong.
1: Yes,
0: pag
1: yes.
0: Kulong ka, criminal ka, pag nahatulan ka ng guilty, di ba? Ngayon, pag sinabi kang unfit for office, mas mababa yon. Siguro, mas gugustuhin ko na yon kesa sabihin criminal ako.
1: Opo.
0: Di ba? Okay, so malinaw yon. Ito ang problema. Paano kung ma-acquit siya doon sa impeachment?
1: Yes, yes.
0: Kukulong mo ba siya?
1: Oh.
0: Di ba? Di siyempre, so sabi ni Bibi, yung nga lang sa fitness for office, hindi ako matanggal-tanggal dyan, tapos ikukulong niyo ako.
2: Mm.
0: Sabihin ngayon, hindi, kasi dito, Wes, doon, mga politika lang yan, mga mga artista at negosyante lang yung nilalaman ng impeachment.
1: Okay.
0: Pwede mo bang sabihin yun? Di para mong nilait yung buong proseso ng impeachment.
2: Mm-hmm.
0: Sagrado sa konstitusyon natin yung proseso na yan. So, hindi mo pwedeng basta-basta baliwalain. So, yan ang tinatawag na prejudicial question.
1: Yeah.
0: Sa madaling salita, paano yan pag hindi parehas yung resulta?
1: Yes.
0: Pag sipi mo, sentensyahan mo siya ng bitay o ng bilanggo, samantalang doon sa impeachment, maabsuelto. Ano sasabihin mo? Hindi, kasi politika lang yan. Pwede mo ba sabihin yun? Yan ang tinakda ng saligang batas.
2: Mm.
1: Yeah. Mm. Well, yun nga nakikita ng tao na disconnect, attorney, di ba?
2: Oo, well, sa dalawa.
1: Why can the same complaint be treated differently by two different courts?
2: Yes, when it's the same complaint.
1: And it's the same complaint.
0: Pero ano yan, ha? Hindi yan double jeopardy. Iba yung double jeopardy. Iba yung prejudicial question.
1: Oo.
0: Okay? Kahit double jeopardy, dalawang beses pakulong ang hangarin. Ito iba . So prejudicial question, kaya sinasabi ko posibleng pahintayin yung sa criminal case.
1: Yeah.
0: Hintayin muna yun, tapusin na natin,
1: resolve mo na impeachment.
0: Yeah.
2: So impeachment takes precedence, ganun
0: na ito . Oh, maraming precedent yung prejudicial question. I-google mo.
1: Mm. I-google. Sige. Attorney, si Partner Rica, itutuloy lang po niya yung ating pong interview kahit ilang minuto na lang. Ako po ay bibitaw po muna dahil ako ililipat na kabilang studio. Magbabagong anyo lang po si Kakan and Turing. Oo. Iyon.
0: Ganyan ka naman talaga, Tony.
1: Hindi, grabe. Nag-guilty pa.
0: Iba na eh.
1: The witness is excused. I'm excusing myself.
2: Kami muna.
1: Sige, kayo muna.
2: Mr. Prosecutor, ma-excuse
1: ka na. Thank you, attorney. Kayo muna ni partner.
0: Thank you very much, Tony. Maganda gabi sa'yo.
1: Maganda gabi.
2: Opo. Attorney, tayo po muna magpapatuloy dito sa tanungan. No? Kanina po, ni-raise ng defense counsel, si attorney Gular, na sinabi niya na wala namang sabina yung mga sinamite ng PSA doon sa lower house investigation. Kailangan po ba ipasabina pa yan kung ang nangyayari pa lang po ng mga panahon na yon ay naghahanap pa nga po muna ng ebidensya ang lower house to present that there is actually evidence to support yung kanilang mga accusation laban sa vice-presidente?
0: Well, number one, public record yan, di ba? So, pwede yan, actually, pwedeng gawin yan na matter of judicial notice kasi public record yan . Yun lang nga, may confidentiality issues. Ngayon, kung magkusang humarap doon yung PSA, anong magagawa natin? Kusa siya humarap . Anong tinutukoy ni Attorney Gulyar na kumakampi yung gobyerno sa Kongreso?
2: Mm-hmm.
0: Hindi na siguro suficiente na argumento yon dahil hindi naman pwede siguro magsinungaling yung witness.
2: Mm-hmm.
0: Magtetestigo yun, ukol lamang kung ano ang nakalagay doon sa records.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Makikita mo naman sa records .
2: Mm-hmm.
0: Pag nagtestigo siya, sabi niya, well, according to our records, ganito, ganyan, porsyento, etc.
2: Mm-hmm.
0: Whatever it is na yung mga meron ka ba statistics? Maglalabas yan. Meron niya mga yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero yan, tandaan mo, Rica, public record yan kasi yan ang mga di ba, personal information. Kaya lang, meron tayong privacy data. Kaya sinasabi, kailangan isampina, etc. Siyempre, pag sinampahan mo na, pag nag-request ka ng sampina, ito na, walang tigil na yung depensa. Maaangal dyan, privacy, etc. So, tama, siguro, medyo masasabi mo, parang bakit naman nagkusa yung PSA. Pero public issue yan . Di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pwede naman sila talaga magsalita dyan .
2: Oho. So attorney, itong usapan po natin, mukhang marami pa po sana tayong mapipiga. We'll have to invite you on the studio next time para mas masarap po ang ating discussion. But we'll let you go po muna for now. Attorney, maraming salamat sa panahon.
0: Maraming salamat, Rica. Pero alam mo, binabalaan kita. Kung papayag kang tumabi sa'yo si Hawi Calleja, mas lalo kong mag-i-insist.
2: Ang
0: gusto ko, nandun ako sa pagitan yung dalawa.
2: Ayan, sige po. Mapag-uusapan natin yan, attorney. Salamat sa panahon, attorney Roy. We'll see you soon.
0: Thank you. Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, mga kababayan. Good evening to everyone.
2: Salamat po. Ang ating dean ng law school, former dean ng pamantasan ng Luzon ng Maynila o PLM. Kuha mo rin na isang report. Malakanyang tinitin. Umiyak na may sapat na kakayahan ang pamahalaan na bayaran ang mga utang ng bansa. Ang detalye hati ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
3: Rica, tiniyak ng Malacanang na mababayaran ng pamahalaan ang mga utang nito sa ibang bansa at iba't ibang institusyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay sapat ang kita ng pamahalaan para matugunan ang mga obligasyon nito sa utang sa tamang panahon. Binigyan diin din ng opisyal na hindi kailangan bayaran agad ang malaking bahagi ng mga kasalukuyang utang dahil karamihan sa mga ito ay may long-term repayment period kaya maaaring unti-unting bayaran ang principal at interest. Tungkol ito ng Malacanang sa harap ng inaasahang 326 billion pesos na mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa isinusulong na progress bill na layo magpatupad ng reforma sa pagbubuwis. Ayon kay Castro, isa lang ang panukan ng batas sa mga bahagi ng mas malawak na programa ng administrasyon para sa reforma sa buwis at para mapamahalaan ang pampublikong utang. Sinigundahan din ng DBM na pahayag na ito na nagsabing magdudulot ang panukala ng makabuluhang ginhawa sa buwis habang pinalalakas ang kapasidad sa kita ng pamahalaan para matustusan ang mahalagang serbisyo publiko at mga pangmatagalang programa para sa pag-unlad ng bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Salamat, Christian Yosores, TV Patrol. Susunod na.
4: FM Radio, the vibes
5: and the best.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol.
6: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Bukod kay Romualdez, kinasuhan din si dating Congressman Zaldico at dalawa pang individual kaugnay ng umano'y kickback mula sa mga paggawaing bayan kabilang ang mga flood control projects. Giit naman ang kampo ni Romualdez, haharapin ito ang lahat na akusasyon alinsunod sa batas. Nasa linya ng telepono si Cassandra Salonga. Cassandra, nakapagpalabas na ba ng arrest warrant kay Romualdez?
7: Alvin, mag-aalas sa east ng gabi nang inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest at hold departure order laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at dalawa pa nilang kapwa akusado sa kasong plunder. Ayon sa korte, nakahanap sila ng probable cause para kasuhan ng mga akusado. Ang 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda ay siya ring may hawak ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Bongbilla Jr. at kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta.
8: Nagtungo sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Bico Clavano bago magtanghali nitong Lunes para isampa ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na halaga ng ill-gotten wealth na mula umano sa kickback sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno sa ilalim ng General Appropriations Act o pambansang budget mula 2022 hanggang 2025.
9: Ka-receive lang po ng Sandigan Bayan ang kaso na final ho namin at dadaan ho siya sa proseso dito naman po sa Sandigan Bayan.
8: Kinasuhan din ang umano'y personal aide ni Romualdez na inaakusahang tumanggap umano ng cash deliveries para sa dating leader ng Kamara at presidente ng Samchan Foreign Exchange Commission na nagsilbi umanong daan para mapaltan ng ibang currency ang pera at ilipat-lipat ito sa shell companies na bumili ng ilang mamahaling ari-arian. Agad namang iniraffol ang kaso sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bongbilla Jr. at kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nirerespeto nila ang korte at ang legal na proseso at haharapin ng dating House Speaker ang mga alegasyon alinsunod sa batas. Hindi rin aniya humihingi ng special treatment si Romualdez, pero hiling nito na manaig ang katotohanan, ebidensya at patas na proseso. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala ng credible witnesses maski sapat na batayan ang ombudsman para ituloy ang kaso laban kay Romualdez matapos bawiin ni Orny Goteza at ilang dating bodyguards ni Co ang kanilang testimonya na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Pero ayon sa ombudsman, hindi binubura ng recantation ang naunang pahayag ng mga testigo at may 42 testigo pa laban kay Romualdez, kabilang ang 28 bagong testigo at 14 na dating bodyguard ni Co. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating ang mga abogado ni Romualdez sa opisina ng 3rd Division Clerk of Court, bit-bit ang ilang dokumento. Tumanggi silang ibahagi ang dahilan ng kanilang pagpunta. Sunod namang dumating ang ilang tauhan ng PNP-CIDG-NCR.
10: I-anticipate natin kung darating ba dito or pupunta ba sa Crami, pupunta sa ibang agencies or sa bahay niya ba. Kung sakali man ang lumabas yung warrant, then we will be serving it.
8: Dala ng CIDG ang mugshot backdrop, fingerprint scanner at iba pang kagamitan para sa posibleng booking procedure ng mga akusado sakaling magpakita ang mga akusado sa Sandigan Bayan kasunod ng inaasahang arrest warrant.
7: Kadalasan hanggang 4:30 p.m. lang office hours nitong Sandigan Bayan. Pero sa ngayon ay hindi pa tiya kung kailan magsasara ang korte dahil andito pa nga yung ilang mga maestrado, court personnel, mga kasamahan natin sa media at mga tauhan mula sa PNP dala ang kanilang equipment para sa booking procedure. Kabilang din dyan no, yung orange inmate shirt na isusuot ng mga akusado sa mugshot taking sakaling sumuko sila sa Sandigan Bayan kasunod ng paglabas ng warrant of arrest sa mga akusado. Sa ngayon, Alvin, nasa loob pang ilang tauhan ng PNP sa opisina ng clerk of court para i-receive ang hard copy ng arrest warrant. May nakausap tayong PNP personnel, sabi nila no, na kapag na-receive na rin nila itong kopya, ay aalis na rin sila sa Sandigan Bayan. Kaya kung sakali, sa ibang araw na lang yung posibleng pagproseso ng return of warrant sa mga akusado. Sinabi rin ni Police Colonel John Giyagi kanina na handa ang kanilang mga tauhan sa Camp Crame at iba pang government agencies kung sakaling doon humarap ang mga akusado. Kanina naman, sinabi din ni Giyagi no, na may mga impormasyon sila sa whereabouts ni Romualdez at iba pang mga akusado pero hindi na siya nag-elaborate further para hindi makahadlang sa kanilang arrest operation. Dagdag niya ay hindi pa nakikipag-coordinate sa kanila si Romualdez at iba pang mga akusado. Balik sa iyo, Alvin.
6: Cassandra, may balita ba kung kusang susuko si dating Speaker Romualdez at may nakalagay ba sa warrant na pwede siyang magpiansa o walang piansa ang warrant of arrest?
7: Alvin, sa ngayon ay wala pang impormasyon tayo kung susuko nga ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero may mga tauhan nga dito mula sa PNP-CIDG na handang i-serve yung arrest warrant sakaling dumating siya. Ito namang plunder na inihain sa kanya, wala itong rekomenda na piansa. Balik sa'yo, Alvin.
6: So, ibig sabihin, kung siya ay maaresto o kung siya maisusuko, saan siya dadalhin, Cassandra?
7: Tama ka dyan, Alvin. No? Kapag na-aresto si former House Speaker Martin Romualdez, ay dadaan muna siya sa booking procedure ng PNP. Saka siya dadalhin dito sa Sandigan Bayan para naman sa kanyang return of warrant at para mailabas yung order kung saan siya i-commit o kung saan facility siya i-detain. Alvin?
6: So ibig mong sabihin hanggang ngayon, hindi pa alam kung sa Quezon City Jail ba siya, doon sa may payatas o kung saan man siya iutos na iditine ng korte?
7: Tama ka dyan, Alvin, kasi nilalabas lamang ng Sandigan Bayan ang kanilang commitment order kapag nagkaroon na ng return of warrant or kapag naiproseso na yung akusado dito sa korte matapos silang arestuhin ng mga opisyal na o ng mga law enforcement agencies. Doon palang ilalabas yung commitment order kung saan sila ididetine. Pero kung matatandaan natin no, sa mga kaso sa flood control ay sa PNP, doon sa Quezon City Jail sa Payatas, ididetine yung mga akusado. At inaasahan din natin na posible na doon din ididetine si former House Speaker at ang kanyang iba pang mga akusado. Alvin?
6: Maraming salamat, Cassandra Salonga. Ipinaliwanag ng ombudsman ang mga naging basehan nito para maisampa ang kasong plunder laban kina late Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldi Co. Live mula sa the Office of the Ombudsman sa Quezon City, si Danisa Fernandez. Danisa, gaano katagal nabuo ng ombudsman itong kaso?
5: Alvin, inabot ang ombudsman ng 7 buwan para mabuo ang kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co at dalawang iba pa kaugnay sa umano'y nakulimbat na pera mula sa mga proyekto ng gobyerno. Naghain itong umaga ang ombudsman ng kasong plunder laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co at dalawang iba pa dahil sa umano'y pangungulimbat ng 7.4 billion pesos mula sa mga komisyon, suhol at iba pang pamamaraan noong panahon na leader pa ng Kamara si Romualdez habang chairman ng House Appropriations Committee si Co.
11: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na lang ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan. Pero bumili pa rin ng bahay at yun nga, meron pa nga dinonate sa Harvard eh. Meron pa nga dinonate sa Harvard ilang milyon dolyar eh. Nagpupumutok na. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasya sa bulsa. Lawit na. ang nakikitang pera.
5: Base sa investigasyon ng ombudsman, hindi bababa sa 15 beses na nag-deliver ng pera ang mga dating tauhan ni Ko sa tauhan ni Romualdez sa iba't ibang bahay niya mula September 2022 hanggang 2025. Aabot umano sa 2 billion pesos ang buwan ng koleksyon ng dating speaker mula kay Ko. Dagdag ng ombudsman, halos 5 bilyong pisong napunta kay Romualdez ay ginamit umano para magtayo ng mga dummy na kumpanya kung saan inilagak ang pera at makabili ng mga ari-arian, kumpanya at assets. Sabi pa ng ombudsman, pinalabas na nagkaroon ng palitan ng pera sa ibang currency sa pamamagitan ng isang foreign exchange company. Ang sinampang kaso ng ombudsman ay batay sa mga salaysay ng mga testigo, kabilang na ang mga dating public works officials na sina Roberto Bernardo at Henry Alcantara at mga dating bodyguards ni Ko. Ito'y kahit binawi ng 4 sa 18 dating bodyguards at ng dating tauhan na si Orly Guteza ang akusasyon laban kay Romualdez.
11: At alam naman natin kung ano nangyayari pag recantation. Alam niya ng buong mundo. Alam niya ng korte. Pera ho ang umiiral pagdating sa recantation. Kaya hindi po ako takot sa recantation. Wala kami kinatatakutan sa recantation.
5: Giit din ng ombudsman, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Kasunod ng pahayag ng kampo ni Romualdez na tila may bias ang anti-graft body.
11: Romualdez. Masyado naman nila pinipersonal. Trabaho lang. Pag ikaw ay prosecutor, ang amin po one side lang. Side lang po ng taong bayan.
5: Ayon sa mga abogado ni Romualdez, handa ang kongresista na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya alinsunod sa batas. Ang hiling lamang niya ay due process at patas na pagdinig. Sinabi ni Remulla na nasa France si dating Congressman Zaldico maging si Senador Loren Legarda na humaharap naman sa hiwalay na investigasyon kaugnay ng solar firms ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Nakatakda na pumunta si Ombudsman Remulla sa France para kausapin ang French Justice Ministry at para sabihin na hindi magandang tingnan na nagkakanlong ang bansa ng mga individual na humaharap sa mga reklamo. Alvin.
6: Danisa, si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ba ay gagamiting witness o testigo laban sa grupo ni dating Speaker Romualdez?
5: Alvin, dito sa kasong plunder na chinarge na isinampa sa Sandigan Bayan nitong umaga, hindi pa ginamit ang mga testimonya ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Pero sinabi nga ni Ombudsman Remulla na may mga kaso pa sila na isasampa sa mga susunod, kabilang na dyan ang bribery at money laundering. At dito sa mga susunod ay gagamitin na nila bilang testigo si dating Public Works Secretary Bunoan. Alvin.
6: At doon naman sa kaso ni na Senador Loren Legarda, ang sabi ba ng Ombudsman ay tutuluyan sina Senador Legarda at anak niyang si Congressman Leviste?
5: Alvin, sa ngayon, wala pang ibinigay na update ang ombudsman patungkol dito sa kaso o sa reklamo na kinakaharap ng mag-ina. Pero sa ngayon ay nasa level na ito ng preliminary investigation. Alvin.
6: Maraming salamat, Danisa Fernandez.
12: Naniniwala ang Balacan.
13: The time now on FMR. It's 6:44.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: flour times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: One use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ang mga nagpoprotesta para ibalitang nakihain na nila ang kaso sa Sandigan Bayan.
9: At sa lalong mandaling panahon, sana po ay mag-i-issue po ng isang warrant of arrest.
8: Ginagalang na malamalakanyang ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa pinsan ng Pangulo kaugnay sa umano'y kickback scheme sa flood control projects.
10: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahan.
8: Para naman kay DPWA Secretary Vince Dison, patunay lamang ang paghahain ng kaso kay Romualdez na seryoso ang administrasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng kontrobersiya sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo sa flood control projects. Naniniwala si Dison na matibay pa rin ang ebidensya kay Romualdez kahit na binawi ni Oli Gutesa at ilang umano'y dating tauhan ni Ko ang kanilang testimonya na sila naghatid ng malaking halaga ng pera kay Romualdez.
11: I don't think the ombudsman will file anything short of being a strong case. No, and sinabi naman niya kahit may mga nag-recant, meron din namang hindi nag-recant. Diba? Hindi lang naman yun ang ebidensya din nung kasong ito. Hindi lang naman yung testimonya ng mga parte ng mga Marines. No? Nagtitiwala tayo sa ombudsman. And ngayon na nandito na tayo, na-file na sa Sandigan, gagalaw na ang hustisya. Gagalaw na ang ating judicial process.
8: Dagpalidison, mismong mga dokumento mula sa DPWH na isinumitin nila sa ombudsman ang ginamit para mapatibay ang kaso kina Romualdez at Ko.
11: Maraming mga proyekto sa distrito ng former speaker ay ginawa o may nakakuha ng kontrata ay yung mga kumpanya ni Zalvico. Isa yon sa mga voluminous, napakaraming mga dokumentong sinabit natin as early as November of last year. At nagrekomenda na rin tayo ng kaso ng plunder, bribery at anti-graft sa Office of the Ombudsman against the former speaker and against former Congressman Zaldico.
8: Para sa DPWH, hindi pa nagtatapos sa pagsasampa ng kaso kay Romualdez ang kanilang paghahabol sa mga sangkot sa anomalya sa flood control dahil marami pa silang iniimbestigahan na isusumiti rin nila sa ombudsman. Nauna lang sinabi ni Romualdez na hindi siya ang mastermind sa kontrobersiya sa flood control habang igiliit ng kanyang kampo na handa niyang harapin ang mga aligasyon alinsunod sa legal na proseso. Dennis Dato, ABS-CBN News.
12: Sa pool sa CCTV ang pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa kanilang barangay sa Marilao, Bulacan. Naaresto ang suspect nang pumasok ito sa kanyang trabaho sa Valenzuela City Police Station. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
13: Pasado alas 12:30 ng madaling araw ng Martes, September 1, makikita sa CCTV na naglalakad ang lalaking ito habang may dalang baril sa Barangay Lambakan, Marilao, Bulacan. Maya-maya pa, nagpaputok ito. Bagamat walang nasaktan sa insidente, nag-viral naman ang CCTV video at nakilala ang lalaki na isang police staff sergeant na nakadestino sa Valenzuela City Police. Ayon sa Marilao Municipal Police, posibleng nakainom ang suspect kaya siya nagpaputok.
14: Hindi na siya nagpapaliwanag so far eh. So nangyari na lang, tahimik na lang siya, so hindi naman natin mapilit. And then siguro medyo nakainom siguro kasi sa video makikita niyo medyo parang drogy siya eh.
13: Sa pakikipag-ugnayan ng Marilao Police sa Valenzuela City Police Station, naaresto ang suspect nang pumasok siya sa trabaho noong Huwebes, September 3.
14: Nakapapulis natin, sa puso natin yung disiplina. Disiplina talaga ang kailangan natin kasi doon tayo tinitignan ng mga tao eh. Tayo yung protector nila, di ba? Tayo yung magtatanggol sa kanila, tapos ganun ang nangyayari. So,
13: Nakakulong na dahil sa kasong illegal discharge of firearm ang suspect na tumanggi na rin sa panayam. Ayon kay National Police Commission Commissioner Ralph Kalinisan, nakipag-ugnayan na ang NAPOLCOM sa kanilang Regional Office 3 para sa isasampang mga kasong administratibo laban sa pulis. Allison Ko, ABS-CBN News.
1: Inabot ng panganganak sa kalsada ang isang ginang habang nag-aabang ng masasakyan sa Malabon City. Pinapurihan naman ng National Police Commission at PNP ang kabayanihan ng Police Maynila na siyang tumulong sa pagpapaanak sa ginang. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
7: Namimilipit na sa sakit ng tiyan ang buntis na ito habang naghihintay ng masasakyang tricycle sa Governor Pascual Avenue sa Malabon City Linggo ng umaga. Ilang minuto ang lumipas, napaupo na ang ginang sa gilid ng kalsada habang inaalalayan ng mga kasama. Sakto namang napadaan si Patrolman Roselindo De Lima na pauwi galing sa duty sa Santa Cruz Police Station sa Maynila. Hindi nagdalawang isip ang pulis at agad na tinulungan ang ginang. Sa bilis ng pangyayari, agad na kumuha ang ilang napadaan ng plywood para mahigaan ang buntis hanggang sa tuluyan ng mapaanak ang ginang.
15: Nahiga namin yung baby, tapos pinag-relax muna namin si mami kasi nahihimatay na po si mami na wala na po siya ng malay. Sabi ko, mami, kaya mo po yan, pray lang po kay Lord kasi lalabas na po yung baby. Nakikita ko na po yung buo, kaya ginawa ko po, pinairi ko po si mami, pinakuha ko po ng velos na narin.
7: Aminado si De Lima na wala siyang background sa medisina o pagpapaanak, pero alam na niya ang gagawin dahil siya rin ang umalalay ng manganak ang kanyang asawa.
15: Yung mga dugo na nakakalat sa damit ko, tinuturing ko pong blessing yun eh. Ang pulis kapag may dugo po sa uniforme, talagang sumasabak sa hindi magandang sitwasyon at pagkakataon. Yung dugo na yun is talagang blessing sa buhay ng tao kasi isang anghel po yung nilabas.
7: Si De Lima rin ang kumuha ng taxi para ihatid sa ospital ang ginang at ang sanggol.
16: Nagpasalamat ako. Kasi bihira lang talaga yung ganun na lalaki. Tricycle nga po, walang pumapansin sa amin kagahapon eh. Siya, nakamotor siya, dinaanan niya lang ako, pauwi na siya. Kung dapat nang papahinga siya, pero tumulong pa po siya sa akin. Kundi yun dahil sa kanya, baka wala na.
7: Nasa mabuti ng kondisyon ngayon si Micaela Joy at ang malusog niyang baby girl. Ayon sa National Police Commission at Manila Police District, kahanga-hanga ang ipinakitang malasakit ni De Lima.
17: Sobrang saludo ako. Pinasaya mo ang puso ng maraming tao. Kasi ikaw ang halimbawa ng mabuting pulis. Pwede kang gumikit na lang eh. Hindi naman nila alam na nandun ka eh. Saan di ka naman duty eh. Pero pinili mong tumulong.
18: Ito, bibigyan natin siya ng pagkilala. Ito yung palagi natin sinasabi sa ating mga kasamang pulis. Na tayo ay yung PNP, yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino, na naandyan pagkailangan tayo ng ating mga kababayan.
7: Para kay De Lima, walang espesyal sa ginawa niya. Lagi lang anya dapat isaisip na walang pinipiling pagkakataon ang pagtulong, naka-uniforme man o hindi. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang alegasyon na panghaharas kay Vice Presidente Sara Duterte sa pagsilbi ng warrant of arrest para sa kanya. Ibinunyag din ni Rimulya na nakipag-ugnayan na ang kampo ng Vice kung saan siya posibleng ikulong kaugnay ng kasong grave threats. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
19: Mariing itinanggi ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang umano'y panggigipit kay Vice President Sara Duterte kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa bise bago magpiansa noong Sabado para sa kasong grave threats. Paulit-ulit na iginiit ni Duterte na nangangamba siya para sa kanyang seguridad at sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
20: Lagas nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa pulis, wala na akong tiwala sa I do not feel safe at all.
19: Sagot ni Rimulya, wala itong katotohanan. Ngayong Lunes, ipinakita nilang hindi armado ang mga pulis nang magsilbi ng warrant sa opisina ng bise sa Mandaluyong at sa bahay nito sa San Juan.
21: There was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue.
19: Binigyan din ni Remulla na hindi nila minamanmanan si Duterte bago pa lumabas ang kanyang warrant. Nakipag-ugnayan din anya ang PNP-CIDG sa security group ni Duterte noong Biyernes para sa magiging security arrangement ang bise dahil nais anila nitong magpakulong.
0: I was informed by the Vice Presidential Security Group that she doesn't want to be to post bail. She wanted to be incarcerated. So they asked where kung saan ang jail facility. So I told the Vice Presidential Security Group, Major Nabua, and his commanding officer was on the phone that I will not commit sa jail facility si Vice President, and she will be placed sa conference room because we have to afford her all the necessary respect due to her office.
19: Wala pang pahayag ang kampo ng bise tungkol dito. Ayon naman kay Remulla, naghintay ang mga otoridad hanggang alauna ng madaling araw noong Sabado pero hindi sumipot ang pangalawang pangulo.
21: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
19: Ito rin anya ang dahilan kung bakit hindi nila pinwesa ang pag-aresto kay Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na taong 2024 pa ay may nakarating na sa kanya impormasyon sa umano'y mga planong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Ipinaalam niya ito kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner at hinili ni Duterte na protektahan ang kanyang pamilya. Sa bahagi ng PNP, wala silang natatanggap na opisyal na reklamo mula sa bise tungkol sa nasabing mga banta.
21: So you're saying na may documented threats siya against her. Please, she can file a case against, like the president, yung sa kanya kasi nasa internet eh. Kaya nakita
2: this
21: talaga.
2: This is your number one favorite device sa Soundtrip, 101.7 FM Marta Clomen, ang lupet. And of course, it's your papi ng bayan, DJ Papi, Abigail, checking in for the program. And said,
19: nanawagan naman si Duterte sa kanya mga taga-suporta na huwag mag-alala sa mga kasong kinakaharap niya.
22: Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes, at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito.
19: Nagpasalamat din ang bise sa mga taga-suporta na malaki pa rin anya ang tiwala sa kanya sa kabila ng tinawag niyang political harassment.
13: Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Matapos ang mga saysayang kampanya ni Alex Iyala sa US Open, hindi pa rin humuhupa ang mga papuri para sa Pinay tennis star. Ngayong tapos na ang pinakahuling Grand Slam ng taon, ano ang susunod hakbang para kay Iyala? Nagpapatrol, TJ Manoto.
7: Isang araw matapos ang matinding laban ni Alex Iyala at Iva Jovic sa third round ng US Open, maraming eksperto ang nagsasabing iyon na ang naging match of the tournament para sa women's singles. Sa social media post ni Jovic, sinabi niyang binigay niya ang lahat sa laban at hangang-hanga siya sa ganda ng laro ni Iyala. Aniya isang gabi yon na hinding-hindi niya malilimutan. Nag-post na rin si Iyala ng mga larawan ng laban kontra sa matalik niyang kaibigan. Nagpasalamat siya sa pambihirang linggong naranasan niya sa torneo at isang alaalang hindi rin niya malilimutan. Sa post-match press conference, nang tinanong si Jovic tungkol sa mahigpit na yakap sa kanya ni Iyala, maluhaluhang inamin ni Jovic na hindi yun madali para isang player nakatatapos lang makalasap ng mapait na pagkatalo. Kaya hangang-hanga siya sa pagkatao ni Iyala. Si Iyala naman sinabing mahirap ilarawan ang suportang natatanggap. Higil din ang luha niya habang nagpapasalamat sa Pinoy fans na walang sabang sumusuporta sa kanya. Sa tanong naman bakit pinili niyang lumaban sa Asian Games imbis na lumok sa China Open na isang WTA 1000 tournament, sinabi ni Iyala na bihira lang ang pagkakataong maglaro para sa bayan at makasamang Philippine team sa Asian. Na isang beses lang ginaganap tuwing apat na taon. Bago ang Asian Games, nalaban muna si Iyala sa Singapore Open na magsisimula na sa September 21. TJ Manotok, ABS-CBN News, New York.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kaso ng leptospirosis sa Maynila, nasa antas na ng epidemya. At presyo ng diesel, maglalaro na sa mahigit 80 hanggang lagpas 100 piso kada litro. At mas uncabogable na tawanan kasado na sa pagbabalik ng GGV. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
1: Simula ngayong Lunes.
2: Magaling si Madam Matilda Rochelle.
3: Anong nangyari sa anak ko? Gusto kong malaman.
4: Pero maldumal ang sinapit ni Sam Isabel.
5: Si Sam!
6: Sam! Hindi mo tayo anak ko!
7: So, pero naman yata yung ginagawa ng mga kapitbahay natin, ha? Para sa akin ba yan?
8: Birthday ni Rudy. Tasadyayin natin sila.
9: Sino ba itong mga lalaking na sinasabi niyo may panama sa akin? Itong mga lalaking ito ba ay aabot sa level ng kagwapuan ko? Itong mga lalaking ito ba ay kasing yaman at kasing talino ko?
10: Abo! Patating sila, Django!
11: Django!
12: Yung ginagawa nyo din sa paraiso.
13: Nandito kami para makisaya sa birthday ni Rudy!
14: Sino itong katabi mo? Ganda!
15: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
16: May plano na ako kay Bea at kay Kaloy.
17: Kailangan niyo pong sumama sa amin ngayon sa presinto.
0: Simula ngayong Lunes.

0: Someday, weeknights, 8:45 p.m. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations! Kapamilya!
1: Sumampa na sa epidemic levels sa ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Ayon kay Dr. Grace Padilla ng Manila City Health Office, halos 1,000 kaso na ng sakit ang naitala nila. Marami rin anya sa mga government hospitals sa lungsod ang puno na ng mga pasyente. Dagdag ni Padilla, nangangamba silang madadagdagan pa ang mga magpapakonsult at magpapakonfine dahil sa dami ng mga residente na naapektuhan ng baha noong Agosto. Muli rin silang nanawagan sa publiko na wag baliwalain ang leptospirosis dahil nakamamatay ang sakit na ito at daan-daan na ang nasawi ngayong taon pa lang. Pinamamadali na ng DPWH ang paglalatag ng sheet piles at ibang flood control barriers sa San Simon, Pampanga area ng North Luzon Expressway. Ayon sa ahensya, target na nilang buksan ang 3rd lane sa parehong southbound at northbound sa Miyerkules. Nagpapatrol Andrea Tagines.
2: Minabuti ng ilang biyaherong mag-stopover muna sa isang gasolinahan nang makitang mabagal na naman ang daloy ng trapiko papuntang NLEX Tulaok sa San Simon, Pampanga ngayong Lunes ng tanghali, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan.
3: Kala namin okay na pero hindi pa pala. Malampas po kami sa oras namin, overtime ganun. Sa gawa po ng mga ganyang traffic.
4: Nagpasiguro na lang po kami na hindi kami magugutomin sa biyahe, kumain muna kami dito. Baka po lumala po yung baha.
2: Pangamba ni Ruz, baka lalo pang maantala ang paghahatid nila ng electronic products sa Pampanga.
4: Kailangan po makarating po kami ng doon. Nung hindi pa kami abutin ng cut-off, kasi sayang din po yung biyahe namin, magali pa kaming Laguna.
2: Ayon sa NLEX Corporation, umabot sa 2.7 kilometers ang tukod ng mga sasakyan sa San Simon area northbound pasado alas 2 ng hapon. Bahagyaring bumagal sa southbound, pero humupa na ito mag-aalas 4:30 ng hapon. Hindi pa rin madaanan ang 3rd lane sa magkabilang direksyon, pero hindi na dahil sa baha.
5: Yung lane 3, wala na pong tubig, pero ginagamit pa rin po kami ngayon kasi sa pag-i-install po ng sheet piles. As of today, considering na Monday, medyo marami na rin pong dumadaan.
2: Patuloy na naglalatag ng sheet piles ang DPWH at NLEX Corporation para hindi na ulit pumasok sa expressway ang tubig baha mula sa mga umaapaw na ilog at creek sa Pampanga. Hindi rin sila tumitigil sa pagbomba ng tubig na naipon sa shoulder palabas ng NLEX. Na-install na rin sa may San Simon exit ang bagong biling modular flood barriers na ngayon palang umano gagamitin sa Pilipinas. Ayon sa manufacturer, mas kaunti ang nakalulusot na tubig rito kumpara sa karaniwang sandbags at mas mababa rin ang tsansang tangayin nito ng malakas na agos.
6: Ito po is ginamit na sa ibang bansa. Ibig sabihin, provenly tested na siya sa other country like Italy and Indonesia.
7: The good thing for using FlexMac, it's reusable. So once everything is subsided, summertime, then easily it can be folded.
2: Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang trabaho para hindi na makaabala sa mga motorista.
8: Ang target na mabuksan yung 3rd lane ay Wednesday. Kailangan lang nating i-prevent yung tubig na bumagay sa highway.
2: Patuloy namang umiiral ang toll holiday mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
9: Iyan ay kanilang ibibigay sa ating mga motorista hanggat hindi nagiging fully normal ang daloy ng trapiko.
10: Sa regular traffic naman kasi dyan,

0: there is the three lanes are fully utilized by the motorists.
1: Samantala, nakatakda ring inspeksyonin ni DZON ang dredging operations sa mga tabing ilog at estero sa San Simon, Pampanga sa Martes. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
2: Sa pinakahuling update ng NLEX, bukas na sa lahat ng motorista ang tatlong lanes ng San Simon southbound at yung papuntang Maynila. Nadaraanan na rin ito ng lahat ng klase ng sasakyan.
3: Dapat gayahin ng iba pang lungsod ang solid waste recovery facility sa Marikina City. Ito naman ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. matapos bisitahin ang Marikina City Centralized Materials Recovery Facility kasama sina Environment Secretary Juan Miguel Cuna at Public Works Secretary Vince DZON. Malakihan niya ang maitutulong nito para mabawasan ang pagbaha na dulot ng maling sistema sa pangongolekta at pagtatapon ng basura. Pinuri rin ng Pangulo ang pagtutok ng Marikina LGU sa pagpapatupad ng no-build zones at paglalagay ng trash catchers sa Marikina River.
4: Ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. Ito ay dapat ay ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
5: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, habagat ba ang nagpapaulan o may bago na namang sama ng panahon?
6: Alvin, habagat na nagpapaulan sa Luzon at ilang bahagi dito sa bahagi ng Visayas. Kita natin yung makapal na kaulapan sa may Central Luzon na maghapon pong nagpaulan doon. At dahil sa patuloy na pagpapaulan ng habagat, may nakataas po na heavy rainfall warning sa maraming lugar as of 5 PM ngayong Lunes. Red rainfall warning nakataas sa Central at Southern Zambales, gayon din po sa Bataan, Western at Southern Pampanga at sa Southwestern Bulacan. Orange warning naman sa Western at Southern parts ng Metro Manila na lalabing bahagi ng Zambales, Northern, Central at Southwestern Tarlac, Central Pampanga, gayon din sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija, kanlurang bahagi ng Bulacan, Southwestern Rizal, Western Laguna, Northern at Western Cavite at Northwestern Batangas, habang yellow warning naman sa nalalabing bahagi ng Metro Manila, gayon din po sa ibang bahagi ng Tarlac at Pampanga, Central at Southwestern Nueva Ecija, Central at Southern Bulacan, sa nalalabing bahagi ng Rizal, maging sa Northeastern, Central at Western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at Central at Western Batangas. Nananatili po ang mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito at ang susunod na heavy rainfall warning ilalabas po mamayang alas 8 ng gabi. Isang low pressure area ang posibleng mabuo sa may West Philippine Sea sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Martes, habang wala naman sa buntot o trough ng nakalayo ng bagyong Pilandok o may international name po na Corban, isang LPD na pwedeng mabuo dito sa may Philippine Sea. Ang dalawang LPD nito ay ang magpapalakas po sa habagat na pwedeng tumagal hanggang sa weekend. Babantayan natin kung may chance na maging bagyo ang mga sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 8 Martes sa Luzon, may kalat-kalat na ulan sa umaga dyan sa may Pangasinan, Central Luzon at dito po sa may Mindoro. May malalakas na buhos ng ulan bago magtanghali sa may Zambales at sa may Batangas at Northern Occidental Mindoro, bandang tanghali naman. Mas titindi yung ulan sa Mindoro pagsapit ng hapon, habang bago lumubog yung araw, meron na rin mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, maging sa Marinduque, Romblon, Quezon at Camarines Norte. Maulan pa pagsapit ng gabi dyan sa Isabela, Calabarzon at Mindoro. Meron ding kalat-kalat na ulan sa Northern Palawan sa umaga po yan at pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may kaunting ulan sa madaling araw sa Panay Island pero maghapong maaraw at tuyo sa maraming lugar sa Kabisayaan. Uulan muli pagsapit ng hapon dito sa may Western Panay at aasahan din ang pag-ulan sa may Eastern Visayas pag lumalim na ang gabi. Sa Mindanao, maghapong mainit at maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa Bukidnon. Pagsapit yan ng hapon at pagkalubog naman ng araw ay maulan dito sa may Agusan del Sur. Mawawala na yung mga pag-ulan dyan sa Mindanao pag lumalim ang gabi. At tayo sa Metro Manila, buong araw pong may tsansa ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. At sumampa na po sa 206.3 meters ang water level sa Angat Dam nitong Lunes ng umaga. umaga matapos itong umangat ng halos kalahating metro sa nakalipas 24 na oras. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya.
2: At susunod, presyo ng langis sisirit bukas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo, kapamilya. Simula ngayong Lunes.
1: Magaling si Madam Matilda Rochelle.
2: Anong nangyari sa anak ko? Gusto kong malaman.
3: Pero malduman lang sinapit ni Sam, Isabel.
4: Sam!
5: Hindi mo tayo anak ko!
6: So, ano naman yata yung ginagawa ng mga kapitbahay natin, ha? Para sa akin ba yan?
7: Birthday ni Rudy. Tasadyayin natin sila.
8: Sino ba itong mga lalaki na sinasabi niyo may panama sa akin? Itong mga lalaking ito ba ay aabot sa level ng kagwapuan ko? Itong mga lalaking ito ba ay kasing yaman at kasing talino ko?
9: Babo! Ba't natin ginaganggo?
10: Jango! Anong ginagawa nyo din sa paraiso?
11: Nandito kami para magisaya sa birthday ni Rudy!
12: Sino itong katabi mo? Ganda!
0: Sigabo weeknights, 8 p.m.
13: May plano na ako kay Bea at kay Kaloy. Kailangan niyo pong sumama sa amin ngayon sa presinto.
0: Simula ngayong Lunes.
14: Wala akong pakialam sa bilin na yun. At lalong lalo na wala akong pakialam sa'yo.
15: Ayun, ang sabihin niya.
14: Wala akong hawakan.
16: Wala akong inuutos sa kanya dahil hindi ko naman siya kakilala.
0: Billy is on fire.
17: Kailan magtitigilan ang anak ko?
13: Kagaya ho ng sinabi ko sa inyo dati. Yung anak niyo ho, yung kausapin niyo.
18: And we'll let the world know na criminal din siya.
19: Pagsabihan mo yung mga tao mo, baka gusto talaga nilang malaman na kung ano yung totoong criminal.
13: Kala mo masisindak mo ako? Enjoy your freedom dahil sandali lang.
20: Nakalist po kayo as emergency contact for patient Enrico Dominguez.
21: Problema na to. Walang kinalaman ng kaibigan ko. Okay?
22: Jowa na lang kulang. Yun na lang hanapin natin.
23: Up, up!
24: Sino to?
23: Esposo!
13: Nakamatch ko sa love list.

0: Sunday. Weeknights, 8:45 p.m. Kiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: May paramdam lang namin kung dahil po namin kayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo lahat.
5: All of you.
0: Kitakits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
6: Kapamilya sa lahat ng panahon.
7: Magkasama tayo sa bawat kwento.
8: Nagsagawa po ng press conference si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon lamang sa isang ospital sa Quezon City. Alright? Cardinal Santos ito sa San Juan, kung saan sinabi kanina ni DILG Secretary Remulla na isa-serve ang warrant of arrest laban kay former Speaker Martin Romualdez sa ospital mismo kung saan naka-confine si dating House Speaker Romualdez. So binanggit kanina ni Remulla na posibleng ang hospital arrest ay ilan sa mga options o posibleng makonsidera ng gobyerno. Kung ating matatandaan ay kinasuhan, naglabas ang Sandigan Bayan ng kaso laban sa dating House Speaker ng plunder. Ito ay isang non-bailable offense. Alright, so ngayon naman, diretso tayo. So, nandun pa rin ngayon sa loob ng Cardinal Santos, si DILG Secretary John Vic Remulla, kung saan hinihintay lang natin ilang minuto. Posible kasi kanina po ay pumasok siya sa loob ng ospital at sinabi nga niya isa-serve niya ang warrant. So may kasama pong mga media si Secretary Remulla at aalamin natin ilang minuto lamang kung na-serve ang warrant na ito at kung ano ang plano ng DILG matapos ma-serve ito. So yan po ang ating breaking news. Ang arrest warrant po ay isisilbi kay dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Samantala, arestado ang apat na Chinese sa isang hinihinalang scam hub sa Alabang, Muntinlupa. Isa sa mga suspect na pag-alamang pugante umano sa China dahil sa mga kasong fraud at human trafficking. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
10: Hands up.
11: Hindi na nakapalag ang apat na Chinese nang pasukin ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang kwarto sa isang hotel sa Ayala, Alabang, Muntinlupa City na ginagamit umano sa operasyon ng isang scam hub.
10: Nung natanggap natin yung information sa ating confidential informant, nagkandak tayo ng surveillance. So nakita nga po natin na may movement dun sa hotel na yon, nitong mga foreign nationals. So kinandak natin yung operation at naaktuhan natin sila na nasa harap ng kanilang mga computers.
11: Nakita sa mga computer ang paraan ng panluloko ng mga suspect. Nagpapanggap sila bilang mga babae gamit ang AI o artificial intelligence para makuha ang tiwala ng kanilang mga target at mahikayat sila maglabas ng pera. Kabilang sa modus ng grupo ang tinatawag na pig butchering scam, kung saan pinapaniwala mga biktima na kumikita ang isang investment at saka sila hihikayating mamuhunan.
10: Yung isang term po dito is pig butchering scam kasi ito po yung parang papatabain ka muna, bubusugin ka muna bago ka talagang makunan ng malaking pera. And that's the time na doon ka na nila lolokohin.
11: Dagdag pa ng BI, kahalintulad dito ang mga natuklasang operasyon sa mga dating Pogo Hub. Naharap ang apat na dayuhang suspect sa immigration violations, kabilang ang overstaying at kawalan ng mga kaukulang mga dokumento gaya ng tamang visa. Lumabas din sa verifikasyon ng BI na isa sa kanila ay wanted umano sa China dahil sa fraud o panluloko at human trafficking.
10: Based sa record check natin, sila yung mga natira pa dito na remnants ng Pogo na kasi wanted na sila sa China. Wala na silang choice kundi paikot-ikot na lang sila dito sa atin nagtatago at nag-setup na lang ng guerrilla operations nila.
11: Paigtingin naman ng Bureau of Immigration ang kampanya laban sa muling paglitaw ng maliliit at palipat-lipat na scam hub sa bansa.
7: Nilipat na sa BI Detention Facility ang apat na Chinese nationals habang ipagpapatuloy ang investigasyon para matukoy kung may iba pang kasabwat at malaman kung nasan pang ibang scam hubs na nagpapatuloy sa bansa. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
8: Kapapasok lang na balita, nakakuha ang Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court ng manifestation for hospital confinement mula sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na naharap ngayon sa kasong plunder. Naghain din si Romualdez ng urgent motion of continued hospital confinement sa isang ospital sa San Juan City at sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Attorney Dennis Pulma ng Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, hindi na idinetalye ni Pulma ang kondisyon ni Romualdez. Balikan natin sa Cardinal Santos Hospital. Kasama natin live, nagpapatrol si Karen De Guzman. Karen. Alright, Karen, na-serve na ba ang warrant?
1: Karen. Yes, Karen, itinuturing na ang person deprived of liberty o PDL si dating House Speaker Martin Romualdez matapos maisilbi sa kanya ang warrant of arrest dito sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Sa ngayon ay nananatiling naka-confine sa ospital ang akusado matapos siyang mahatiran ng warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ayon sa kanyang mga doktor na ipinarating sa atin ni DILG Secretary John Vicremulla, nakaranas si Romualdez ng cardiovascular event. Hindi stable ang kanyang blood pressure at nagkaroon din siya ng anxiety attack. Sinabi ng otoridad na araw-araw nilang susuriin ang kanyang kalagayan at mananatili siya sa ospital hanggang sa masabi ng doktor na kaya na niyang humarap sa korte. Pero habang naka-confine, mahigpit ang seguridad dito sa kanyang paligid. May mga armadong gwardiya at pulis sa labas ng kanyang kwarto at may mga pulis nga na magbabantay din sa ospital at sa lobby nito. Sinabi rin ng otoridad na matapos basahan ng kanyang mga karapatan, itinuturing na siyang isang PDL. Dinala siya sa ospital bandang alas 4 ng hapon, ilang oras nga bago ilabas yung nasabing warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi magiging dahilan ang kanyang kayamanan o koneksyon para makaiwas sa pagpapatupad ng batas. Sa sandaling ideklara ng mga doktor na kaya na niya, dadalhin siya sa tamang detention facility para harapin ang kanyang kaso sa korte. May doktor din mula sa PNP na kinukonsulta sa mga doktor ng ospital para ma-double check yung kanyang kalagayan. Samantala ka rin, sinabi ng otoridad na handa na ang detention cell na pagdadalhan sa kanya sakaling payagan na siya ng doktor na i-discharge dito sa nasabing ospital. Karen?
8: Alright, Karen, siguro no, ilarawan mo, kanina nag-press con si DILG Secretary John Vicremulla. Ilarawan mo sa amin anong nangyari kanina, sino ang kasama ng DILG Secretary nung iserve ang warrant?
1: Karen, bago nga tayo makarating sa Cardinal ay nauna nang dumating dito si PNP Chief Jose Melencio Nertatus Jr. Kasama niya yung hepe ng CIDG-NCR na si Police Colonel John Diaghi at iba pang mga tauhan ng CIDG. Hindi pa malinaw kung doon na ba inaisagawa yung mismong proceedings ng booking tulad ng yung tinatawag nga nilang piano, mugshot, hindi pa natin alam yan. Pero may mga gamit na nakita tayong kanina na dala-dala ng mga polis. Ang kinumpirma lang sa atin ni SILG Secretary Romualdez na naisilbi na nga itong warrant of arrest at hihintayin nila na bumuti na yung kanyang kalagayan para siya ay maiharap sa korte. Karen?
8: Alright, Karen, pakinggan lang natin ang ilang bahagi ng sinabi kanina ni DILG Secretary John Vicremulla. Pagkatapos babalikan kita, Karen.
5: Para ihayag po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. Andito po siya ngayon naka-confine as according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonon's case na apat na araw siya andun doon, We will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
12: Sir, okay. Since when pa po siya dinala dito?
5: This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay?
12: Sabihin mo po yung reason, bakit po siya
5: binala
12: dito?
5: Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Dadali naman siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ng korte na dan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito. Okay?
12: At yung booking process, dyan po ba gagawin?
5: Hindi pa, yes, dito na rin. Okay? Thank you very much.
8: Yan po ang bahagi ng press conference kanina ni Secretary John Vicrimulya. Si Karen De Guzman ay kasama pa rin natin. Karen, no, so mabuti nilinaw yun ni Secretary kanina kasi tila ang nagiging kulungan of choice ng ilan ay ang ospital. So ang malinaw ngayon ay hindi siya dyan ng pangmatagalan. Karen, mag-i-issue ba ng medical bulletins ang PNP? Meron bang doktor mula rin sa PNP to determine kung kaya na ng dating speaker na lumabas sa ospital?
1: Karen, ang limitasyon nga dito sa isang pribadong hospital ay meron silang sariling medical bulletin na kailangan pa nating hilingin sa kanila. Pero ganun pa man, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na meron niyang doktor mula sa PNP na mismo titingin din sa kalagayan ng dating House Speaker. Kaya naman, hihintayin natin, hihingi tayo ng kopya, kukumustahin natin araw-araw kung kinakailangan, kung ano yung kalagayan ng ating House Speaker para malaman natin kung handa na siyang humarap sa korte at harapin ang kanyang kaso.
8: Alright, and Karen, may impormasyon ka ba? Kasi ang may bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez, si Yeda Romualdez, ay kasalukuyang congresswoman. Siya ang representante ng Tingog Party List, no, Karen? So, nandyan ba si Yeda Romualdez? May impormasyon ka ba kung nasa Pilipinas ba siya? Umalis na ba? Ang mga anak ba ni dating House Speaker ay nandyan din?
1: Karen, yan yung kukumpirmahin natin dahil pagdating nga natin dito bandang alas 6 ng gabi ay nasa loob na halos lahat ng mga tao maliban na lamang doon sa mga pulis na nagsilbi nga nung arrest warrant laban kay Romualdez. So alamin natin yan kung nasaan nga ba yung kanyang pamilya maging yung kanyang congressman na asawa. Karen?
8: Maraming salamat, Karen De Guzman.
9: Isinalang na ng prosekusyon ang isang opisyal ng Philippine Statistics Authority bilang ika-10 testigo sa bintang na maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero bago pa man makapag-cross-examine ang depensa, may puna na ang ilang senator judges sa prosekusyon. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. So RG, ano nga ba yung nilabas na taga-PSA at ano yung puna ng mga senator judges?
13: Karen, ay Tony, kung tutuusin ay lumabas na sa kamera ang mga sinabi ng Philippine Statistics Authority dito sa impeachment trial kanina. Puna ng isang senator judge. E gaano ba kasiguradong opisyal ng PSA na yung mga nasa records nila ay yung nasa resibo ng mga nakatanggap umano ng confidential funds? Para naman sa isa pang senator judge, lalong dapat tawagin ang mga taga-militar na nakatanggap umano ng confidential funds dahil mukhang pare-pareho ang sulat kamay sa mga resibo.
14: Dedo, sir.
15: Isinalang ang ikasampung witness ng prosekusyon na si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande. Ini sa isang biniripika ng PSA ang lahat ng 2,669 na binayaran umano ng Office of the Vice President at Department of Education ng confidential funds noong 2022 at 2023. 1,992 mula OVP, 677 sa DepEd. Ang resulta lampas 1,600 dito o halos 400 sa DepEd, higit 1,200 sa OVP, walang record na kapanganakan, kasal, pagpalit ng pangalan o kamatayan. 152 ng kabuuang 2,669 single matched entry o iisa lang ang tumugma sa pangalan. Hindi bababa sa 37 single match names at patay na.
16: Under the OBP, 32 po ay nakita namin na ang mga official death certificate sa mga pangalan po na yun. Doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database. Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
15: Hindi naman bababa sa 25 ang menor de edad. Tatlo dito, wala pa umanong 3 years old kung hindi man baby pa.
16: Meron pong 20 na menor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na menor de edad based sa kanilang mga birth certificates po. Doon po sa records na benerify namin, ang pinakabata ay si based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
15: Ayon sa testigo, agaw atensyon at kakaiba ang ilang pangalan.
16: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
15: Pawang sinertipikahang walang record ng birth, marriage o death certificate ang mga pangalang tulad nina Mary Grace Piatos, Arthur Baon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Maxine Calios, Charles Ampalok Jr., Xiaomi Ocho, Danrick Ocho, Tomas Panda, Timon Angelo Pusa, Tina Matching na nakatanggap umano ng confidential funds. Pero may isang pangalan namang maraming katugma sa PSA records.
16: Si ay meron pong 907 na most likely match records of births in the PSA database. At meron din po siyang 305 most likely match records of marriage and 53 most likely match records of death in the PSA database. Ang ibig pong sabihin, ang pangalan na common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database na ibig sabihin pwedeng is 2 or more na persons po.
15: Ayon pa sa prosecution, may mga pangalan ring tumugma sa marriage certificates pero iba ang pirma. Pero may punto naman ang presiding officer na posibleng iba ang nasa records ng PSA sa records ng confidential funds.
17: Base sa talaan nyo, may ganung pangalan na namatay, pinanganak o kinasal pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
16: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor. So I cannot speculate.
15: Puno naman ng prosecution, wala namang sinabi ang depensa na alias ang mga pangalan. Sagot ng depensa, hindi naman kasi bawal ang alias sa patakaran ng COA.
18: That's why, Your Honor, we went through this whole exercise of verifying with the PSA. Because they never claimed that, Your Honor, they were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order.
19: The Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to, with all due respect. If they are now claiming that these are aliases, the burden's with them, not with the defense.
15: Wala namang kaso para kay Senator Judge Raffy Tulfo ang paggamit ng mga alias para sa mga informant. Ang kinukwestiyon niya, bakit pare-pareho ang sulat kamay sa mga resibo na may iba-ibang pangalan.
20: So, I don't see anything different para dito sa DepEd sa OVP. Siguro allowed sila na gumamit ng alias to protect their identity para hindi sila masunog, ika nga. So ibig sabihin isang tao lang po ipirma at saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So doon may lukuhan na.
15: Ayon kay Tulfo, mga pinagbigyan lang ng confidential funds ang makapagpapaliwanag at dapat na silang ipatawag.
20: Yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd, para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan.
15: Wala pang indikasyon kung gagawin ito ng prosekusyon o ipauubaya sa impeachment court na ipatawag si dating VPSPG Commander Colonel Raymond Dante La Chica sa takdang panahon. Matatanda ang nagpahayag ng kahandaan si La Chica na sabihin ang kanyang nalalaman. Tony, bago matapos ang paglilitis ngayong Lunes, binawi ng impeachment court ang subpoena kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos ilahad ng prosekusyon na bagamat marami silang tanong kay Fajarda, na pagdesisyonan nilang hindi na ito ipatawag for humanitarian considerations. Nauna na rin nag-stipulate o nagkasundo na ang prosekusyon at depensa sa umpisa ng hearing sa ilang punto para hindi na niya kailangang patestiguhin. Paliwanag ng prosekusyon, bunsod na rin ito sa kalusugan ni Fajarda na may pananagutan sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Si Fajarda rin ang nagbigay o nag-disburse umano ng confidential funds kay Colonel Dennis Nolasco, ang nuay Deputy Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang Security Officer ng DepEd. Tony?
9: Maraming salamat, RG Cruz. At susunod, Grade 8 student sugatan sa saksak ng kapwa estudyante. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
1: Simula ngayong Lunes.
2: Magaling si Madam Matilda Rochelle.
3: Anong nangyari sa anak ko? Gusto kong malaman.
4: Pero maldumal ang sinapit ni Sam Isabel.
5: Si
4: Sam!
5: Sam! Hindi mo tayo anak ko!
6: Pero naman yata yung ginagawa ng mga bahay natin, ha? Para sa akin ba yan?
7: Birthday ni Rudy. Tasadyayin natin sila.
8: Sino ba itong mga lalaking na sinasabi niyo may panama sa akin? Itong mga lalaking ito ba ay aabot sa level ng kagwapuan ko? Itong mga lalaking ito ba ay kasing yaman at kasing talino ko?
9: Abo! Patating din na, Django!
10: Django! Anong ginagawa nyo din sa paraiso?
11: Nandito kami para makisaya sa birthday ni Rudy!
12: Sino itong katabi mo? Ganda!
13: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
14: FM Radio, the vibes,
15: ang lupet!

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Weeknights, 8:45 p.m.
7: Kapamilya sa lahat ng panahon.
8: Magkasama tayo sa bawat kwento.
9: Sa kalagitnaan pa ng Setyembre, inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid na tadtad pa rin ng red at yellow alert. Samantala, maglalaro na sa 80 hanggang mahigit 100 piso ang litro ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, bunsod na malaki-laking dagdag presyo sa petrolyo bukas, araw ng Martes.
10: Bawas ang kita ng tsuper na si Charlie kahit 12 pesos na ang diskwento niya sa diesel. Dapat anya, gawin ng 20 pesos ang discount para lumaki-laki naman ang kita ng mga jeepney driver. Damay looman yun pati ang mga anak niyang nag-aaral sa sobrang pagtitipid.
11: Bawas-bawas na lang, control-control na lang na ano.
10: Yung mga anak?
11: Anak ko.
10: Hindi nagre-reklamo na?
11: Pati sila damay nga sa pamumuhay. Talagang tanggapin.
10: Ano sabi?
11: Okay lang naman.
10: Ang TNVS driver na si Josel, dumidiskarte na lang para kumita ng 4,000 pesos kada araw dahil 3 taon pa ang bubunuin sa hinuhulugang sasakyan.
12: Mas maaga na lang sigurong bumiyahe para kahit pa paano, paghapon, makuha mo na yung net mo. Lalo na pagka ganyang patuloy yung task niya. Tsaga lang talaga.
9: Mukhang kailangang lalo pang maghigpit ng sinturon ang mga pribadong motorista at super dahil malaki-laki ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Lagpas 5 piso sa diesel, 4.70 naman sa gasolina.
10: Sa datos ng DOE, maglalaro na sa 85 hanggang 105 pesos ang litro ng diesel sa Metro Manila simula Martes. Pero aabutin kaya muli ang dating pinakamataas na 155 pesos kada litrong presyo ng diesel noong Abril? Sagot ng DOE, depende kung lumala pa ang sitwasyon sa dinadaanan ng supply ng langis sa gitnang silangan.
13: Ang atin lang kaba is kung masara yung Red Sea kasi around 6 million barrels ang lumalabas pa rin dito from Saudi and then yung petroline nila.
10: Mula nung sumiklab ang gyera, halos 150 pesos na ang kabuuang price increase. Pero dahil may halos 100 pesos din na nai-rollback, nasa 50 pesos lang ang net total increase sa diesel. Sa gasolina naman, nasa lagpas 52 pesos ang net increase mula Marso kapag binangga lahat ng increase sa lahat ng rollback. Samantala, 7 oras na namang red alert ang Visayas Grid ngayon Lunes. Ibig sabihin, may rotating power interruption na naman sa maraming lugar sa rehiyon dahil sa pagpalya ng 34 na mga power plants.
14: The most expensive electricity is no electricity at all. The Visayas power situation is unacceptable and we are treating it with utmost urgency.
10: Sa taya ng DOE, babalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 sa pag-asang babalik na sa operasyon ang malalaking planta sa Visayas Grid.
15: Round the clock yung aming pag-monitor ng status ng mga power plants kasama yung mga aming mga staff and yung inspection. So we're praying na lahat ng repairs will be completed on time.
16: Even in Mindanao, suddenly we have power plants that are going on forced outage. Mindanao has been supplying Visayas with the extra energy needed. Pero dun mismo sa Mindanao, nagkaroon na ng failure din.
10: Naglatag ng mga plano ang Department of Energy para masolusyunan ang problema sa kuryente ng Visayas. Nangako si Garin na magkakasingilan kalaunan, uunahin lang munang makabalik sa normal ang sitwasyon.
14: Hindi dapat ang consumer ang paulit-ulit na mag-adjust dahil may problema ang paulit-ulit namang hindi naaayos. We are applying the same urgency to transmission. It is not enough to have electricity available somewhere in the system. The grid must be able to move that electricity to where people need it.
10: Halos isang daang araw nang may yellow o red alert sa Visayas dahil sa pagpalya ng sangkaterbang planta. Dati, manipis lang ang reserbang kuryente kaya may yellow alert. Pero nitong mga huling linggo, may mahahabang red alert na nagre-resulta sa rotational power interruption. Ang Mindanao naman, 12 araw nang may alerto simula Enero.
1: Samantala, dumako naman po tayo sa ospital kung saan nga po na naka-confine sa kasalukuyan si dating Speaker Martin Romualdez. Nagsasalita po si DILG Secretary John Vic Rimulat, kausap ng mga mambabat.
5: Warrant of arrest had been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung saan kinukuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant, kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP, doctors niya, nag-uusap na yun tungkol sa status niya at nag-examine records. Bukas ng umaga, maghahanda kami ng report papunta sa, para padala sa Sandigan Bayan. And daily, magmamonitor kami ng kanyang condition until he is well enough to be presented to court. But wag po kayong mag-alala. Gagawin po namin lahat na madala siya sa hustisya. Andito po kami para ipakita. Talagang masama naman, I mean, mabigat man sa loob ko dahil kaibigan ko talaga yan eh. Pero kailangan gawin ng pinapakita lang talaga namin na wala kami pinapanigan. Whether ang ombudsman o ako o ang PNP, iisa ang trato namin sa batas.
17: Okay. Sa kasayad sa pulis, sa mga doktor, may family members po ba siya?
5: Yes, andun yung kanyang anak. Anak niya andyan dyan.
17: Sir, kumusta yung wife po niya?
5: Hindi ko nakita.
17: Sir, kumusta yung health niya ngayon?
5: He look pale. He look very pale. And his vigor voice. Pero maputla ang itsura niya.
17: Sir, kanina ba siya lang yung pumunta kasama yung anak niya?
5: Hindi ko alam. Wala ko dito nun. Okay? So, thank you very much. Okay.
17: Salamat, sir. Sir, kung ba the other accused pala?
1: At yan nga po, at narinig natin yung maikling pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya patungkol po doon sa pagsilbi ng warrant of arrest para kay dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang kasong plunder kaugnay pa rin po ng pagbubulsa umano ng mga pondo para sa mga flood control projects. Naglabas po ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak po sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez at ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldi ko. Pero sa ngayon, habang pong naisilbi na nga po itong arrest warrant at maituturing ng person deprived of liberty, si dating Speaker Romualdez ay mananatili muna siyang naka-confine dyan po sa Cardinal Santos Hospital sa May San Juan para umano sa kanya pong kaso ng cardiovascular event at anxiety. So doon nga po tayo muling magbabantay at titingnan nga po ng DILG araw-araw kung ano po ang magiging kondisyon ni Speaker Romualdez at kung siya nga po ay maaari nang ihatid at ilipat sa kanya pong detention area sa may Quezon City Male Dormitory.
10: Susunod, GGV, handa na sa uncapable na pagbabalik. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo, kapamilya. Simula ngayong Lunes.
1: Magaling si Madam Matilda Rochelle.
2: Anong nangyari sa anak ko? Gusto kong malaman.
3: Pero malduman ang sinapit ni Sam Isabel. Where is si Sam?
4: Sam! Hindi mo tayo anak ko!
5: Sobra naman yata yung ginagawa ng mga bahay natin, ha? Para sa akin ba yan?
6: Birthday ni Rudy. Tasadyay natin sila.
7: Sino ba itong mga lalaki na sinasabi niyo may panama sa akin? Itong mga lalaking ito ba ay aabot sa level ng kagwapuan ko? Itong mga lalaking ito ba ay kasing yaman at kasing talino ko?
8: Kabo! Matanin din na, Django!
9: Django! Anong ginagawa nyo din sa paraiso?
10: Nandito kami para makisaya sa birthday ni Rudy!
11: Sino itong katabi mo? Ganda!
12: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
13: May plano na ako kay Bea at kay Kaloy. Kailangan niyo pong sumama sa amin ngayon sa presinto.
0: Simula ngayong Lunes.
14: Wala akong pakialam sa bilin na yun. At lalo-lalo na, wala akong pakialam sa'yo.
15: Ayun, ang sabihin niya.
14: Wala akong hawakan. Wala akong inuutos sa kanya dahil hindi ko naman siya kakilala.
0: Billy is on fire.
16: Kailan mo titigilan ang anak ko?
13: Kagaya ho ng sinabi ko sa inyo dati. Yung anak niyo ho, yung kausapin niyo.
17: And we'll let the world know na criminal din siya.
18: Pagsabihan mo yung mga tao mo, baka gusto talaga nilang malaman na kung ano yung totoong kriminal.
13: Kala mo masisindak mo ako? Enjoy your freedom dahil sandali lang.
19: Nakalist po kayo as emergency contact for patient Enrico Dominguez.
20: Problema na to. Walang kinalaman ng kaibigan ko, okay?
21: Jowa na lang kulang. Yun na lang hanapin natin.
22: Up, up!
23: Sino to?
22: Esposo!
13: Nakamatch ko sa love list.

0: Sunday. Weeknights, 8:45 p.m. Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: May paramdam lang namin kung dahil po namin ngayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo
0: lahat. Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay, Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother, Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations!
5: Sugatan ang 15 anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 18 anyos na grade 11 student sa Buaya National High School sa General Santos City. Ayon kay BNP Region 12, nagtamo ang biktima ng saksak sa liig at sa kanang bahagi ng tiyan. Kagad naman siyang dinala sa ospital habang naaresto ang suspect ng security guard at na-turn over sa responding pulis. Na-recover naman mula sa suspect ang isang folding knife na may 5 pulgada ang haba. Sa investigasyon, pambubuli umano ng grupo ng biktima sa suspect ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga pulis. Ayon sa DepEd sa General Santos, magpapatupad sila ng mas mahigpit na seguridad sa paaralan. Patuloy pang investigasyon sa insidente.
6: Ilan sa mga babae na may kaugnayan sa Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade at Moro Islamic Liberation Front ang nasa front lines ngayon ng pagpapalaganap ng kapayapaan at serbisyo publiko sa Bangsamoro region. Sa panibagong ABS-CBN News documentary na binigyang boses ng premyadong aktres na si Jodie Santa Maria, makikita ang pag-transition ng mga dating combatant sa buhay sibilyan.
7: Itinatag noong dekada 80 ang BWAB o Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade sa loob ng MILF para sa kababaihang sinanay sa iba't ibang gawaing susuporta sa kilusan. Dating miyembro at pinakabatang battalion commander ng 118th Base Command ng BWAB, si Joe.
8: Isa rin po akong anak ng membro ng MILF. Nung umabot na po ako ng 18 years old, doon na po ako naging legit member po ng BWAB organization po. Hindi po kami, kumbaga, required na sasama sa gera or maghawak ng baril. Pero during the struggle po, is binigyan din po kami ng mga training pagtungkol sa paghawak ng baril. Yun ay parang depensa lang po.
7: Nasa transition period ang BARM. Habang hinihintay ang unang boto para sa parliamentary form of government na magpapatakbo sa rehiyon.
8: Ang ginagawa na po namin sa BWAB is nagda-transition na rin kami as civilian life na.
7: Hindi man naglaho agad ang mga sugat ng bakbakan, pero nagbago ang direksyon ng laban.
8: Dati, during the struggle, makita namin ang sundalo, parang kalaban na yan, di ba? Pero ngayon, alhamdulillah, nandyan na sila, nakakasalamuhan namin. Oo, hindi takot yung mga bata. Kumbaga parang yung respeto ngayon is mas lumaki pa yung respeto ng bawat isa.
6: Mapapanood na ang Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya lang pagkatapos ng TV Patrol.
9: Kasado na ang pagbabalik ng Gandang Gabi Vice kasama ang bagong ka-tandem ni Vice Ganda. Bukod dito, exclusive ding mapapanood ang uncut at unfiltered version nito sa I Want. Nagpapatrol Ana Cerezo.
1: Dada ba kayo sa non-stop na kwentuhan at kulitan? Nagsimula na ang taping ni Vice Ganda para sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice. Kasabay ng bagong season, mas magiging unkabogable ang kulitan dahil may bagong makakasama si Vice, ang genggang o co-hosts na sina Divine Tetay Verna at si Vince Maristella.
10: Yun kasi ang gusto talaga ng Tita Cory. Gusto niya, sabi niya, gusto ko bago. Kailangan, ang tagal na nung GGV. We aired for almost 10 years and then we were gone for like 6 years. Sabi niya, hindi pwedeng pabalik tayo na yun lang din. Siyempre, yung naisip ko, ang lalagay ko dyan, yung makakasundo ko at makapagbibigay ng fun sa audience ko. Eh si Verna, si Tetay, kasama ko yun lagi. Si Vince kasi is a new friend. Kasi I have Gen Z friends now. Wow, Gen Z friends. Si Vince yung isa talaga sa pinaka nakakaaliw.
1: Huwag palampasin ang buong buo, unfiltered at walang cut na only tawanan ni na Vice, kanyang mga panauhin at ng genggang exclusive sa iWon.
10: Nakakatawa for sure ang i-airin namin sa GMA, hindi kami mapayag ng hindi. Pero, syempre, hindi lahat pwede namin ipakita sa free TV, di ba? Yung mga hindi namin pwedeng ipakita sa free TV, yung mapapanood nila sa iWon. Dahil yun talaga yung unfiltered, uncut na version. Kung ano yung tinape namin, kung ano yung mga pinag-usapan, mapapanood nila lahat sa iWon. Kaya super exciting yung iWon.
1: Abangan ang pilot episode ng Gandang Gabi Vice sa September 13. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Lunes pa lang, ha? Dami ng balita.
9: Oo, dami nangyari. Unang-una, nung Friday, ang nakakagulat yon yung nag-issue, unang-una yung grave threats laban kay Vice President.
6: Ngayon, Sabado.
9: Tapos sa weekend. Sabado ba yun? Sabado. Friday, Sabado. Bila ngayon naman, Lunes, itong arrest warrant laban sa Speaker. So tinupad nila. Dapat lang, tinutuon nila.
6: Pero parang repeat lang din. Kasi may nangyayari ng ganyan. Hospital talaga ang unang...
9: Parang paborito ngayon, no, ng mga inaaresto, hospital.
11: Yun nga yung parang sinabi ni Secretary John Vick, di ba? You cannot hide behind your wealth. Hindi naman na sinabi, you cannot hide behind your health.
6: Sabi wealth.
11: Wealth. Health.
6: Health ba sabi?
11: Hindi.
6: Wealth, di ba?
11: Kadalasan, nagagamit yung health na katwiran para makaiwas.
6: Pinatatawa mo na naman.
9: Hindi, totoo.
11: Di ba?
9: Oh, lagi na lang ganun.
11: Eh, alam ka, si Vice, humarap naman siya. Ang tanong lang ha, is bakit daw ang sinasabi ni Secretary John Vick, gusto pa daw magpaposas at magpamagshot. Eh, hindi na nga daw nila ginawa.
9: At saka billable eh.
11: Otherwise, parang...
6: Billable ba? Hindi.
9: Hindi, yung great threat.
6: Yung
9: great threat is billable.
6: Sorry.
11: Yung parang drama lang.
9: Tama.
11: Hindi naman na tayo, syempre, kasama dun sa drama.
9: Oo. Ngayon, plunder ito, non-billable po yan ito. So, ang tanong ngayon, unang-una... Hindi, unang-una, you are automatically suspended from all your
6: office,
9: your public office. So, una yon. Ang pangalawa, ang

0: may warrant galing sa korte. Mm-mm. Trabaho niya actually to serve it as head ng PNP.
1: So, ang interesting ngayon, yung sinabi ni Karen De Guzman, dahil ito ay isang private hospital, magre-request ka pa ng medical bulletin.
0: Oh, yeah.
1: So, yun ang tanong ngayon. Kasi may warrant na, public official pa siya, dapat ratuhin siya ng kahit sinong public official na person deprived of liberty of now. So, hindi naman pwede, diba, na hindi rin alamin ng PNP kung ano ang kondisyon.
0: Kaya may doktor ang PNP doon. Para ma-check kung tama bang sinabi ng doktor from the private hospital.
1: Kaya ang tanong ngayon, ilang araw yan at saan dadalin ang dating speaker pagkatapos nito?
0: Ay, si Bunoan, 4 days na nakakonfine. Nasa hospital, diba? At saka nangyari niyan, naalala niyo yung anong hospital sa BGC? Sa Taguig na nag-i-issue ng bulletin dati kay dating Pangulong Arroyo. Naalala niyo yan? Naka-standby yung mga reporters doon for how many days?
2: Pero si Nino mag-i-issue ng bulletin. Na.
0: Sorry,
2: hindi
0: ka
1: na nga daw. Eto na. Alright. So parang nakikita natin na talaga. Alam niyo, eto pa nga to.
2: Sabi niyo.
1: Gusto ko nga sabihin na ang gobyernong ito, pinapakita nila na hindi na mimili.
0: Tama naman.
2: Diba? Yun, cardiovascular event si Nino niya.
0: An anxiety.
1: Alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang documentary na Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan. Ako po si Karen Davila.
2: At ito, kung gusto nyo pa humagbilang, 109 days na lang, Pasko na. Para sa iba pa mga balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Ano bang hamon, ano bang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Tony Velasquez.
0: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
3: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan.
4: DTX 500.
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At makakasama niyo po sa loob ng 2 oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ala, super ganda talaga ng ating gabi ngayon kasi kasama niyo po ang tatlong nagagandang Diyos sa balat ng radyo.
1: Hoy!
0: Ay, kita pagkikilatan, hindi oras.
1: Kasama ka na liwat.
0: Oo, yun nga. Anyway, mga ka-vibes, kumusta na ba ang ating mga buhay-buhay sa ngayon? Okay pa ba tayo sa alright? Kung hindi, isa lamang po ang solusyon dyan. Makinig lamang po sa inyong mga paboritong programa dito sa 100.7 FM R Tacloban. At siguradong gaganda at gaganda po ang inyong mga buhay. Lalong-lalo na kung gandang gabi vibes ang inyong papakinggan.
1: Yes, syempre hatid natin yung good vibes mga ka-vibes. Yes. Ang daming vibes.
0: Dami.
2: Kailan ba na hindi naging good vibes, di ba?
1: Oo naman.
2: Kasi kahit naman ang seryoso ng mga usapan natin, nagiging good vibes lagi, di ba?
0: Minsan nga,
2: napapagulo pa tuloy.
0: Sa yung bibigyan natin ng linaw, mas lalong pinapalabo ang
1: diba? Vibes. Good vibes nga.
2: Kaya lagi good vibes ang GGV.
0: Yan. Okay mga ka-vibes, live na po tayo ngayon sa ating 100.7 FM R Tacloban official Facebook page. Kaya kung ako sa inyo, ilike nyo po ang ating Facebook page. I-follow na po ninyo kami sa Facebook at para always kayong updated kung anumang ang mga pinakabagong pangyayari sa 100.7 FM R Tacloban.
1: Yes, yes, yes! And of course, sa mga hindi pa nakafollow, pa-follow naman po mga ka-vibes.
2: At sa mga ka-vibes natin dyan na gustong makinig pero hindi makapag-Facebook at makisali sa ating usapan, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta kasama nyo kami.
0: Yes,
2: yes, diba?
0: Yes. Anyway, bago tayo mapahaba ang ating intro, ano nga pala ang pag-uusapan natin ngayon?
2: Ayan, ito, usapang normal o abnormal to.
1: Ang daming nakaka-relate nito.
2: Ayan, ito naka-vibes. Normal lang ba na minsan gusto mo lang mapag-isa?
0: Oh!
2: May mga times ba kayo na parang gusto nyo lang mapag-isa? Pero hindi kayo yung...
0: Hindi yung
2: tawag dito, introvert.
0: Yung typical na introvert. So yung parang minsan lang talaga.
2: Diba? Kasi minsan may mga mood tayo na gusto nyo yung parang away from...
0: I want to be alone.
2: Yes, ganon.
0: Alone so parang, time.
2: Sa'yo din ba mga ka-vibes? Ganon din ba kayo mag-isip?
0: Let us know mga ka-vibes, diba? Minsan kasi napapag-isip tayo, parang gusto natin mapag-isa kung minsan Ano kaya ang mga reasons kung bakit ang isang tao ay mas pinipili minsan na mag-isa lamang or maging alone? Yan po ang ating i-explain at bibigyan po natin ng linaw. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM R Tacloban, ang Lupet!

0: Okay mga ka-vibes, balik po tayo sa ating programa, ang nag-iisang...
1: Gandang gabi, vibes!
0: Ayan, dito lamang yan sa inyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang...
2: 100.7 FMR, Tacloban, ang lupet!
0: Ito na ang ating malupitang tanong ngayong gabi. Nabibigyan natin ng linaw. Ano nga palang ating tanong para sa mga ka-open pa lang ng kanilang mga radyo?
2: Normal lang ba mga ka-vibes sa inyo?
0: Normal?
2: Ba? Normal lang ba na minsan gusto nyo lang mapag-isa?
1: Oh. Uy! Oh, syempre. Oh, sige. Eto, tanungin ko ha. Tanungin ko kayo mga ka-vibes. Mm. Gusto nyo bang may kasama sa CR?
0: Oh! I love it!
2: I love it! Mo?
1: Kaya nyo bang amuyin?
2: Ay, tabi,
0: ang isa-isa?
1: Hindi! Makakain ngayon ha?
2: Except lang yun. Oh, okay. Yung ano na mapag-isa talaga, literal naman yun na mapag-isa, day.
0: Cherry Lou.
2: Bakit kasi kahit ka naman
0: Cherry
2: si...
0: Cherry Lou, mukhang ibang iniisip yata ngayon ni Faye Lemon.
2: Kahit naman sino, day.
0: Mukhang padering ng padering yata ka ng mga tanong.
1: Ay, padering pala yun.
0: Prequel.
1: Ka-iyo
0: ba yun?
2: Bakit? Kahit sino ba naman, hindi naman talaga sasama sa'yo pag gano'n ang gagawin mo, day.
0: Oo. Pero usually, pag may kasama kasi siya, ay, naku, delikado yan.
2: Oh, hindi bakit? Na, no? Hindi na yan normal.
0: Hindi. Normal gagawa lang na, kung,
1: It's
0: normal to feel that way. Ay, naku, prequel na po yan para sa susunod na programa. Okay, mga ka-vibes, eto po yun. Kung kami ang inyong tatanungin, Cherry Lou, ikaw, minsan mo na bang naisip na mapag-isa?
2: Yes. Parang may kasi tayong time na parang feeling mo exhausted ka. Mm-hmm. Diba?
1: English!
2: Oh, ano mo yan?
0: Para at least sa kalendaryo.
1: Oh, exhausted.
2: Parang exhausted ka, tapos parang hindi mo feel na makipag-usap sa mga tao. Mm-hmm. Parang gusto mo lang na gusto mong kausapin sarili mo.
1: Oy, may general meeting kayo ng sarili mo.
2: Parang may ganun yun. Parang kasi sobrang ano, parang tinatawag nila, ubos na yung social battery mo.
1: Wow! Parang social butterfly
0: lang yung dagdag yan sa inyong vocabulary. Social
2: parang
0: battery.
2: Parang naubos na yung ano, social battery mo.
0: Hindi so, yan pipitsugi na battery kasi social.
1: Magkano yan? Saan kaya yan nabibili?
2: Ano yan?
0: Huwag mag-mention ng lugar.
2: Customize.
0: Yes. Okay, what about diba? You, Faye Lemon? Napag-isipan mo
1: mag-isip
0: alone?
1: Oo naman, especially kung may pagkain ako na gusto ko akin ang hindi ko
2: wait,
1: gusto mag-share.
2: Wait, kalalamot ito, Nday.
1: Ganun naman.
0: Lagab.
1: Or may pera ako na ganito gaan dami-dami so ayoko
0: ay,
1: may makalaman na. Diba?
2: It kalalamot ito, Nday. Nagawa sa Team Kalalamot.
0: Team Kalalamot, di pa rin ang makatubo.
1: Bakit ako ba dapat? O hindi, kasi nga, minsan din kasi kailangan mo i-prioritize yung mental health mo. Ganon, yung peace of mind.
2: Ganon,
1: oo.
2: Diba?
1: So kaya, parang mag-me time ka, yung sarili mo muna.
2: Kasi wala kang ka-bebe time, yes, kaya me time.
1: No, yun nga yung mga sinas...
0: Paano kung palagi na lang me time?
1: Ano?
3: Kailangan mo ng psychology.
1: Parang iba na yon. Oo. Hindi pwede yung ganun lang na kinakausap mo yung sarili mo na wala lang.
2: Hindi, kasi pwede mo naman kausapin sarili mo. Pwede naman yon. Pero hindi yung usually na lang.
1: Ay, oo. Hindi na normal.
2: Iba na yon. Hindi na normal yon.
0: Ay, kinakailangan mo na talagang magpakonsulta pag ganun.
2: Kinakalawang na yung ano mo.
0: Oo, mga tapos brain cells may mo. Gusto makipag-usap sa isi. Kinakausap mo pa rin yung sarili mo. Ay, ibang
2: diba?
0: Level na yan. Hindi na yung mapag-isa. Nag-iisa ka na talaga.
2: Diba, mga ka-vibes. Totoo ba yan, mga ka-vibes? So, para sa inyo ba?
0: Anyway,
2: ba yun? Normal lang ba?
0: Oh, no, actually, normal lang naman talaga para sa isang tao na minsan naisin talagang mapag-isa.
2: Mm-mm.
0: Oo, magkaroon ng sariling me time as if naman may ibang me time na no, hindi naman pag sarili.
2: Sarili. Ano ba kasi
0: gusto
2: yung
0: magkaroon
2: time
0: ng me time? Kasi you know na mahirap naman talaga na palagi na lang like for instance from the moment na gumising ka tapos hanggang sa pag-uwi mo after trabaho and everything. Do you think magfa-function ka ng maganda? Kasi sobrang dami na ng mga interactions na pinagdaanan mo and at the same time, so sobrang dami na ng mga stressful situation. Do you think gagana pa ba talaga ng maayos ang utak mo? Hindi. So you need to recharge your mental energy. Para ding cellphone yan.
2: Mm-hmm.
0: after mong i-charge tapos gagamitin mo maghapon, of course malulobat din yan. Ganyan din po tayo bilang mga tao. May time po talaga na malulobat talaga tayo, mapupuno tayo sa mga sa sobrang daming mga stimulation sa ating buhay. Ay for sure, you will feel exhausted talaga. Yan, tamang mga sinabi ninyo kanina. So eto po, mayroon pa tayong tatlong mga reasons kung bakit po may mga taong nais or lahat naman tayo minsan ay ninanais talaga ang magkaroon ng sariling oras para sa sarili o mapag-isa naman lang. Number one, ito yung restoration and peace. Kasi kung nag-iisa ka lang, walang stress ng social surveillance at kung ano-ano pa diyang mga pabolang mga pag-uusap.
2: Oo. Tsaka nakakapag-isip ka ng maayos. Di ba? Parang kung
0: tapos
2: ikaw lang mag-isa.
0: Bibigyan ka ng time na makapag-reflect sa sarili mo. Kasi isa ka lang.
2: Di ba? Walang ibang tao. Tapos yung mga pang marirealize mo yung mga, hala, ba't nagawa ko yun? Yung parang ganun. Tapos, ha, ganun pala yun. Di ba? Tapos, marirealize mo yung mga bagay na hindi mo napapansin. Yung parang lagi ka na lang may mga tawaginin. Diba? Ada kahit imo social kuan battery ka mga kusugpa.
0: Oo, diba? Dito nga mga puro lang ako pag pinalibak.
2: Correct, diba?
0: At least pag ikaw lang mag-usa, nagburubutan ka.
2: Para ka manlilibak. Mas maiisip mo kaya ba, tama ba na akong ginyak? Yes. Tama ba na akong desisyon na napindi mo?
0: Yes. Tapos, eto pa, kasi when speak of restoration and peace, specifically peace, ano, kung mag-isa ka lang, do you think may mga taong magbibigay sa iyo ng kung ano-anong mga mga negative energy.
1: Kahit nga mag-judge. Ang daming mga judger
2: minsan
1: kaya.
2: Minsan nga, diba, sometimes parang, minsan na nga sometimes.
1: Okay.
0: Yes.
2: Diba,
0: double-double.
2: Na kukuha na ko ito nga mag-usal ako tapos. Ito ba nga, ano yung mga imagination, ano yung mga nagihiro-hirayo. Like, ito yung mga dreams. Tapos nare-relax ka. Diba? Bagat through itong yung mga ginihuna-huna nga mga. Bagat nare-relax ka.
1: Tapos mga ngadto ka na lutan yung mga utang.
2: Yes, correct. Tapos after ito, after na, mababalik ka na lang ako. Reality. Bagat sulat ba? At least, kahit ganung in short time la ba, naka-feel ka yung relaxation.
0: Wow! That is why, diba? Nakaka-restore talaga at nakakapagbigay ng katahimikan talaga kung minsan ikaw ay napapag-isa.
2: Yes. Diba?
0: And sometimes nga, ito yung reason kung bakit yung iba ay nagbabakasyon na sila-sila lang. Diba? Solo lang na nababakasyon kasi gusto niya magmuni-muni ng sarili. Diba? Walang ibang external influence, walang nagpe-pressure sa iyo, wala kang ibang mga expectations, gusto mo lang talagang ma-discover lang yung sarili mo.
2: Yes. So hindi mo pa pala na-discover sarili.
0: Kasi yun naman talagang number 3, self-discovery. Mamaya number 2. Self-discovery, solitude fosters self-acceptance and independence, allowing people to connect with their own thoughts and emotions without the influence of others. Yun ang importante talaga nun kung mayroon kang me time. You can do whatever you want. You can think whatever you want to think. Diba? You can cry on your own. You can laugh on your own. Diba? Na walang magja-judge sa'yo. Walang magdidikta ko nung gusto mong gawin. Diba? Yun ang importante talaga dun. And with that, you get to discover yourself. Ay, ang ganda pala ng buhay pag kulang ng mga chismis.
2: Oo, yung
0: ang
2: mga
0: ganda
2: ganun.
0: Talaga. Oo.
1: Diba? Tapos sabi, ay, kaya ko pala yung ganito, ganyan. Yes. Kasi parang hindi ka magiging dependent dun sa mga kasama mo.
0: Oo.
1: Tapos ma-discover mo nga yung talent mo, yung kaya mo pang gawin pala sa sarili mo, sa buhay mo. Mga ganun, na wala kang baggage na inaalala sa mga bagay-bagay, sa mga environment.
0: Diba, ang sarap ng feeling no, na parang wala kang iniintinding ibang tao kundi sarili mo lamang. Yun ang importante to. Alright mga kapabos, medyo napapahaba ng ating podcast. Mamaya pag-uusapan naman natin yung number 2 na reason kung bakit karamihan sa atin minsan ninanais talagang mapag-isa. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Kaya kung ako sa inyo manatiling nakatutok, dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip, ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Pwede.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes. Kapin.

0: yan, mga ka-vibes. Nasa second hour stretch po tayo ng ating programa. Tingnan nyo, ang bilis!
1: Second hour na tayo!
2: Maray la sabuta! Mauli na kami.
0: Karan lang kadang, ha? Mauli na. Alright, since mga ka-vibes, nandito na po tayo sa second hour stretch ng ating programa. Nako, eto na po yung natitirang pag-uusapan natin patungkol po sa ating tanong kanina na...
2: Kung normal lang ba na minsan naisip mong magpag-isa?
0: Yan, oh. Kanina sinabi po natin ano, sa first hour na normal lang naman talaga minsan na isipin natin na, or naisin natin na mapag-isa.
2: Oo.
0: Kasi alam nyo naman, eh, gusto lang natin ma-restore ang ating na purnadang baterya. Purnada. And of course, gusto lang natin ng konting katahimikan dahil sa sobrang ingay ng ating paligid, sa dami ng ating mga nai-interact ng mga tao, di ba? Mm-hmm. Stress and everything.
2: Yes.
0: And self-discovery, di ba? Yun pong napag-usapan natin kanina kasi kung nag-iisa ka lamang, at least you get to know more about yourself. Ngayon naman, yung number two. Yan. Bakit nga pala gusto nating mapag-isa minsan?
2: Bakit ba?
0: Oo. Eto yun.
2: Ano yun?
0: Oo. Di ba? Para sa mga hindi pa dyan, hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, download nyo na po ha, para kahit nyo na.
2: Para kahit nag-iisa siya,
0: may kasama pa rin.
2: Ano pa rin yung purpose ng pag-iisa? Ganun yun.
0: Makinig lang ng mag-isa.
2: Ganun kasi talaga yun. Ay, for free lang yan mga ka-vibes ha. Download nyo lang sa Play Store and App Store.
0: Yan. Yes. Okay, nagsagay po tayo ng konti. No? Anyway, mga ka-vibes, ito po yung number 2. Enhanced creativity and focus. Ayan, importante po kasi yun. Without external distractions or peer pressure, individuals can engage in deep thinking. Oh! Enter states of flow.
2: Ano yan?
0: And pursue personal interests.
2: Parang naiba yung tono mo.
0: Deep! Malalim.
2: Uy.
0: Super!
2: Ocean deep.
0: Deep thinking. Ibig sabihin, napapa...
2: Isip ka talaga ng malala.
1: Yung malulunod ka na.
0: Malupitang isipan talaga.
1: Paano kung walang isip?
2: Pero dapat,
0: yun ang problema.
2: Pero dapat alam nila kung hanggang ano yung hangganan nila.
0: Yes. Hangganan.
2: Kasi baka matuluyan siyang mapag-isa.
0: Malunod sa sariling pinag-iisipan. Diba? Alright. Ito po, bakit nga pala enter states of ano?
2: Ano daw?
0: States of flow. Ibig sabihin,
2: of flow? Ano yun?
0: Parang more on relaxation lang talaga. Parang nagpapapreno ka. Diba? Sa sobrang bilis ng takbo ng pamumuhay mo, at least
2: okay.
0: Kung nag-iisa ka, you get to pass.
2: Para dire-dire-dire.
1: Inhale, exhale.
2: Preno, anay, preno.
1: Wait lang. Tama pa ba yung ginagawa ko sa buhay? Okay. O baka nawawala na ako dito sa landas ko? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ba't pinapapayaan mo?
0: Gaya ng bisita natin.
2: Nagdederederecho lang.
1: Pause mo na, pause.
0: Pause mo. Hindi naman tayo makakag-pause. Derderecho na to. Okay, eto pa. Personal interest. You can freely pursue whatever your interest is. Diba? Kung mag-isa ka lamang. Kasi walang magdidikta sa'yo.
2: Mm-hmm.
0: Kung anong gusto mo, yun talaga ang magagawa mo.
2: Mm-hmm.
0: Walang magja-judge sa'yo. Gusto kong maging si tawag nito.
2: Si Ann Curtis.
0: Si Captain America.
2: Diba? Ba't napunta ako Ann Curtis?
0: Bakit Ann Curtis?
2: Bakit ba? Gusto mo?
0: Ang layo ng mukha ni Faye Lemon kay Ann Curtis.
2: Eh gusto ko lang naman eh. Kaya gusto kong mag-isa kasi walang magja-judge sa akin.
0: Ang dami kinaretoke nito. Oh, yun na.
2: Perfect example. Yun. Diba kahit gaano kayabang kumanta si Ann Curtis, hindi siya gina-judge.
0: So,
2: akala ko yun. Kasi nga madami pang nagiging fan si Ann Curtis. So, okay. So, yun pala. Yun lang.
0: So, at least may perfect example tayo ngayon. But anyway, mga ka-vibes, yan po ang mga reasons kung bakit ang isang tao minsan gustong mapag-isa.
2: Correct.
0: Gustong magkaroon ng me-time. It's all about distressing. It's all about knowing yourself. Self-discovery ba? And of course, it's more about focusing on yourself din.
2: Oo. Okay? Hindi naman yung pag-iwas sa mga tao, di ba? Yeah. Parang idinidistance mo lang muna yung self mo kasi parang kailangan mo ng me-time. Parang ganun lang.
0: Kasi hindi talaga maaari na palaging Yeah, busy ka na lang, ang dami mong inaatupag and everything. Sometimes you have to pause din. Mm-mm. Minsan, mag-relax para naman kinabukasan fresh na fresh ka pa rin at handang-handang harapin na lahat ng mga challenges sa iyong buhay.
1: Correct. Parang nagre-reboot ka lang.
0: Oo. It's for your mental
2: na-reset
0: health.
2: Na-reset?
1: Yes. Iba din yung reset na yon.
2: Iba yung reset na yon. Pero pwede rin ganung reset yung ano mo.
1: Yung self mo.
0: Kaya nga minsan, may mga companies na nag-aalaw ng mental health vacation. Mm-mm. Dahil sa hindi ng pressure sa trabaho.
2: Well, ayun, sasabihin wellness, ko pa lang, wellness leave.
0: Yun. Importante talaga yun, okay? So yan mga ka-vibes, if ever medyo mabigat ng mga pinagdadaanan nyo, sa feeling nyo sobrang ingay na ng mundo, well, it's about time you have to have your own me time, di ba? Para ma-relax naman ang iyong isipan, okay? Sige! Anyway mga ka-vibes, sana naman marami kayo napulot ng mga aral tungkol sa ating pinag-usapan ngayong gabi. Kung kanina malinaw, napalabo pa natin ang inyong mga pag-iisip. Anyway, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 1.7 FM Marta Kaloban, ang Lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright mga ka-vice, nako sa wakas, ito na pinakahintay namin ngayong gabi, oras na para kami mag-si-uwian. At alam nyo na, ang susunod na programa ang
1: Late Night Vibes.
0: Of course, kasama nyo po dyan si DJ Ron Turon, ang nag-iisa ninyong Papa Ball ng Bayan. Mm-hmm. And hindi na kami magtatagal pa ng hindi na namin patatagalin pa yung mga oras. Ako nga pala si DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: We're saying goodnight everyone. Keep the kids again tomorrow. Same time, same program, same station. And of course, ingat-ingat po para sa mga uuwi sa kanilang mga tahanan. Bye-bye.
2: Good night, ka-vibes.
1: Bye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Lupet!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes.
3: FM Radio, favorite music radio. FM.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Radyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama sa umaga pong ito para talakayin po ano sa programang ito kung paano ba maiwasan. Ganun din po, lunasan na rin ano, yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa tulong lang po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, isa pong naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alcazar.
6: Yes, partner, isang malusog na pakikinig po sa lahat na abot ng ating programa at ihahatid na po namin sa inyo ang mga herbal tips, herbal information na kailangan yung abangan every day dahil po sabi nga ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin diyan, meron pong gustong itanong o ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po sir 0961-532-2110. Again, sir 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad na produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health, syempre kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din ang ating Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Sa Mercury Drug, available din po yan. Ganun din sa Watson's Pharmacy. Sa Shopee at sa Lazada, pwede po kayong mag-order. Hanapin nyo lang po yung official store ha ng Yes to Health. Ang ating text line, 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Parami na ng parami ang gumihawa sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Asuncion Makadat, isang housewife. Mabilis sumakit yung balikat ko at mabilis mangalay. Nag Santon Plus Herbal Capsule ako. Malaking tulong talaga.
7: Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na!
9: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil,
13: ang pamahid
12: all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
14: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Marami na ang nagpatunay na epektibo ang Santon Plus Herbal Capsule.
20: Opo, si Rosemary Andres na taga District 1, Cagayan City, Isabela. Minsan po sumasakit yung ulo ko, tapos yung tiyan ko. Gumamit lang po ako ng Santon Plus Herbal Capsule. Gumaling naman po. Bumili na rin po kayo ng Santon Plus Herbal Capsule para mawala po yung makaramdaman ninyo.
21: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na. At

0: Pinagaling, pinahusay, Sanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, Sanfon Plus Gold.
1: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Sanfon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko yung gibati ron.
0: Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ha, ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sanfon Plus Gold at Sanfon Vitamin C. Siyempre, kasama dyan, Sanfon Plus Coffee Mix, ganun din ang Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na siguradong epektibo, mabisa at siyempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa mga meron pong gustong itanong ha kay Dr. June, just text lang 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ito Doc, unti-unti nating bigyan ng pansin yung mga nagpadala po ng katanungan. Ask ko po Doc, ano pong dapat sa may gastritis? Ako po si Mirasol Lorenzo, 68 years old po. Female po ako Doc. Salamat.
3: Ma'am Mirasol, pag gastritis ang pag-usapan, kailangan tama yung application, medication po na gagawin ninyo. Kasi po mga kaibigan, isa sa dahilan kung bakit ang gastritis ay matagal masolusyonan dahil mali po yung application. Biruin nyo po mga kababayan, pag may gastritis ang isang tao, sinasabihan na mag-inom ng gatas. Ano? At alam nyo ba that every time na umiinom ka ng gatas, ang nangyari po mga kababayan, the more na nagpuproduce ng hydrochloric acid ang tiyan. No? And then po, mga suking tagapakinig, pag meron kang gastritis, iwasan talaga ang eating between meals. No? Yun bang sige kang kain-kain, especially yung mga kinakain natin, mga acidic na pagkain. Tapos yung wrong combination of foods, kailangan i-research mo yan. Kasi pag mali po ang kombinasyon ng iyong mga kinakain, halimbawa, mahilig ka sa eat-alone fruits gaya ng pinya. Pag kumain ka ng pinya, sinasabayan mo ng other kinds of fruits or kinakainan mo ng tinapay. Pag kumain ka ng watermelon, may ibang halo. No? Yan po yung mga pagkain na eat-alone, yung langka. Kailangan, pag kumain ka ng langka, single lang talaga yan, walang halo kasi nagpo-produce po siya ng gas. And then po mga kaibigan, sikapin nyo po na pag kumain kayo ng fruits, kainin nyo siya before meal. 1 hour before meal, no? Para hindi magkaroon ng fermentation at hindi po siya mag-produce ng gas. And then, pag kumain ka, iwasan mong nasa tabi mo yung tubig o isang basong tubig that every time na pagsubo, isang subo, isang lagok, nako, nag-cause din po yan ng gastrointestinal problem o pagtaas ng gas sa tiyan. Kung napapansin nyo po na hirap kayong umutot, hirap po kayong ano, magdighay, tapos laging bloated ang tiyan dahil po sa gas, ang pinaka-the best gawin, mag-juice talaga kayo ng carrots at saka cabbage. Yan po the best combination for any gastrointestinal problem. Gadgarin nyo po yung carrots, kunin ang pure katas, tapos 1/4 na hat ng cabbage, no? I-blend nyo po yan kasama ang carrots juice, din ipiga sa malinis na tela, 1 glass 2 times a day, 30 minutes before meal, the best sa may gastrointestinal problem. Tapos sabayan nyo po ng Sanfon Plus Gold, dahil ang Sanfon Plus Gold meron po siyang taglay na spirulina na tutulungan ka i-absorb ang acid, ipa-alkaline ang tiyan para matulungan po ang gastrointestinal problem. At sabayan, para mas maging effective, sabayan ng Sanfon Vitamin C para ma-alkaline po ang ating system partner.
2: And maraming salamat, Doc. From Salvacion, Norsagaray, Bulacan, ano po, herbal na gamot sa hirap tumayo at maglakad, 87 years old po, na mild stroke, ayan, at diabetic din po ako. Salamat, Doc.
3: Yan yung bunga, makaibigan, pag na mild stroke ang isang tao. Maswerte po si tatay, dahil mild stroke pa lang. Yung iba, mas malala po ang kanilang nararamdaman after ng stroke. Actually, makaibigan, kaya nga lagi nating ina-advise sa ating mga tagapakinig that yung pressure natin, kailangan lagi nating i-monitor. Kung yung blood pressure mo ay hindi stable, no, laging tumataas, yung systolic, yung diastolic, hindi po stable, mas maganda may BP ka sa bahay mo. Kasi po mga kaibigan, ito kasing sakit na ito, pag ito ay umatake, kahit ikaw ay nakasurvive, nag-iiwan pa rin siya ng disability. Katulad niyan, nakasurvive si tatay,

0: Okay. Mild stroke lang. Ano nangyari? Yung kamay, hindi magamit. Yung paa, humina, hirap na maglakad. So, ganun po siya ka-risky. Kaya advice natin sa mga kabayan natin na may maintenance, huwag niyong kalimutan ang inyong mga maintenance na mainom, lalong-lalo na pag nasa 140 up ang ating blood pressure. Dahil mga kaibigan, pag ganyan na problem, no, mas mainam, mag-juice ka ng sayote. Yung gulay ba ng sayote, hugasan mo lang siya ng ayos, then after hugas, gadgarin, piga sa manis na tela, inom kayo ng 1 glass 2 times a day sa makabay natin na mataas ang blood pressure, especially nakaranas na po ng tinatawag natin na mild stroke. Then after that, gamitan mo ng naturopathic modalities na water therapy. Ano ba itong water therapy? Pakulo ko ng tubig na may asin at saka luya. Then after that, tamang-tama ang kainitan, kuha ka ng tuwalya na baby tuwalya, ang tawag nila dyan? Maliit.
1: Bimpo.
0: Oh, ha?
1: Bimpo.
0: Oh, bim? No?
1: Ayan po.
0: Abim po? Mm-hmm. Yes, yan po mga kaibigan. Ibasa nyo po doon. Kayang-kayang kainitan. Ipunas sa affected area every morning and evening para mapabuhay yung ugat. Then after that, every week, mas maganda, maka-undergo kayo ng therapy. Yan yung the best combination for that kind of problem. Sabayan po ng Santon Plus Gold para yung mga nagkulubot na ugat, yung abnormal circulation dahil po sa atake, yung mga bara-bara during attack, natutulungan na mapaganda ulit ang circulation. Especially ang alkaline na vitamin C at antioxidant na nandiyan sa Santon Plus Gold, yan po yung nagtatanggal ng mga bara-bara para mas mabilis makorek ang ganyang problem, partner.
1: Mm-hmm. Ayan. Tanong ko lang po, kasi 3 months ago may bukol po ako sa suso. Straight po ako, nag-inom ng Santon Gold hanggang ngayon, 2 capsules po, 3 times a day. Medyo okay na po siya, ilan na lang po ba pwede kong inumin, Doc? Salamat po. Velin po ito ng Bulacan.
0: Ma'am Velin, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day. Ang pinakasekreto, mga kababayan, para mas mabilis ang effectivity at saka pagkatanggal ng bukol sa inyong katawan, iwasan nyo talaga yung mga nagpapa-hormonal imbalance. Bakit? According kasi sa study na ating may eksperto, pag meron kang hormonal imbalance, yung process of healing sa inyong mga bukol sa katawan, mahina. Oh, mahina yung process of healing kasi yung katawan mo mismo hindi nakikapag-cooperate during sa pagpapaliit ng bukol. Kaya ang pinaka-best gawin, advice na ating eksperto, iwasan talaga ang mga pagkain ng mirong suka. Yung mga pagkain na yun, ha, iwasan nyo po. Then after that, iwasan nyo po ang poultry products. No? Yan yung pinaka-iwasan natin. And then, yung mga process na mga pagkain, mga dilatang pagkain, mga GMOs, no? Ito kasi mga GMO, mga ano po yan sila, mga unbalanced mga kababayan na nagki-create siya ng problem. At yan yung nagpi-feed sa mga bukol, no? Yung mga processed foods na pag nafi-feed, imbes na lumiliit, lumalaki siya. Sabayan nyo po ng carrots and apple juice kasi yung antioxidant na nandyan po sa carrots and apple. Try nyo ng 1 month, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal, di ba? Mag-glowing ang skin, gaganda ang balat, mag-blooming. Then after that, ang Santon na nandyan sa Santon Plus Gold, yung antioxidant, anti-tumor properties, yung mga bioactive content, mga kaibigan, na nandyan, tutulungan ka para paliitin yung bukol. Yun yung the best, di ba? Na-stop mo na. Dahil yung lifestyle mo, change mo na. Yung mga pagkain, naiwasan mo na. Gutom. Pagpasok mo ngayon ng antioxidant, no? Yung potent antioxidant na nandyan po sa Santon Plus Gold. Pagpasok doon, yung mga bukol, mahinang-hina na, walang pagkain, ang bilis po mag-shrink, mga kaibigan. Kaya mabilis matulungan, partner.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Doc Jun, pwede ko po ba isabay ang Santon Plus Gold at vitamin C? May iniinom po akong gamot para sa fatty liver at sa gallstone. Sony po, 53 years old po, Doc.
0: Sir, the best talaga, isabay nyo po. No? Especially, liver problem. Actually, mga kaibigan, ang gallbladder stone nagsisimula talaga first sa atay. No? Tumaas ang HGPT, nagkaroon ng fatty liver for the long run, hindi mo nabantayan, hindi mo nagamot hanggang nagiging bato sa abdo. Ganun po yun. No? Ganun po ang simula ng problema sa abdo. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng bato sa abdo na hindi ka nagkaroon ng fatty liver. No? Doon talaga yan siya nagsisimula. Then after that, nagiging gallbladder stone. The best po ang Santon Plus Gold. Dahil po sa kanya ang palaya, no? Lilinisin ang atay mo, tinatanggal ang taba, at ang kanyang tinatawag nating bioactive compound na naglilinis ng atay, nagtatanggal ng mga lipids, mga kababayan, nagpapababa, tumutulong ito para makorek ang gallbladder problem. Pero ang pinakasikreto para mas mabilis ang healing process sa makabayan natin na mayroong gallbladder stone, ang gagawin nyo po, mag-detox po kayo. Paano ba mag-detox sa gallbladder? Ang pinaka-the best gawin, apple juice. Huwag nyong kainin ha. I-juice nyo po yan, makaibigan. Every day, mas maganda makaibigan, makainom ka ng pure apple and carrots juice, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Gawin nyo po siya within 4 days. Kailangan na makainom po kayo niyan. 4 days stay kayo na 1 glass 3 times a day. Regular meal lang, mag-flushing ka lang ng konti sa atay mo. Then after that, pagka 4 days, bibili ka ng hot bag. Yung hot bag, makaibigan, bibili ka ng isang hot bag, isang bote na olive oil, at 50 pieces na kalamansi. Ayan yung i-prepare mo, ha? Kasi po, makaibigan, ang gagawin mo after 4 days at 8 p.m., mag-juice ka ng kalamansi, pure katas, 1/2 glass. Tapos, ihalo nyo po ang 1/2 glass din na olive oil. I-mix nyo po ng ayos. Then after that, inumin nyo 8 p.m. After nyo pong uminom, tumagilid po kayo bandang kanan, tapos lagyan nyo ng hot bag dito po sa upper abdomen. Ganun po ang gawin nyo, makaibigan. Nakakatulong po yan para ma-flushing ang atay. Then after that, continue na lang po ang Santon Plus Gold hanggang mag-normalize po ang ganyang problem, partner.
1: And maraming salamat, Doc. Ang Santon Plus Gold, available po yan ha sa Mercury Drug, in branches po nila sa Watson's Pharmacy, ganun din po sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang yung official store ng Yes to Health. Yan ha. Ang ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, ilan po ba dapat kong inumin Santon Plus Gold at Vitamin C sa isang araw? Kasi po, may maintenance din po ako sa crea at uric. Kaso nga lang po, hindi naman po nawawala. Salamat, Doc.
0: Creatinine, mga kaibigan, yan po yung substance, no, ng tinatawag nating dumi ng katawan na tumataas pag nagkakaroon na po ng problema sa kidney, no? Ganun po. Kaya advice natin, pag meron na po kayong mga maintenance, 1 hour talaga ang pagitan, no, sa mga iniinom po ninyo na maintenance na synthetic para hindi po siya mag-create ng other problems. May limit ka na ba na water, no? Ano ba ang sinabi ng doktor sa iyo, no? 4 glass na lang ba? 5 glass of water, kasi pag creatinine kasi ay tumaas na, kailangan yung water mo bantayan mo na, kasi pwede kang anytime magmanas, no, pag nagkakaroon po ng kidney failure. Sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag tumataas ang creatinine, meron kang dapat na i-consider itong protein. Bakit? Meron kasing dalawang klaseng protein na pag mali ang makain mo sa dalawa, imbis na gumaling yung kidney failure o kidney problem, imbis na repair yung mga nephrons, mas lalong nadadamage. No, sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang animal protein, no, na nandyan po sa karne, yan po ay tinatawag na protein destroyer. Kasi meron siyang mga waste products, mga purine, no, na pagkainin mo yan, lalong sisirain yung mga nephrons mo, no, lalong tataas ang creatinine. Pero sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang natural protein na nandyan sa mga beans, nandyan po sa green leafy vegetables, makaibigan, nire-repair niya ang tinatawag natin na mga nephrons, no, para makaibigan, masala ng ating dugo, ng ating kidney, at hindi na magtaas ang creatinine. Kaya advice natin, mga eksperto, kung ikaw ay nag-a-undergo na ng dialysis, ikaw ay mataas na ang creatinine, iwasan nyo na talaga ang karne kahit konti, sabaw, wag na po muna. Tapos maghilig kayo ng mga green leafy vegetables, and then sabayan nyo po ng Santon Plus Gold. Bakit? Kasi ang Santon Plus Gold, halos green leafy ang nandyan. Nandyan si Malunggay, green. Nandyan po, na kung saan nandyan po ang natural protein, especially ang spirulina extracted. Nandyan po ang natural protein na kung saan nagre-repair ng mga nephron sa ating katawan. No? Kaya ang kagandahan niya, makaibigan, pag iniinom niyo po yan, nakakatulong para ma-repair ang nephrons, mapababa ang creatinine. Basta maiwasan niyo po yung kontra o nagpapataas ng creatinine. Take niyo lang po ng 1 capsule 3 times a day. Sabayan po ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, partner.
1: And maraming salamat, Doc. Doc, sa tagal po kayang pag-inom ng Santon Plus Gold, hindi po kaya matamaan ang bato ko? Ayan, kasi po, before meron mataas akong sugar at mataas din po BP ko, Doc. pero ngayon okay naman siya. Ilang capsule po ba pag maintenance po? Salamat.
0: Ang Santon Plus Gold ay wala po siyang side effect. So, wala po siyang tama sa bato. No? Wala po siyang damage sa kidney. At ang kagandahan pa, the long run, o for the long run mong pag-take ng Santon Plus Gold, ipapanormalize niya ang iyong tinatawag natin na paglapot ng dugo o pagtaas ng sugar. Alam nyo ba, sir, no? Na kung saan ang paglapot ng dugo ang nagbibigay damage sa kidney? No, kaya nga po, after na kayo ay mayroong mataas na blood pressure, mataas na sugar, pag magpa-check up, ipapa-check talaga yung creatinine. Kasi tinitingnan ng mga expert natin kung ano na ang nangyari sa kidney. Kasi the more na malapot ang dugo, the more na be-burden yung kidney. So ganun po yan. So paano ba natutulungan ng Santon Plus Gold ang kanyang problem? Sa pag-aral natin, mga eksperto, and even Department of Health dito sa Philippines, nire-recommenda talaga nila ang pag-inom ng Ampalaya juice. Bakit? Kasi sa pag-aaral, meron po siyang polypeptide properties. Ano ba itong polypeptide properties? Is a P-insulin-like substance na kung saan pag mahina na yung pancreas mo, hindi na nakapag-produce ng insulin, kaya hindi na babalance ang sugar, makaibigan, yan yung nagiging alternative. Yan yung nagko-correct ng sugar mo naturally. So ganun po, makaibigan. And then, sa pag-aral pa, ang garlic na nandyan po, extracted garlic, yun ang pagkakaiba, no? Na nandyan sa Santon Plus Gold, pinapanormalize niya yung blood pressure, no? Pinapalakas yung puso mo, no? Yan po ang kagandahan, makaibigan. Kaya for the long run, ang benefits na ibibigay sa'yo, hindi destruction, hindi pagkasira ng kidney, kundi tanggalin ang lapot, magnormalize yung blood sugar, unti-unting bababa ang blood pressure, maging healthy yung kidney mo, partner.
1: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. And ha, puntahan na po sa mga Soking Pharmacy, mga local drug stores, at mga health shop, mga herbal store, ang Santon Plus Gold, para kayo naman ang sumunod na makaranas ng kaginawahan at masolusyonan ang inyo pong problema sa inyo pong kalusugan yan. Ha? Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan. At syempre, sa mga kabayan po natin, ha? Sa Mercury Drug, available na po yan sa Watson's Pharmacy. Mabibili na rin po. Ha? Basta hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan, sigurado pong aprobado na ating Food and Drug Administration. Ang ating text line, 0961-532-2110. Pakinggan po ulit natin yung mga kababayan po nating natulungan at patuloy pong gumiginhawa sa paggamit po yan ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado na ating Food and Drug Administration.
2: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Doc, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So sabi ko, Doc, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na Kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may iron ding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako ina-atake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga ina-atake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
3: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako dai si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dai ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe ka epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa kayo dyan, mga tips pa para sa mga masugid po nating taga-pakinig, Doc.
0: Yes, partner, at sa mga kabayan po natin na always nag-aabang, nakikinig sa ating program, abangan po ang oras na ito dahil oras po ito na makaalamang pangkalusugan, hatid po ng Santon Plus at Santon Plus Gold. Yung mga dahilan ng sakit, paano mas maging effective para tayo ay gumaling, amin pong ibibigay sa inyo. At dahil wala pong oras, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Doc Jun Alcizar magsasabing, life is short, don't make it shorter.
1: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro ng International Iridology Practitioners Association, ating pong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Jun Alcizar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, maraming salamat sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Ayan ha, mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
8: Nagkanangutanan na ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: The time now on FMR. It's 4:33.

0: bad, ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio!
0: The Vibes!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio,
1: favorite music radio.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang paglarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagianala.

0: en punto a las 5. Mapengaga nga Region 8, kumusta? Martes na lot kita yan adlaw. Adlaw pag-uminto, ang presyon lana. Baga na kula ay hapagkaya na. Ito no minto mga kasangkayan. Ano? Pero kung ikaw in mabiyahin na, yan na nga mga oras. Patubil anay, pala na anay. Kay pag-agi ko ang mga gasoline station, baga waray pa man mag-uminto. Bangin na ron yan inipaglamrag. Talit kumbaga, namamati ka man hapagkaya na. Punah, ipultang kadaan ito ni Musarakyan. Singa buta. Sobra 5 itong diesel, mga kasangkayan. Sobra 44 pesos. 4.69. 4 pesos and 69 centavos. While itong gasolina, 5.18 or 5 pesos and 18 centavos. Itong petrolyo, 5.58. 5 pesos ng 58 centimos.
1: Napakana na.
0: Ito may papakiana. Uy, ogsan nyo tanan. Happy birthday, ani nga dakan, Mother Mary. Oo, birthday yan, ani, Mama Mary. Masingba na, kung di ka makasingba niyan, labi na kay mapaso itong panahon na pagkayana. Malakat nga, ani, kinanglan tirutig na itong paglalakat paggagawas. Kay makurit si gawas. Anyway, naduroy inin aton kuryente mga kasangkayan, ano, nga nagpla-fluctuate. Di rin actual nagpla-fluctuate, ano, kundi tinuyo ini. Kumbaga, asiring pa man, pinapapahuway anay kay may tungod itong makalilisang asirak, mga kasangkayan. Kumbaga, piktado ito naton, surok itong kuryente. Nanipis ito naton na inin na source, mga kasangkayan, itong kuryente. That's why, gina-alternate ini. So, niyan, makato kita ni. Pero gusto niya taran, of course, kumusta na eh. Maupeng aga, nga na buhat na, pagkamata na kita. Kamu, may trabaho, may klase. Uli giniyo, tiyo kaganak, pag-ariga mo na pagkaya na. Ay, kamu, ura-ura paglinaw na lang tiyo nanay. Uy, tatay. Ay, paglinaw ka nanay. Buligi. Dirigan ko nung tanan balit. Iya ko, ako nag-aari gamon baya naman habalay. Inautunta na kita mo open panlawa sa pagkain ng maura. Sa sexual adult kita turantong taramdan. Iyo taramdan. Ini kay kabibs Danny Murbus Rikyes. Kaya no daw nga nakaitom kamang kuno yan ah. Dirini coincidence. Naglulok sa kagod ko. Expected na, di ba? Nasiring kita. Anyway, mga kasangkayan, huwag sanitanan, sharing ko pa, kumusta, hinautuntada kita mo, pimpalaw sa pagkain ng mga oras. Kutob lang kita lasay sa Martes Gadlaw, pizza ano, pizza yan na, pizza utso. Maray laig ka pira, tama, Mama Mary, ukuan yan na, birthday yan na ni Mother Mary. Uy, ito may mga inin... ngaran nga may da mga Mary. Itkaudgan babae, may mga kabit nga mga Mary. Mga anak, kaudgan may mga Mary itun kuan. May mga Mary before itun era ngaran. Kaya may ito hadtok. Hadtok inanglan. May dahin bagan similarity ha, mga biblical name. Kung gusto ni mo itun bakabaguhan, for example, Jackie. Ginbubutan nga na ni Mary. Mary Jackie. Ah? Oh. Eh, pero ito tak mga anak, tak mga apo, may mga Mary before. Itak kalakin ang luhat, pati tak apo, purot may kabitlot nga dan. Tanan kami ngalong aday dan, ngalong hino nga dan, damo kami didi nga dan. Puro may dadan, itsyahan. Anyway, balita, kumusta na lang yung tanahan? Na, sige na. Ba't na? Iyos or else, wari kita niyan tuunon. Mahihap ako na itong kuhan. Diri pa ko no inin pizza di peligro. Ay pag kinuha ni luat ng pizza di peligro, kaya na permanente nila peligro, waray na pinipilit pizza. Waray na pinipilit peligro. Kada nila pizza, peligro na yun. Ay, ura-ura gasto. Ha? Oo, sige. Ayaw pa dara. Ay, ano, mapasko pa ba ya? Maeleksyon pa nga nito na barangay ng Sangguniya. O di na maya, ano? Ano yan, ha? September, October. Uy, filing COC, Certificate of Candidacy, next month. Next month na, mga kasangkayan. Para itong mga posisyon. Pa-filled upin na ito niyo. Ay, pag hinulat kung may na-eskwila ka, pag maram ka mo, may mga posisyon na sa opisina. Nabisan kung na bakantiya, di rigin pi-filled upan. Di rigin pi-filled upan kay unan nga tanan kay para mag-adan savings. Di ba? Igikukam pa, bag ang panahon ni Gloriahad to, ang panahon ni Guyang, ang mga opisina hadto mga kasangkayan, nagtutuyo ko dirang nga magkaderan savings. Kaya di ba, before hadto, hadto waray pamanit ng mga mid-year, di ba? Aw, ang mid-year hadto, katungahan imo kuhan, mid-year bonus, katungahan imo swildo. Di sugad yan, itong imo mid-year, bugus na ang imo kuhan, ang imo swildo. Duduhan na itong bonus, itong kuhan. Pero may dapat nira extra hadto. Di ba? Ang extra nirahad to, amo iton, 10,000 kada empleyado gobyerno, pero ang kanan nasyonal, 7,000 na. Para pagkumplituin 10,000, kinanglan ang 3,000 ada kukuhan iyo savings. That's why bisan kung may mga bakanting nga posisyon, kay maram ka mo, structure mga kasangkayan itong opisina, bisan kung may bakante ito dida, pag-aabot itong tuig, binabudgetan ito, upod it pag-budget dida itong bakante. Ha, itong bakante nga posisyon. Amo ito, ang nakikita natin, ikaduha nga rason kung kay ano, nga di rin nag-hire, despite nga bakante itong nga posisyon, matingod kay Ma'am, he sir, ang head na opisina, ginhinulat pa ni anak nga mag-graduar, kay na-eskwila pa, kay para ito't iya anak. Tama ba?
1: Napakianala!
0: Napakianala! Ooh. Mamay keton, kadamu-damuhan yung durutwar, ay, trabaho kapag kaya. In fact, mga kasangkayan, sad to say, parang nga na itong mga mag-graduar pala, ng mga nag-graduar ha, education, karuksingo na pagmaestra ng ngaran, kay by 2027, next year, waray anay hiring. Budget kami tungod itong budget cut itong kuan itong Department of Education. So yan na supposed to be kuno itong kuan gud itong hiring itong DepEd itong magturo itong iya kuan ito 20,000 kada tuig. 20,000 kay siyempre inin may mga ma-retire, may mga nagre-resign, basta amo gud target ito nira it hiring nira 20,000 teachers per year. In pagkapag kayo na 2026, 32,000. Direk maram kung included ini kay earlier, di ba may da mga position nga gin-declare nga may da mga items parahin mga pagmaistra nga mga position. Pero until now, waray pa man ito ka-filled up eh. Hindi kita maram kung ano't ginihinulat ito. Bagi na kinanglang pen recommendation. Ini dapat ini kuhaon na ini ng sistema din ni aton. Kuhaon na ini kaya no mga kasangkayan. Diri lahat.

0: pera lagi hiton ka Korean. Okay. Sing paman nagtalinguhan imo pag-anak para mag-eskwila ka. Nakatapos ka pag-eskwila. Di ba? Kahaman yung pag-eskwila, ma-apply kang trabaho. Diri ka basta-basta makakarawat kay kinahanglan manhin mga rekomendasyon. Kinahanglan manhin palakasan. In fact, it iba, kinahanglan magbayad ka pa. Tama, diri.
1: Napakiana na.
0: Diri to pakiana. Kay nahitatabo iton. Nahitatabo ito mga kasangkayan. Di ba? So, kay di ba nga ni, may da mga vacant position, mapostira. Ay, obligado man, di ba? Nasing civil service kung may da ka mo bakante nga posisyon ay kinahanglan i-post niyo social media or may da ito mga in-insight or mga kuha nito ano kayo ito, kada agency, mga inin ano kayo ito, mga website nira nga makikita niyo dito kung ano ito may bakante nga posisyon, ano ito mga bakante nga posisyon kung may daman. Pero ito iba, higin po post nira in public. Ha? I-post nga ni public karong singon nga open ito. Pero kanto daw pag-apply, masing, ano ni paghibaro nga may danam hiring? Dapat ba ito ipakiana? Bisan pa to rin yung post. As long nga may daniyo di daba sa pampubliko ito. Kaya ano, usahin na si ring, hinot nagpakanhiyay mo. Kinahanglan ba ito nga pakiana? Supposed to be kakaraw to ni mot application, ma-schedule pa rin interview, so ka dito, di rin kayo ma-sharing. Kaya rin pagkasabot nga may ma-hiring. Number one, nag-post ka mo. Baka lang na-sharing kay, waray na, may danahin ni tag-iya. Diba? Or ma-sharing, hinot nagpakanihay mo. Kaya no, di pwedeng akot makada, personal. Ha? Kaya no, nanihiaraman nga. May da rekomendasyon hin kunin ng mga politiko, hin ng mga parangahan. Diba? Balito ay gimpapananglitan ko hayo anak istorya before nga sering ko pa man nalibot niya tanan bisan nito nga mga kun ano nga kuan na na-apply niya waray good as in uli niya nga tuhera kita niya internet may da hiring hagawas nag-apply niya kay online man la an application waray nga ni kabuwas eh ginreplyan niya nga long report. Mamay kito nuray damo abroad da ko pagun sa usahe na ora uyaw kay nasisiin na kamo ko nagkikinagawa sin aton mga professional din ya. Magawas kay magaano man din eh. Mamatay na mudlat mata. Di ba? May man nga ni mga bakante pero kinanglan ng palakasan. Amoy tut kalakaran tinuudla. Kalro, yung tao na doon 5 pumanore mga kilala kay mostly ni it nagkakadla kita ng mga kablas siyempre maram naman baya kita nga pobre nga ni tao kulang sangkay bisan nga ni kulang ka rupdan kung kablas ka or pobre ka diba? Bisan yung kapaturan di ay nanging ilala pero bantay ka kung may salapi ka. Mga kunitot, number one good nga kunitot. Salit. Since nga mga pobre man kita, walang nakilala aton na nakahi. Yan naman, ma-recommenda aton. Balitaw, ano? Kalulo, ayaw kita kasina, kaya aman iton realidad. Maybe may daman nga ni nagtatangkod ng mga pisina, pero, you know, pipirala iton, tinood. Mapampubliko man ito, mapampribado, you know. Pribado, right question. Kay discretion ini itong kuhan. Discretion itong management, di ba? Pero kung sumiring nga ni nga hapang publiko, mamati ko. Na, I don't know. Ba't amot na itatabo? Amot, discretion itong head. Nga supposed to be diri. Makuhan lang kita. Ito niya, itiya track record base. Iti ya capacity, ability, base lang kita. Di ba? Base ito niyo requirements. Diri, base kung hinuit nagpakadahay iyo, kung hinuit nagrekomendar. Di ba?

alintama ini nga igindudoso ni Congressman Martin Romualdez nga balaod nun mga kasangkahan. Meron niya balaod nun. May niya House Bill nga inin pwede pa magtrabaho anton mga retiree. Mga as long as simpre, able ka. Diba? O may niya balaod nun nga inin kay paro hakon, senior man ako. Pero consider as ibo, nakakabuka pumantak baba, kaya mo man ito na akong trabaho. Napakihan na. Retire ka na dan, ayan na, 60 man lang kami. Diba? Hapag private, 60, retire na kita. Itong gobyerno, 65 man, labot lang itong pulis. Itong minin uniform, kay 50 plus, 56 siguro. Na sinatrabaho ka pa, baga nakakabuka-buka pumantak baba. Baga nakakagturo timbang araw analisar pa man kita itong mga isyu. Pwede pa ganda ka na. Pero nang sabot, nasing tagasawa, di ka man tutuman at sabot. Nasing kaya no? Di ba nasiring ka? Nga pag-retire ko, ma-retire ka liwat, nag-retire naman lagi ako. Di rin undang ng trabaho, ayaw. Ayaw, anay pa undang. Retire naman gabi, 65. Ano yan, nag-retire. Undang na ito. Nasiring ka. Nag-retire na lagi ako. Ay, pero pensyon eh. Retire na ako. Diba? Diri, ang karugsingong ko nung pagkundang natin yung trabaho. Ay. Ayaw. Sige, sumba lang ikaw, Timo. Mahiling sumba na kasawa. Mahiling sumba. Adiyapo ni Fiscal Junior Ibagunas. Pagsumba ko ni Danny. Ayaw kita ito. Pwede kayo ni. Itaktail pareho wala. Nagbabike ako. Nag-exercise ako. Anyway, sige. Balitaw. Ara kay, bisan ko namin eh. Tanan man siguro. Kaya, you know, importante lang tao. Inin, kumbaga sing paman, baga may kahibaro. Ha? Kinapapausa ako ato, may da kuan nga, naging papatapo, may da foreigner ba nga, naging papatapo dito Manila. So, nagsugo kami nga tapuan dito. An pakiana permanente yan, foreigner. Educated man yan, educated. Permanente, amo, dinugado, dinugado. Kaya nan, siguro, diri, para diri mawara, makakabasa, or makaka-communicate in something. Siguro, edukado haton. Anang kumbaga, katamay ko din nga kano. Aniya, kay ba, ikaw hindi magkasabot ito. Anyway, sige. Napakianan na. Tawala bisan, dako nga balita mga kasangkayan. Ang pag-aristoha, pag-filein kaso kakulop ni kang congressman, kang former speaker, Congressman Martin Romualdez. At the same time, pag-serbihan warrant of arrest. File, nag-file hi Ombudsman Buying Remulla, kaso nga blunder, nga na dakop liwatan manghud, hi DLG Secretary John Vic Remulla. Mao pa itira teamwork, ano? Pero eh, John Vic, ang pag serban warrant of arrest kan Sara, wari dito. Pero adikan, if ita pa, diri adik kumbaga, anay ha? Adeline, hey. Wala yung mandidiha akon kuan. May pinili lalutin nga akon. Anay ha? Sir Will? Sir Will? Connecting pa.

0: Okay, wala to latong tala. And then, amay ito mga kasangkayan, siya rin ko pa. Yeah, kaya dali niya si Ruel, di rin nakakakuan niya. Di rin nakakasulod. Kasi rin ko pa man, expected man, di ba? Anaton analysis, siya rin ko pa man, dit niya pwede na bawi on. Dit niya pwede bawi on, mga kasangkayan. Despite nga, siringan abogado nga ninin waray man kasi siyempre number one gudet ng hibaro dida mga kasangkayan ito na abogado kaya siyempre pababatunon ka ano ito yung mga ebidensya ano mga basihan niyo diba normal man ito ba't ako siring ko pa man di rin at pwede niya bawion kaya di fact nga gin-mention ni Congressman Martin Romualdez do waray nga rani mga kasangkayan during a State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. An impormasyon, siyempre natin kang ito ha-ombudsman. Kaya di ba nga masiring nga ma-filein kaso, pa-filean ang kaso, soon, ni Congressman Martin Romualdez, ha-madaling istorya, gintagan niya ang information or an information nagtitikang kan Ombudsman Boying Remulla. I mean, yes, Boying Remulla. Anay, adihali niya eh, Sir Ruel, mo pingaga?
1: Mo pa yung daningan, sukat man na natin mga ka-vibes nga nagkikitahan natin Facebook Live, ganang mamati ang ira mga radio. Di natin nulagway, natin panahon, para yan ang adlawhan na Martes, ika walukad daw han September 26. Happy birthday nga da kan Mama Mary. Aratun minayuyukan minahal nga provincial late padayon kita posible lagi hapon makaabat in good weather labot lagud man in tigdaay nga pagtariti kan paglalugdog may tungod ang southwest monsoon or hangin na bagat. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, waray talagi hapon nakikita nga may remong NPA o sino bagyo sa kubong gawas ang Philippine Area of Responsibility niya na ang adlaw. Ito na adala, padayon niya gindudominar lagi hapon ang Luzon ng Visayas and weather system nga southwest monsoon o hangin na bagat. Waray, gale warning nga ginihisan PAGASA para yan ang adlaw din niya at repeat. Salita natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagyan pag-isda, talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi, basta magigpatleran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinanong paman ng mga disgrasya nga posibleng manabu, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahiyan ng adlaw pinagihan dagat talawas gihang pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan PAGASA dili atrapid ngan habukos nga sinirangan han Visayas anaton real time nga temperatura dida Tacloban ada kita 26 sentigrado nga may posibilidad nga mabutin 35 sentigrado anaton adlaw sinimasitlit ni Ronian alas 5 ay media matutunod niyan nga kulog alas 5 45 anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ngan 16 minutos amano dani saan no ako magpapos ane mga personal ka pasabot para nga tuan kaurukdan kasangkayan ang Kalaganawara, Marita, Montilla, Naraha, Hanbalangay, San Fernando, Palolete. Ipapasabot na natin ang likodiya na kadayunan.
0: Antit siya rin eh, di ba, Sir Ruel?
1: Oo. And, ay lulubong itiya patay ng alawas, inin diday ito sa Bado, alas dos. Inabi-abi, labi na ang mga karupdan ng kasangkayan nga maghala, dinalipot na pagampo para niya kalag.
0: Good.
1: Damo salamat kan maupay nga aga late.
0: Tapos Kita maghihapon na salamat Sir Will Montesa mga kasangkayan ano? Para ito ni mo weather update. Anyway, bain ka mo ba pa usa mga kasangkayan kagabi kakulop na kaduha ada but didihamon baras nakausa. Tama pero didan kasanggabi nakaduha o nakaduha nakatulubad to. Ini ba nga sige itong brown out na to na pagkaya na kaya may depahimat ngon ito ng GCP or National Grid Corporation of the Philippines kakulupit sa city nga nasiring electric cooperatives in Eastern Visayas warned consumers Monday, September 7 a possible power interruption as the National Grid Corporation of the Philippines in GCP placed the Visayas grid under red and yellow alert due to tight power supply. So may tungod na ini itong ininsisira kundira ako nagsasay nagsasayo pa no. Madaling nga sorry na siring itong electric cooperative itong Eastern Visayas gimpahimat ngunan kakulupin nga magkakadahin power interruption may tungod kay itong National NGCP nagpailarumhin na Visayas grid red nga yellow alert due to kumbaga manipis itong power supply. So nagkukulang mga kasangkayan ano. So NGCP may implement manual load dropping from 4 PM to 9 PM in the area served by the following distribution utilities and electric cooperatives. Kundi ra ko nagsasayop. Ha? Ining divided in here. Kumbaga, dir ini bugos nga 4 to 9. Nasing GCP said it may implement manual dropping from 4 p.m. to 9 p.m. in areas served by the following distribution utilities and electric cooperatives. Kita, din late ito, liko to. Amin itong mga piktado, itong load shedding, mga kasang load dropping, manual load dropping. When we sing a manual, kahirat na parong dir ini kay an may nagbuto nga transformer, di ba? So, hira itong ginmamano-mano nira. Aditon mga apiktado, tanan ini din na Eastern Visayas, sang kanyang mga cooperative. Late Electric Cooperative, Liko 2, Southern Late Electric Cooperative, Sulico. Don Orisis Romaldis Electric Cooperative, Incorporated, Durilco. Liko 3, Liko 4, Liko 5. Ngan itong Eastern Samar Electric Cooperative, Isamilco. Biliran Electric Cooperative, Bilico. Northern Samar Electric Cooperative, North Samilco. Samar 1 Electric Cooperative, Samilco 1. Samar 2 Electric Cooperative, Samilco 2. Hindi rin lapiktado din hi, itong Southern Leyte. Waray din Southern Leyte. About 1 million member consumers are served by these distribution utilities across the region. So, adi ang kuhan hini. The possible power interruption are intended to help protect the stability of the power grid amid limited generation of power imports from Mindanao and GCP. Maraling Surya, para ma-maintain ito niya kapasidad, kinahanglan kay kumbaga manipis na iya, magkadaan na kitang pag-iban itong load, mga kasangkayan. Visayas grid was placed under red alert from 6 p.m. to 7 p.m. And yellow alert from 3 p.m. to 6 p.m. and 7 p.m. to 9 p.m. So, di ba? 6 to kuan? Pero tag 1 hour lang ni. Kagabi, naka-experience. Ngayon din mga previous. Bibisan diri gabi. Sering ko pa man, waray man kita, damidya. Siyempre, may kopya kita permanente. Kukopyahan man kita. Waray man kami ni. So, amo ngayon ini. So, kumbaga, consider as schedule na ini. Kaya lang, wari kita didi kung saan umaparong itli ko to, saan umaparong iton. Kaya, kung direk nagsasayo pliwat, diri blackout. For example, itong electric cooperative, liko to, diri may schedule lahi nga 1 hour, bugos nga kuha nito diri, ada. May dahin ni by area, ni by feeder, ni mga kasangkayan. So, ayaw lang kita kapausa, pero sharing ko po man, kaysa naman mawawarayan kita nga tanan. Intindihon natin itong sitwasyon na pagkaya na amin itong ipikto mga kasangkayan, itong sobrang nga sisirak. Awa, di pa. in Nasir NGC reported available capacity of 2,530 megawatts against a projected peak demand of 2,508. Sugutin nala itong reserve niya. So, pira nala ini itong reserve mga kasangkayan. Ada mga kuha na tadi, mga technical term na itong ibendi ni. So amo ngayon ini itong kuan kay bagay nasusukot tadi nga sharing ko pa man bagay di man nga ni tanto nga baga mo pa ini tubig pero at least tambla babo na awas na di man nga ni magusog baga kuan nat ko tli kuliwat ha kuryente liwat baga nagpipinasaway amo ngayon ini itong rason amo kinanglan magpapagawas ka may advisory kay para at least naman lang kami di man kami kumbaga di rin nagpapakaintindi anay kadali mga kasagayan kay mabalik kita na utod naton nga discussion ito guys ito na pag-save na itong warrant of arrest nito kang Congressman Martin Romualde. Standby ha. Alas 5.30, mabalikan. Napakianan bahay ng duman ay.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang lupet.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!

0: vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Lobat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavai!

Τώρα ας μάκασαν κανένα λασίγκο 36. Βάλε και θέτω να τον ταραμντάν. Ταραμντάν. Να πω Good morning, ane pada para kadakan Dr. Esther di pas sa Buyebor. Ani ton ibo pa, mga kasangkay nga nag nakatutok yan na. So inin sering ko pa man hayo, di ba naton mga inin paghingad ay hadin nakalabay nga edisyon ni naton taramdan na pagkialal impact pati na akon na podcast program online nga kon baga sering ko pa man expected na. Expected, kaya di rin ang pwede bawion, hatinuudla. Kaya balitaw si Rinko po man, inin, makuri man ito hit ombudsman bawion. Kaya ginyakan na itong presidente nga soon. Masakit man, but soon, ma-file itong ombudsman hinkaso ala kontra han former Speaker of the House. Waray man nga ningaran ikaw niyan, Congressman Martin Romualdez, but maram na kita kung ano niya former Speaker. Kaya usama lang niya Speaker. Diba? Ani administrasyon. Now, sering ko pa inin bagayin coincidence ini. Coincidence kaya, you know, inin gingaranan na nga mastermind. Waray pangani mga kasangkayan. Pababato na taadi nga luyo or kumbaga, I don't know kung nagkandak na. Ano akong punto nga may na conclusion ng ombudsman. Makurit niya bawiun pa. Diba? Now, magkakandat sa inasering kita, ano ba itong ombudsman? Tiba atras man itong investigasyon. Kay, ngandiri dapat mag-conclude, di ba? Itong, kumbaga, kay, that's why probable. Hama diling istorya, diri hiya, kumbaga, inin conclusive, supposed to be. Ha? Inin, sering ko pa man, makurin at bawian. Ano akong punto nga makurin bawian, ifa-file ko dit kaso nga plunder. Waray lang kita magsiring na sigurado palulusaran in warrant of arrest kay given na ito. Once nga i-file it kaso, mga kasangkayan, as andigan bayan itong ombudsman, it's sunod ito, warrant of arrest. Di ba? Ang mga previous Marcolita, Defensor, Rebilla, Estrada, nganan iba pa. Di ba? Once nga may file ito ha, sandigan bayan, sigurado ito. It's sunod ito warrant of arrest. Kaya lang, sering ko pa man, magsasuffer si Congressman Martin Romualdez since nga non-bailable ang kaso nga plunder. Now, masering. Kaya siyempre, magkukuanin yung legal. Number one, paghimuon ito nida, itong kampo, itong abogado ni Congressman Martin Romualdez, ma-filehin motion to bail. Parohan na itabukan inin ano kahito kan Bong Rebilla. Bong Rebilla, despite nga plunder ang kaso, nag-file ni abogado hin nga makag-bail, makag-piansa, gintugutan ang Sandigan Bayan, do dire unanimous, kay 2-1 ang score. Kaya Sandigan Bayan, si Rinko Payo, tutulot mga judges, ini din parhutun mga korte din na ubus, tag-usala. Pero since nga majority, ada kay nakag-kuhanin bail nga, kundihin nga ni, kumbaga, nagpabatin kasubuan ombudsman, kay kumbaga, sitback in hira, kahira nag-file, di ba, and yet, masering iton it masering iton iton Sandigan Bayan ito tugutan ko adi pagpiansa may tungod kay bagahin kulang hin ebidensya bagan something suga dito akong pagintindi mga kasangkain kung kay ano nga gintagan hiyahin ko an gintagan hiyahin higayon nga magkag file ito niya bail or piansa. Now dinhi nga ni nagtikang ini kumbaga an kasiribton between han nailakip in town Sandigan Bayan han kuan han ano kay ni han Supreme Court nga may da mga di ba an sharing niya nga gintrabaho good but something sugod hini nga bagan gimpapagawas kung kaya nung agpiansa ikaw Bong Rebilla may nagtrabaho waray man nga ni sumiring anong budsman nga may da nagkababaydan din dinhi but you know maram na kita mga kasangkayan. Now may na separation, of course. Kaya kung diri ako nagsasayop, itong under lahat itong ombudsman, itong office of the inin kanan special prosecutor, amula itong i-underin din hi itong ombudsman. Likewise, itong Supreme Court, I mean, Sandigan Bayan, diri man i-under. Something suga dito nga, bakit may na separation between itong duha. Nga kundiin niyan, bagahin
mag-aalang na siguro. Mag-aalang liwat. Kaya, you know, it number one pagbubuhat to niya at kampo ni Congressman. Do, warihiya dito ako. Naaadi ha, naka, isering ni John Bicri Mulya nga posibly under in house, hospital arrest ni Congressman Martin Romualdez kaya naka-confine na pagkaya na actually. Yeah, you know, in serve niya warrant of arrest. Now, amot paghimon siya nito mga kasangkayan nga magkagkuhanin bail. Now, ang pakianan din hi. Di kaya magmaan itong Sandigan Bayan. Ano akong punto ba din hi? Nga diri, supposed to be, kaya no, singko pa man, may the manera separation between it duha, nga diri, man under, di ba? Ano akong punto, as long at tindugan la siguro, itong Sandigan Bayan, diri kita naging influensya, kaya in the first place, di man kita ni babatian, di ba? Ano aton la din hi? Kaya kumbaga, gimbaba na ba na aton? So kung tindugan, mga kasangkain itong Sandigan Bayan, takot posibilidad nga pagpiansa, kaya no, iginidigon mga kasangkayan itong kampo ni Congressman Martin Romualdez nga labot kay atubangon ini inin waray klaro nga basihan amo itong gin di ba iginidigon na pagkayan na itong kampo ni Congressman Martin Romualdez. Now para itong diri pa maara mga kasangkayan ano labi na itong mga taga First District which Congressman ni Congressman Martin Romualdez ginaristo hi Anay House Speaker ang incumbent ni First District Representative Martin Romualdez human magpagawas in warrant palusa din warrant of arrest ang third division sa Digan Bayan may tungod ang kaso nga plunder. Iging patungo man ang mga otoridad ang arrest warrant ala kontrak ang congressman na kandat Anay House Speaker Martin Romualdez a Cardinal Santos Medical Center din nakakulop September 7 kundin naka-confine may tungod itong cardiovascular ailment ng sugad man diri stable ania blood pressure. Ginkumpirma ni Interior Secretary June Vicri Mulya nga na-serve nira ang warrant ng Romualdez in igin ko considera na pagkaya ng person deprived of liberty. So, iti-check nira every day up to umabot itong punto nga okay na hiya sa kahiya ipresentar dito a court sering ni DLG Secretary June Bicri Mulya. So in the meantime kumbaga guardyado ya may daira armed guards police outside itong gawas itong portahan itong kwarto ni congressman naging kukonsider hiya nga sering pa person deprived of liberty. So amin ni mga kasangkayan ano so nakakita hin probable cause ang third division Sandigan Bayan na paggawasin arrest warrant ng hold departure order la kontra kan na Romualdez ng sugad man hi Anay Congressman Saldico ng mga aid ni Saldico nga aid ni Romualdez ng Jocelyn Tragua Sireno ng negosyante ng Pilisito Cristobal Guevara. So waray piyansa. Non-bailable mga kasangkayan kaso nga plunder. So, ano ang kaso nga ginfile? Ginfile ang Office of the Ombudsman kaso nga plunder may tungod han pagkarawat daw ang 7.44 billion kickback tika nga flood control infrastructure ng iba pa nga proyekto han gobyerno tika nga 2022-2025. So amin ni itong akusasyon, allegation, haya. Now, adi itong kuhan ni itong iya abogado, itong iya lawyer, mga kasangkayan, pinagikan na attorney Adi Pardo Nasering. Abogado ini ni Congressman Martin Romualdez, at the same time, hiya itong speaker, spokesperson. Atubangon hakorte ni Anay Speaker Martin Romualdez para babaton ang mga aligasyon nga igin babato haya. Ininigin siguro ni abogado ni attorney Adi Pardo. Nasaring nga Pardo nga ginarespeto ni Romualdez ang korte nga ng mga legal nga proseso nga andam niya atubangon ini nga mga akusasyon ala kontra haya. Sering pa ni Pardo nga inin importante nga magibabaw ang proseso itong hudikatura haloyo han dakong interes han publiko hininga kaso ha
iton na pagbabaton pag makakada ka kun baratonon iton usang krimen in kinahanglan ma point base iton mga ebidensya nga atubang ala kontra haimo dito sa korte. Ultimately, criminal liability must be determined by the evidence presented in court. So amo ba nakon pag inuan pag paghubad? So iton imbaratunon hinsun usang krimen dapat matudlok pinagi iton mga ebidensya nga igpresentar dito sa korte. Basta amo na ito, something like that. Ah, gintaga din doon ni Pardo nga waray umarohin anuman nga pabor, special nga pagtrato o treatment ni Congressman Martin Romualdez ngadto hingkunhin. Oh, waray mag-mention dito. Pero ankarog singon hini kundi sa sahib ngadto presidente. Hining ay ginatubang nga mga aligasyon. Lugod, ginahangyula ni Congressman Martin Romualdez an pareho nga due process patas nga ginagarantiya hiton balaod ngan ngadto hiton kada Pilipino. Sering ni Pardo, dapat mangibabaw iton kamaturan based iton ebidensya ngan patas nga proseso, haluyo iton mga opinion nga panhuhusga san o matapos iton legal nga proseso. Kaya, you know, sering ko pa man hayo, anhadi, di rin man adto kay nagkukuan hiya nga mapa-check up hiya, di ba? Mapa-check up hiya, wari man hiya tuguti, wari adto, okay lang adto, wari problema, kay nagsusunod man hiya itong proseso. Umabutang punto nga lang may plano pag-escape. Kung may plano ng pag-escape, hindi ka magsasarit. In fact, nagtugot an Speaker of the House, si Bunji, di nagtugot. Pero pag-abot na nga di mga kasangkayan na umbulsuman, di rin pwede. Now, insunod, waray problema. Pero anong gimawas nga lang na iniskapuhan? Di rin daw ito pag-escape kung nagsasarit ka. Di rin daw. Di rin pag-iskapo kung nagsasarit ka. Balita o mga kasangkayan. So, para ito nga kadamaan. Pero ako, sering ko pa yun, hindi. Nga, expected ko naman ini. Daan ko na ako nag-expect mga kasangkayan. Para na ako expectation kan gutisa. Kaya ano yung gutisa? Igutisa, ang pagtikang pala mga kasangkayan pagkatubang nito, Blue Ribbon, daan na good ako. Daan na good ako. Pero di rin ako nag-expect na mag-re-recant niya. Ah, di rin ako nag-ex-marikant hiya. Di more na akong pag-tuohan mag-rikant hiya. Ah, di ba? Para pareho mga kasangkayan, ini expected ko naman gihapon ini. Kaya di rin na pwede na bawiun. Tinood la. Kumbaga, maghihimo as in maghihimo good in paagi mga kasangkayan. Para good mafailan yung kaso, ikaw, kaya di rin na ito pwede. You know, kaya lang, singko pa man, inin, aminon natin di rin. Nagko-consider naton nga igin sakripisyo niyan ikaw Congressman Martin Romualdez. Kun hinuo ito, maram na kamo. That's why nasa rin kita. Coincidence ba ini? Han i-release ikaw niyan bunuan. Former secretary ng DPWH bunuan. Kaya kasangkulop man, kakulop lang tada, kasangkulop igin release. Iya, yeah, di ba? Kaya nung agin release iya. Yeah. Gimpadrapan iya klaso ng Flander. Asandigan bayan, pinaging prosecutor, ombudsman, para himunir nga testigos kan Congressman Martin Romualdez. Ginggrantan sandigan bayan, nakagawa si bunuan, iginfailan kaso, liwat ala kontra. Kay, di ba, gagamiton ikaw niyan bunuan. Kay, may nagadya mga testigos. I believe, in fact, nasa rin niya sobra 40 itira mga testigos. Pero kung magkakabaital mga kasangkayan, ani agud ko nida an malita ko an ini nga mga walo nga mga malita ta kay nagrikan pananupat nga higutisa amo gud ito ani kay amo ito nang deliver it gini restorehan din ni pan deliver man di ba hinon nag mention in public with regards nag-akusar kang Congressman Martin Romualdez di ba gutisa orli gutisa nagrikan nga waray
diri adto warento ka maturan nga ako naging statement na so gin babawi ko adto kay gin hulga gintarhuga ko. Likewise, out of 8 nga mga malita boys nagrikantan upat magkasangkayan kay nakukonsinsera. Di ba? Now, kumbaga pagkulang, nagkulang. Amo ito. Nga di kita kang bunuan. Salit sa rin ko, ano yung coincidence? Good ini. Nanonomdom ako kan, usang flag officer hiya. Ano ba ito? Flag basta lig inihin mga lawyer, mga kasangkayan. Group. Inin ni Atty. Bukoy. Nga kumbaga sing paman, gimpre-pressure yan. Amo niya statement, mga kasangkayan. Gimpre-pressure ikaw niyan bunuan para ka makatistigo ala kontra kang Congressman Martin Romualdez. But anyway, usama lang sharing. Number one, importante nga aanhi Congressman Martin Romualdez. Diba? Atubangon niya. Warahiya, diri pa higot, orli, higuan, hato na. Hato agawas, mga kasangkayan. Hiya, ani. Despite nga ani, nagpapabili niya din, mga kasangkayan. In fact, di rin lakaw maaram in public, kundik nagsasayop last Christmas, kundik nagsasayop, nagkagawas ang pamilya ini. Kaya amo man ito mag-adha, kung mag-celebrate, gawas, warit niya umupod. Ikong Christmas, warit umupod na niya pamilya. Kaya no, for delicadisa. Nadirhiya. Prior pahit nga iya pagsarit, kaya na naman la ito, na 2026. Kinadirhi ang akusaran hiya nga may plano niya pag-escape. Di ba? No. Kung masaring, kaya ano, dirit pwede din magpatambal. Kaya ano, waray, dira ko pwede mag-waray ko choice. Di ba? Kaya ano, hiyala. It nangangaro, ngan gintatagan, ginggragrant, mga kasangkayan, nga magpatambal hagawas. Importante nagsasarit, but despite niya nagsarit, with approval han iya, kung diin hiya na bilong, ang Speaker of the House, intahapan nga long gusto miskapo ito pala dida daan kita nagdududa. Likewise sering ko paman diri dapat period diri dapat conclusive iton kuan iton ano kahini iton ombudsman di ba kun mas sering hira nga mastermind ha madaling istorya walang balikan igdi diretso as in di man kita nasiring waray klaro nga mga basyan, waray mga ebidensya, kay, you know, waray man kita mag-conduct in investigation. But, an aton din hi, hin o good, di kang good din ang surok. Ano nga, kay kumbaga din hi, pagbabasihan naton ito yung mga proyekto, so far, waray man nasiring din hi, nga may anomaly at yung mga proyekto. Di ba? Waray din hinasiring nga may ghost project, waray nasiring bisan substandard yung mga project. King ka din na mo, damuan at nagkandak in investigation. Waray. Amin ito baga nawo-work kita. Kundi in particular. Kayo you no, know, madalit pagsiring. Kung amulat gimbasihan, masiring kayo nag-deliver kami kinong, ano ko na niya ebidensya, tikang itiin, ano ko na ebidensya kinarawat, waray man kay mga malita man lang ito kay ginpakita. Di ba? Now, nagiging questionable pa aton kay nasir ito Department of Justice kaya ito nga mga malita boys nga 18 in perjury kaya ano mga nagbibinuway doon. Likewise nasir ito National Bureau of Investigation kay nagkandak mang gihapon investigation ito nga kan ininbaligod mga testigos mga kasangkay mga buwaon ni doon madaling istorya kumbaga waray credibility pero pagabot nga dito ng ombudsman kay di pat nga imot ginhimo nga mga testigos credible pala para imo. Di ba? Now, ang pakian naton dinhi, ano gudit sayop sala ni Congressman Martin Romualdez? Siguro ikaw nga namamati ko pag kaya na makakabaton ka. In fact, Herwin Tulfo na si Herwin Tulfo. Di la ka mo nagkawas ako nung kay naging congressman before manaan Herwin Tulfo, yan ang senador na iya. Di la ko nung kaumaroon batasan nito ni Congressman Martin Romualdez. Labot it ka maluluo yun. Na-entertain ito, mabinuliganon ito na ikaw siguro nga namamati ko pagkain ang taga din ni Premier District ito ng Leyte. Diri, matatawaran ito mga prikto igindarangan niya ito. Take note. Waray mga anomalya. Hinot na siring ito mga investigador. Salit expected ini kaya lang siring ko po magsasuffer ini.
magsasuffer. Siyempre, magkukag. Eh, siyempre, due process man ini. But the fact nga nasir kiti akampo nga, magsusunod kung ano itong balaod, ginrespeto, of course. May din din magsasakripisyo. Pero amay ito, sering ko po man, nagtutuo ako nga itong kamaturan, malutaw as in malutaw. Amot magawas din eh. Anyway, magkasangkayan, kahit oras na sering ko tublang kita din eh. Temporaryo lang ay natong sadan naman. Ini nga itong taramdan. Iyo taramdan. Napakianan na. Hey, Engineer Ronel Angay-Angay. Likewise, Engineer Noel Canonigo. Tob-tobwas nga dlaw. Amo gihapon nga oras nga ni stasyon. Ini ka vibes, Danny Murbus Riquez. Nagpapasalamatan niyo pa rin nga pamati. Maupay nulat nga aga. Napakianan na.

0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sangka pag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Amu gidriya ang ginainom namon. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami riya nga bulong.
0: TJX 500,
3: mabilis sa mga butika.
0: D3 Bio,
3: mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kakapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Patio Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata ad Petendam Pluviam. God our loving Father, Creator of our earth and of the universe and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures
so that your people can engage in productive undertakings

0: kauban ng fish corn atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
1: Napakianala!
2: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakianala!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakianala!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakianala!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Oras, alas 6:14.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
2: Opay nga aga mga kabugtuan, welcome na aton na pagkauro sa Taramdan na Panindugan. Yan ang adlaw, han Martes. Ayaw ka magkalimot na pizza, pizza 8. Kakulop, ayaw gaya pikalimti ang pizza 7. Adlaw nga diri makakalimtan siguro at mga taga First District. Hita lalawigan atun late, han adlaw, han Lunes ang pag-file in kaso kontra kan First District of Leyte Congressman Martin Romaldes and amog ihap nga pizza an igin raffle dayon an kaso no amog ihap nga pizza an nagkaada dayon resulta an raffle nga na ipinalusad dayon ang warrant of arrest nga na amog ihap nga adlaw anigin serbi han warrant of arrest no nga na ang pagkaibala waray madaraha detention kay may karamtan halawas si Congressman Martin Romaldes no. Di paghihapon baga na titinag ito na belief hit mga taga DDS no ha nga ini in tinuod na nga natatabo no ha adaya na niyo Congressman ha Cardinal Santos Medical Center Hospital and it diagnosis in may sakit hakasing-kasing and may ada high blood or irregular blood pressure it iyo congressman of First District it lalawigan itong late nga may da anxiety itong anxiety sobrahit aburido ka baba no. Pirmi ka inin nagre-reklamo no ha pirmi ka bagahin diri ada ha maupay nga mood no amitot anxiety so an pinaka crucial ito dida an iya inaabat a kasing-kasing kay bangin may damang kaugat-ugatan nga makapasivir hiton kasing-kasing na hingad to iton hin kawaray ulirat nagkakadahin kadismayo nagkakadahin cardiac arrest no and amitot pinaka-importante ini nga blood pressure baga nahihimuan pa inihin na paagi nga na it anxiety in once you tend to accept the situation nga amo na good no ha talaga na amo na iton it beginning hit baga nakakakarawat ka na hiton na sitwasyon ng panhitabo no ha amoy dito ang kahimtangin na. So in other words, di riliwat ni mo po hindi piriton nga ikanto dayon ha detention, presyuhan, no? Kung di ripa na ilob it iyalawas, it magkakaghatag hinihin clearance iton iya mga doktor nga ha. No? Kay bangin na hiya in diri umilob and iba ito na gintatagan yung prosesyon hustisya, iba ito na bangin na mahapusta ito niya kinabuhi, no? Bangin na, well, diretsyon ta, bangin mamatay. Diri man tuyo hita prosesyon legal nga mamatay, no? So, amin ito kahimtang, mga kabugtuan, no? Ana aton mga taga First District hanalawigan in Leyte, no? I believe iba-iba reaction, no? Nga na diri paghihapon ang iba makatuod, no? Ana diri paghihapon ang iba makaakseptar, no? Ang iba diri lagihap na tuod nga tinuod na ini, no? Ha? Ada kay ito naman idon, no? May nakapatong PDL nga t-shirt. Makuri ito pagsulot ko na naka ininhigda ka nga makuri ito ni mo inaabat, ha? Mabugon na dughan. So iton panulot itong t-shirt in that can wait a little while, no? O dirito baga inin angay nga baga unahon kung baga ikukumpara rito ni mo safety, no? So, ana aton mga taga CIDG, ana Mayorhan Police, ana nagpamangulungan yung Department of Interior and Local Government in Bumisita. Kana Congressman Martin Romaldez, amo nagserbi pa ana warrant of arrest, no? Ana igin pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya ha mga reporter nga hi Congressman Martin Romaldez in legally detained na yan ang mga panahon, meaning hiya in nakadetiner na good, no? Nga na hiya in arrestado na, no? Dila na hihisulod ha prisuhan may tungo dito ang karamtan halawas. So kaya tinaga na yung t-shirt nga Person Deprived of Liberty o PDL, no? Na aton mga magsurunod, ayawanay ka mo baga paglukso ngadto hiton anuman nga judgment, no? Nga na kini procession justicia, no? Ha? Ada kita mabasar hita in mga resulta hita magawas ng mga judgment, no? O ini in importante nga hikitan hita mga tao nga dinhi nga hawin ng administrasyon waray ginihin, oh, no? Ibig sabihin ni sumiring abaga practice-practice la, bagwa pagpabilib la. Paganda ko na kuwan na gudin hinduro nga baga sakripisyo, inusa nga status, sugad ka na Congressman Martin Romaldez, nga gagamitin mo lang para ipabilib, no? Di, ini in trinabaho talaga nga na iton kinikita, no? It pagsalawad, hit kiha, no? It pagrafulan kiha, paghikanto ha third division han Sandigan Bayan han Kiha nga na pag aristo ha, no? Ha? Og kaditiner kasulotihin na orange nga t-shirt, no? Ha? Ikaw kaya mapapractice ka hin diri tinuod, no? Alita, tinuod na ko dito, no? Ang mga taga primero distrito, ang lalawigan ng Leyte, no? Diri nga tanan, hit naabutin suga din nga stage, matatawag mo nga, hiagod ang may sala, no? Niyang kay kakatagon man ito it mga ebidensya, no? Og ha hahukmanan ang prosecution, no? Ang tinatawag nga tanod bayan ang ombudsman, no? Ang mga nagpo-prosecute, no? Hiraan may burden of proof nga pamatud-an, kasalagan salaan, no? Kay kun di naliwat niyan mapamatud-an nga salaan kay kapos ang ebidensya, no? Although waray kita itong committed, iba ka mga ebidensya, pero basarit mga igin na papagawa sa publiko ng mga ebidensya, no? Sisiring naton kung itula ito naton pagbabasaran, bangin ito na makimit or matikyay pa, no? Ining diri pa maging sufisyente, pero diri kita ito na magyayakan ng syoga dito kay ada na ito ahukmanan, no? On ini nga mga ginababalita lahat aton pagbabasaran, no? Na diri ito mapamatudan talaga na kulang ang ebidensya kan waray mapamatudi, no? Salit naton man hini din ha Primero Distrito Leyte, no? Kadi ba kita hini ma-deprive ito naton representation? House of Representatives, no? No? Hindi rin ba kita maapiktuhan ito na ito na mga kikinhanglan yung mga proyekto? Ang mga pending ng mga nagpapadayon niya, kinhanglan mapunduhan, no? Ng mga projects, no? Di ba ini magkulang hinakalidad ng serbisyo itong Primero Distrito Leyte, no? May tungod ito ninyo at tuan yan ito niyo congressman of First District na madidetiner, no? At magiging remedy ni, I believe, ang dami ito mga abogado ni Congressman Martin Romaldes para makagawas in pinaagin tinatawag na petition for bail, no? Nga i-argue ni mo, i-kukumbinser ni mo ha korte nga diri makusog itong ebidensya, no? Kay bisan kon ana plunder in diri napapiansahan automatically ang tawagon nira as a matter of indiscretion, no? Diri pwedeng as a matter of course imo papiansahan, pero kon makumbinser mo ang korte nga ang ebidensya para yung plunder in diri makusog, no? Mapipiritan it korte pag order nga i-release ha detention nga na ini din he nag-uusahan ini nga kaso tat pagkita, no? Bagahin kabugusan tikangin usala nga it arises from the same incident, no? Nga gintikangan usang nga kaso. So, di rito pwede pag pinit-piniton ako na nakapyan sa kanahadi, for example, may da ka pa usang nga pinding, nakapyan sa kapan usang nga pinding, may da pa usang nga pinding, di ka lagyap makakagawas, no? At pagkita bangin na kurambos ini, usang nga kaso, nga na kung ini na makagawas sa ito in pinaagilahin deklarasyon ni korte kon makumbinser ang korte nga the evidence of guilt is not strong, no? Kaya hulat-hulat la mga taga Primero Distrito itong lalawigan itong Leyte, no? Kung kumadto na ini, no? An arraignment sugana na aton gina istorya kakulop pankaso han grave threats ni inin vice presidente an arraignment in personal nga ibinabasa an akusasyon nga dahiton akusado, no? Abangin amo gihapon an matatabo, no? Kan Congressman Martin Romaldes, no? Kan hiikaw gihap in mababasahan na personal, no? Ana akon na papansin ha akon la observation akon personal nga level, no? Natikang hadton na itirikang na pagkabuhi han impeachment, no? Na giniistoryahan na House of Representatives han mga congressmen, no? Giniistoryahan na gihap na pag-ikiriha ngan pag-imbestigar pala, no? Han inin kaso han mga kini-question ng mga proyekto han flood control. Tawagon flood control project, no? Samtang nag-iinidog ang impeachment process. Nag-iinidog liwat ang mga aligasyon kontra kan Congressman Martin Romualdez. Pag-file ha Senado han article sa impeachment kontra kan Vice Presidente, no? Nagtitikaharani na liwat ang pagkabugos ng bangin matirok ng tanan ebidensya han pagtaga flood control, no? Naisalawad na ang impeachment, nagtikang ng trial, no? Round off na ang ombudsman para isalawad ang kiha kontra kan ma Congressman Martin Romualdez. Han maisalawad na ang another case a grave threats kan Vice President Vice President Sara, no? Ning a grave threat lanat liwat nga ma-file na kaso nga kakulop nga haw na isalawad kontra kan Congressman Martin Romualdez sa usalang nga haw kaadlaw. Sa itong adlaw ang pag-file, itong adlaw ang pag-raffle. Pag-raffle nga ni kay Damo man ini ka division di ka damo-damoan kundi mga ngada-ada ha tulo ka division or even more hana panahon ni Diosdado Peralta, Chief Justice may dapangan ni Special Division, no? Kaya in one day mga kabugtuan, no? Pag i-file, pag i-raffle, lawsuit and warrant of arrest, no? Kadamu-damuan ito ng mga records, I believe, madakmol ito, no? And yet, may nakit ang dayon niya, probable cause. Okay, understood na ito. Alangan naman na ombudsman in magpa-file hin waray probable cause nga kaso, no? And binabasaran ko dito, kaini may probable cause, issue dahil yung warrant of arrest, no? Pag-i-issue yung warrant of arrest, no? Serve dahil yun ang warrant of arrest, no? Ha? Di pa ka muna kontintog yung hapiton? Ita proseso tanda ng justisya? Ay, ibang mga hukmanan niya na mga panahon, gina i-schedule itong adlaw itong raffle, no? Pananglitan ita inin multi-sala nga regional trial court kada hoy bisla pananglitan itong raffle, no? Kaya kung ita imo kaso na i-file mo hin Lunes, mahulat ka pa kada ta hoy bis para magkada hin raffle, no? Kakulop Lunes, mag-ihapon ang schedulehan pag-file, mag-ihapon ang pag-raffle, no? Nga na pag-kahuman hiningatanan, no? Lusad dayon ang warrant of arrest, no? Bagong proseso nga hikikitan hita mga Pilipino nga nakalibutan, no? Ay, di na parun ibang, maihaanay malo sa Danwaran Tabarest, maihaanay ang raffle, no? And, mga adlaw pa nga nalabay, no? Pati ni usa ka adlaw, idadayon, no? Kay kunwari katama nga may inaabat alawas sa amog yap nga adlaw, pasla ka presuhan, no? Nyet, itong mga reaksyon na social media, di paghihapon ini drama lagyap ko, no? No? Hindi, hindi ka good talaga matuod bisa ano nga proseso or kita mahihimo ito nga, no? Kay ikaw kaya hi Congressman Martin Romaldez, papasagdan mo lang ini nga himoon ka nga or example, no? Hindi, ada, no? Matuod ka ba ito, no? Pero ito na aton hangyo ini din, he? Ha? Diri pa ito na deklaradong guilty, no? Diri karo yag sinyon nga dumangat ka na hini na naditiner ka na just like han ibang mga senador nga adto na naditiner, no? Ha? Diri pa ito nira mga deklarado nga mga convicted, no? Ibang sitwasyon ni Senator Jingo Estrada kay may mga previous nga mga kaso na to, but hini nga kaso, no? Mahulat iton hin presentasyon hin ebidensya, no? Ha? Pareho kan Senador Marcolita, mga amo-amo iton nga mga kahimtang, no? Ha? And kung makagawas niyan kay magasan ebidensya, okay, may tungod kay magasan ebidensya, no? Diri may tungod kay tahap na liwata na nang kung ma-absuelto kay wari mapamatod, eh, may tungod kay kulang in ebidensya, o kay amo ito na. Kanaluwat masing na natiri ito tinood kay amo ini, na odbida kita ng mga Pilipino. Alas 6:40, ang apainumdom.
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
9: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. mahal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas nakakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
10: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
11: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
15: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamalas ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 6:44 na. Pagdarayan natin mga balita. May magpadayon niya na ito na presentation at evidence liwat hit in impeachment, no? Salit ko na bago makumbikto liwat hit impeachment, paraptas ini, no? Eh, maman ito, former House Speaker in na-aristo naman. Naura, di ka pa ito baga matuod hit announcement hit Pangulo, no? Ha? Nga, paptas ini, paraptas ini, no? Siring hit Pangulo. So, kung anang litan na maka may dinabutos yan na, 16, ha, no? 16 nga butos yung impeachment, no? Hindi, wala kita mahimo kay... Ako, tak baga pagkita ito niya na baga sagikin, gunit mga termino at winaray-waray ba, no? Sagikin, gunit ebidensya ito ng impeachment, no? Ama, di mo lang hinahanglan ubuson niya tanong mga testigos nga, ha, okay? Bangin na bumilta o magbumirang, madamage ito ni mo hinipig nga kapresentar it mga ebidensya, impeachment, no? Pero, kung kikinanglan, di na ito nira mga pinapamatudan, no? Nakakasunod man kita ini, no? Aday, masing kagod nga sagikid, no? Kedi maiha babayaan na ini nga mga Merry Christmas ini na ngit-ngit mga bilat no mga kinpapangarahanan ba ida ito na nagpakakarawat kakulopan na testigos kay gi presentar taga Philippine Statistics Authority naga NSO dati ba National Statistics Office itong kinukuhaan mo iti mo certificate of live birth ay igin papanginsayod kung ano go dito na mga nakarecord sila ng mga ngaran, di dito mga ngaran nga inin pinanagan daw ang nagpakakarawat na confidential fund, no? Ha? May da pa mga probabilities. Mayroon kwa statistics na diri kito na ayon yung subject, no? Malipong ko ito na ulong at diri ko ito naintindihan ang una kung kaya magsusugan-sugan pag ito hiniha. Yan na naintindihan ko na. Statistics sa probability. Probability nga ini nga mga ngaran, nga pinangaranan, ha? Didahan na mga nakakarawat kunuhan confidential fund in mga tinuod ba ini nga mga ngaran. And pinapapagdaraada at tuhiyahin mga live birth. Hindi nga mga tao nga pinangaranan kung may adabahin ni Dida nga nakarehistro, no? Ambot kung tama anakon kabukusan, kaya waray nakbaga makagtikang ko ng tinikangan nga ini na waray na ipresentar bisusa nga certificate of live birth. So, ano man na nimo madadangatan nga interpretasyon nito? Igarisig nyo nang ipanaganhan na confidential fund di rin na-exister ng mga tao. No? Kaya pamati, kung papamatudan ito nila, ang mga panel prosecution, himo-himo lay nga mga ngaran. Kaya kung mahimo-himo lay nga ngaran, ada kay siring padrawon mga waray-waray, implaw ang kwarta. Implaw. Ha? Kaya... may ada nagpaka Moro Mary Grace Piatos na may nagpaka kuno na ito kay diri man inin natuod nga diri ini na exister ng mga tao so prinisintaran pagudin ebidensya no kay waray ka ebidensya nga ini nga mga tao diri tinuod ng mga tao no paano mo man bibilingon ito ebidensya nag-imbitar hintaga Philippine Statistics Authority, PSA, nga mag-i-explicar, no? Nga na ira ay magsasaysay kung ini mga tao ba in na-exister ini, no? Ito didaan igin papadangat nga punto, kakulop, han panel ng prosecution, no? Then dinhi winding up na ini, winding up, no? Ini nga articles nga ira pinipresentaran hin inin ebidensya yan ang mga panahon, no? Bangin masunod na article 3, article you know, unhain na tulida it masunod nga magiging accusation ha articles of impeachment amo naman ang pipresentaran ha na masurod yung mga ebidensya no kana ambot lakon inin may ada na 2/3 vote it sinado yan ang mga panahon no ha mga may ada 1,287 no nga mga Pilipino ay maupay kakulupan na mga pamakiana, no? No? Na ma-educate kagihap kung ikaw may problema ganito na imo live birth. Masasayod ka kakulup. May na mga Pilipino ba nga nagburobaktas? No? Ha? Nga... waray ngayon hini mga record ha... civil service or tawag ini mga kolorom kolorom it sarakyan niya direrehistrado di ba no kung tao nga nagbuburbak ta suray certificate of live birth kolorom lihat so seringhan may da ba kung pagyan may mga Pilipino nga pwede kuan no. Ma'am, ini na, kung naada ka lang talon ha, iyo nag-iinukoy, di ka mabutos, no? Di, pag pinagool mo pang pagkinuhan certificate of live birth, no? Di ka makuhang passport, ah. And then, okay naman ako tuba, tagay-tagay, di pag pinagool ko pa ito, no? Di, makuri ini nga, ininwaray itong tao, certificate of live birth, o waray record itong iya, inin pagkatao, makuha rin doon. Kaya ito nimo, ito imo pagpakilala, ito nimo kalugaringon, puro la aligasyon, no? Pag siya rin nga Juan de la Cruz ako, ano man itong ebidensya? Ah, dinak ID. Ini ID, di ininikuha, itong live birth, no? Sige, waray naliwat, no? Ani mo mga anak, kunwari kaliwat live birth, pati dito ay ratira inin certificate of live birth, pwede pa kunwari kikinhanglan ko din tilitol, tawag ito, no? Tilitol, tikang hanim apoy, hanim apoy, hanim apoy, hanim kag-anak, no? Makuro ito nga inin orosturya. So may na mga yukot, sobra ko, no? Nga mga Pilipino, no? Waray record, ha? Ya, aton na experience, ha? No? In, halabi, nang bago pa kita nga abogado, no? Dama mga problemado nga waray inin live birth. Kung waray good babunyag, eh, waray gihap baptismal certificate, waray record na niya pagbunyag, no? Kulurum good nga tunay, no? Ada kay may da para pamaagi nga yan nakapalahihimuan hina inin record kayo, oh, 1287, no, mga Pilipino kuno waray birth record, ngan waray marriage record, waray death record, kay tao paghi anak iginre record, no, paghi anak mo, pagkaasawa mo ginre record naliwat, no. Iti marriage, iti ba, iti iyo pag, yun o, no, nagkakapirma, hay man kamo ini, no? Iginre record, civil service, kada ha, ginakakad to Philippine Statistics Authority, no? Pag mamatay na liwat ang tao, iginre record liwat ang death, ha? Si certifying talaga na namatay ang tao, no? Kaya ta ini nga mga record hin usang nga tao importante ini, no? Ay dinhi na susukuliwat iton na Statistics Authority iton populasyon, no? Ita kada maunit mga tao ngan iton siguridad iton na you know, fully accounted, no, kung diri damot population, baro ba ito niyo pamilya, na ihap mo piratim anak, no? Kung ikaw gobyerno, maihap mo dapat pirat mga Pilipino, no? Amo ito ta, dito na kamutangan iton hita, ato na mga record itong mga tao, no? Ikinanglan may credibility ito na itong mga record. Pagkuha mo hin, parehistro ka, nag 18 anyos ka, kinahanglan mo mag parehistro, ita imo pagkabutanti, no? Ita imo pagkabutanti, maparehistro ka, no? An-aaroon na imo certificate of live birth, no? Kinanglan mo na magbiyahe abroad, kaya nag-ambisyon ka, or may anda mga panhitabuan yung kinabuhi, nga kinanglan mo biyahe ka abroad, no? Magtrabaho abroad, mag-eskwila abroad, maging turista nga to abroad, na kinanglan ito ng passport. Ana, una nga, aro na yung certificate of live birth, nga talaga ni ikaw ini, nga tao, no? Ha? Di na na nagsasangko-sangko kung may problema ni mo live birth, no? Ay, diri aprobaran. Madiri ka nga ni Pilipino, di ka tataganin passport sa Pilipinas. Ay, ang mga tatagan lang mga Pilipino la, no? Kaya pa kinanglan, pamatudan nga talaga ni ikaw Pilipino. Ha? Kung na ikaw in usang African, dito Africa apply. No? Kung ikaw in pananglitan na makuha hina licensure examination, magamit na liwat hina live birth, no? Na mga kaganak intalon, labi na baga hira waray man baga importante ha ira kinabuhi and baga lalaktan, no? Diri nag-iimportante ha ira nga
16: hi ayuso ni ranira mga certificate of live birth. Kung ano na da, ito na lang ay sing pa man, tagay-tagay, okay naman. No? Pero kung naghingaw pa yun ang mga anak, no? Ang mga kag-anak, inwaray upa, yan na, you know? Kina bago pagan na humurak ang damong hospital, makuri ang pagpaanak, kulang pan midwife, no? Ini nga mga birthing clinic, no? Ang mga nagpapaanakan to, mga parapanhilotla, mga idaran nga nababaro na, hasta nga hinaraan nga hiyan na nagpapaanak, amula, no? Pero ang tugihap nga mga inin hilot, mga nagpapaanak, may obligasyon gihap nga iglista ang mga tao nga iyagin papaanak ha civil registration office sa mga bungto-bungto, no? Ha? Handa dumamo na ini nga mga paaranakan ka talagsa nalaluwat ang hilot, amo itot proseso, no? Ha? In re-require han gobyerno, han balaod, yung pag-anak hospital, mga clinic, nga i-record good. Talagsa na lang mga sumunod, mga nagkakaproblema. Mga kag-anak, sa dusahay, danay, ana, baga paghianak, in may mga hiwaga. Na, wala ka dito hiwaga ko, no? Ano kirasiyan hiwaga? May naanakan, no? Or waray magkadayon, no? Ako na, ano lang ang mga diri tikang unusual nga nag-asawa, no? Danay nira, baga para may tago, no? Iragin, inin, igipapaangkon, haiba, giniibat apelyido, no? Criminal ra, criminal case ito, na? No, ito ang mga, inin, falsification of birth, no? Mga inin usurpation of birth, no? Bawal ito mga inin sugar dito, no? Maupay pa kuno ito mga Chinese damo nagkaada in birth certificate ha Dabaw. Kaya may manufacturer ha probinsya da Dabaw, diri Dabaw City. In one province sa Dabaw, Dabaw Dilsur Bato na inin hearing ng Senado, no? May dadida usang opisina ng civil registrar ada kay madali lakuhaan hin certificate of live birth. Di ka nang kinanglan ko ba ta korte? Kay kung inin mga nakikita ka mo't mga basketbolista nga kinahanglan na may nakasalakot nila nga in-imported nga para kumusog itong team hit basketball, may dadida kinahanglan maging membro hit Filipino team. And foreigner nila nga magiging Filipino, ginimo ang special nga in Republic Act hit Congress, no? Ito, usa ito nga paagi nga para maging Filipino. Ito sa mga diri Pilipino naturalization process, no? Ita imo wagiging proseso makadto ka husgado para ma pag magpa-approve nga ikaw in maiha ka na dinhi an imo kasing-kasing Pilipino na good, no? Pare ka na plano pagkadto sa China dinhi ka nagpakabuhi, dinhi ka na nagriko, gina-uripon mo nga ni ang mga Pilipino. Kaya dumamo ni kwarta, kalisbot-lisbot ang magpanguhan na property. Ang mag-apply, no? E nakuha irahin na apelyido nga kanan na mga Pilipino, apelyido, no? Ha? Hindi, no, mga damo nga mga nanhikan niya aton ba? Nga nag, you know, doi, may dahto one time nga ang mga dynasty, ha, di ka na kakarasya dito China, pinalayas ka dito, ni ba, naningani. Inihira mga lahi ni Henry C., no? Ana SM, no? Mga kasaysayan itong kinabuhi, giyam, mapaistorya halang. Hindi, no? Hindi rin itong mga Pilipino, pag-ianak ko, mga Pilipino. ay paghingan niya aton nenen din hina nagpakabuhi kay no mabalik ka pa China otro kang magtitikang inegosyo pa ng lita no pasensyo ka na din he abrasis ka na lahi na pag inin naturalize animo pag inin Pilipino no. Kaya na amoy ito nila, baga, na an iban i-re-interes. No? Kaya na papakakarawat kita ang mensahe ng papakian na, ano. You know, interesting ito nga topic. It, may da issue, iti mo certificate of live birth, no? Ginimuan itong paagi ang gobyerno nato, nga di rin maging magastos, nga di rin maiha. Pero may kapamakan to a korte, no? Ani mo pananglitan live birth, lalaki ka, nahimo ka nga babae, no? Ano ito? May nagpakian na itong lalaki man ako, di man nagbabae, ano't ibinisya ato rin, naghuhubo, hausgado? Amon na, mga suwerto na bang paagi, no? Klarado man niya lalaki, hindi man na hermaphrodite nga rin, no? Diretso ka nala, you know? Pero ano, nanwari pa ka aaminda ng balaod, ha? Makanto ka talaga, ha? Husgado. Kay mapresentar ka pa doktor. Ako ang nag-examine na iniin talaga na may damang manifestasyon hin ka ng lalaki ng mga traits, organ, and you know. Masuri itong pamamay ka itong, no? Pag tika ihagin bagong balao, di danala. Oh, adi, nin medical certificate ka? Okay. No? Arayo kita ng istorya kakulop impeachment. No? Kakulop an impeachment, no? An dapit dalagan han inin istorya na diri ini normal nga iton lista, iton ngaran, iton mga tao ini na nga pinanatagan nga nagpakakarawat hana confidential fund in mga waray record ha ini na civil Philippine Statistics Authority civil registrar no ini nga mga dopiang may pamana Shane Ngitngit, Shuniso B. Bilat, Antonio Pagong, Timon Andropusa, no? Pari na nga nila ni Ada Ubusan, prosecution kay. Kung pag-ubuson, ba, hindi mo namuan. So, nagpili lang mga ngaran nila nga. Pag maka kita ang publiko nga, ini, di ko din baga tinood, ano? Na amo ko din, no? Tata pinoponto ito ni da waray legitimate nga recipient han confidential fund meaning diri matuod-tuod nga an kwarta in nahingadtohin tunay nga tao parang suga dito ta karuyag pamatudan kun waray mahingadtohin nga mga tao kay di man na exister waray man ini mga rehistro ang bagian na nahangain man. No? Amo ito tira karuyang pamatudan. No? Nang samtang, niyan ay impeachment. No? Itong mga senator judge nagpapakakita at natabo yan na ka na former House Speaker Martin Romualdez nga. So ganito, hi, senator judge Escudero, ba yung sumiri nga? Bangin, hi ako na init masunod. Si Senator Villanueva, no? Ayon sa meri nga ba? Nin, baga kung ako naginig, kay me, adto, first cousin, patunig siya pa, ngan kaalyado, Team Os nga supporter, waray damong kondisyon, hana administration, no? Ngan, bisan pa man itong atanan, kaalyado, kadugo, no? Kinihaan, implander, no? Hi ako pa kaya, nga di rin ako kadugo, di ako aliado. Di ba kaya kinigihap mag solot in PDL, no? Itong mga senator judge may dahil ni implication. haira maimplikasyon ini ita kakihai ni Congressman Martin Romualdez, no? Kunwari pa may na ikirihang akaso yan ang mga panahon. Paro kanda Senator Judge Alan Peter Cayetano, may naghihapin ni implication. Kapag nagtitikang-tikang na itong mga baga pagpaabat in investigasyon, no? Ano ini, ha? Ini good kay baga natuod ini, no? Bis nga ni patulig siya pa. Bangin niya ako na inita sumunod, no? Kaya, iba't yung mga... Gusto mo itong mga villar, mga senador nila, no? Ha? Kaya tama hira Senator Bongo, wari na Laura Ringasa, yan ang mga panahon, no? O ito kasi nga mga, like, hi Senator Alan Peter Cayetano. May din ni kadaan din nga announcer nga pumahuway na hadayon, no? Nga kung ikaw ko, no, may nagaman mga inin maburoong inuok yan, adak ako nung maganatagon maburoong, ay sige kung pagpinanlabay, no? Ay sige pagpinanbatak, kay bangin kita bulso ni katbata, mababasag. Waray, delikado ito na ato inuok yan, no? Agkaroyag sinyo nito. Ako ni ikaw, may dakaman mga piniot-piotan ng mga di ka man perfecto gihapan nimo pagin servanta gobyerno. Waray ka inin waray ka baga natatabo pa nga inin kaso ha eh. Pero ba ida ka baga tinagotago nida or may dabangin mabulikwat to hai mo ayaw na lahin ngiwi dida budoy kay amo na itut na tabo yan ha, no? E maringasa. Di ka ba tutudun ini? Congressman Martin Romualdez nga ni, no? Adto na, no? Kinasun, hey, ikaw, di ka kaya isunod ini? No? Pero ni at mga resulta ini, di na ini... Ita diri pa ini kasi amo iton diri din hinatubtubla, no? Noronian pa ini magawas iton mga karaygan, no? Ha? Noronian pa ini iton mga karaygan ma kikita ni salit mga taga primero distrito, no? Ampo kita, no? Ng kita niyon mga kalungganayan, mga benepisyo, kung ano man, ang may ada, nga na, you know, nanginhanglan ito ng pag-intsindi, nga na simpatiya, labi na ito mga constituents, kung natuod ka mo, nga nakita ka mo't mga pagkatao, nga tunay, ni, nga paano yung magserbi,

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: The time now on FMR. It's 7:16.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaman.

0: Kaya ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang anihin. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan! Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
1: Oh no!
0: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.